0: Mga dapat himuon pagkatapos ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC, DXKI.
2: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Hello July, Hulyo 1, 2026. Welcome gid sa aton iyang programa Oras na Pilipinas diri sa G-Size 2 DXKI. Ini ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, pag-audan ka hasta alas 9. Good morning, dira kay Brother Jacob sa Thailand. Mayad-ayad nga pagpamati. Shout out manda sa aton mga friends na timprano pa kain na, nakatutok na sa TSK. Message diri si Sis Renea sa Bautista Alvarez family sang Iloilo City. Shout out dira sa inyo. Nagpanamyaw siya, blessed day kay Pastor Neil Vilches. Yan, dari siya namati sa DXKI sa aton nga programa Tinapay Sang Kabuhi. Pero all the way from Iloilo, si Sis Renea. Pastor, ay, hindi gali. Ang sa iya, abing FB lives in Iloilo City. Pero nag-message, pagigali siya isa diri nga, Pastor, gapamati ako dari sa Surala, South Cotabato. Yan. Sa Surala, nagali subong si Sis Renea. Salamat sa Ginoo sa early morning programs naton nga nakahatag sang pagpakamaayo. Kaya Mami Presi, blessed morning po sa Bernardino family dyan sa Cavite. And si Brother Francisco sa Espiritu family. Yeah, happy listening po. Amen, Pastor. Message gid si Pastor, si Kuya Francisco. Yan, kay Pastor Neil kaina. And acknowledge ko man ang iban pa naton iyang mga friends nga nag-send sang reactions via Facebook. Si Sis Bevelyn kag si Sis Lenny dara sa Banga, Funticha Babas Hilahos family, and kay Sis Elsie sa Oblepias family. Hello man kay Sis Eva sa Apostol kag Trono family na mati kagina sa Shepherd's Call. Tang kagina sa Balitaan with Miko Dave na ka-tune in na dara si Ati Neneng sa Borhel kag Galvez family. Thank you sa pag-connect ninyo dari sa aton iyang programa. Sa aton unang segment, dari kita sa Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Psalm 86:11. Psalm 86:11. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Sa hiligay nun, Salmo 86:11. Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi. Kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo. Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo. Ang Ginoo perminaga panawag sa tagsa sa aton to step out in obedience. Sa paghimo sini, this may create uncertainty sa aton kabuhi. May mga butang kunsadiin kita mangin confident. Una, being challenged to grow sa aton nga pagtuo is a necessary part sang aton relationship with God. Ang Ginoo magagiho sa mga situations where you feel doubt, inadequacy, or fear. Kag ina opportunities para mag-mature pagid kita sa aton nga pagsalig dira sa Ginoo. You can proceed with confidence because, kaduha, you can count on God's presence. Ang relasyon naton sa Ginoo is absolutely permanent and His promises are sure. So when He calls you to venture out, you can obey because He is right there with you. Katatlo, the Holy Spirit will enable you to do whatever He calls you to do. Ang iyang agahom kag wisdom available gid para sa imo. Kung ikaw maluya, siya ang imo kusog. When you falter, He steadies you. Kag kung matumba man ikaw, He picks you up. Gani, i-consider ano bala ang ginapahimo sang Ginoo sa imo. Remember that when He says to step out amid uncertainty, you can rely on Him to be with you and equip you. Therefore, say yes to the challenge, thank Him for the opportunity, and trust Him for the journey. Amo ina ang aton nga assurance in obedience sa ginapahimo sang Ginoo. Amo ito ang aton pabalon.
1: Oras na! Oras na! Pilipin!

Alas 8:16 ang aton iyang takna abyan. Padayon man aton ipangamuyo ang aton pungsod Pilipinas. Subong nagapadayon ang rally no, dito sa EDSA Shrine. Dira masami ginahiwat ang mga people power nga ano itong mga nagligad nga mga tinuig dari sa aton iya nga pungsod. Dira naman karon naga himo sa mga lihok protesta ang aton iya mga kababayan kag ang ilang singgit sa batok sa korupsyon. So, i-uphold naton sa prayers ang aton iyang pungsod at ang aton nga mga lideres na sila maghimugid sang sakto. Sakto nga pagdumala, sakto nga desisyon, sakto nga mga layi sa aton iyang pungsod. Baton gid sang kadlok sa Ginoo. Sa aton pagpadayon, agaan naton ligwa ang aton mga public service announcement. Dari kita sa aton action line. Idulong naman sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public advisory temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zip line until July 6 para mahatagan sang tion ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag ginakinahanglan nga engineering safety inspection.
0: Action line.
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out-of-school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa nga mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan nga mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road. Particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph Crossing Dagok to Junction Canary Side and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sino ang pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga

0: Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC, labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imuuma o kon panginabuhian.
1: Action! Line.
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line.
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line.
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action! Line!
0: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots, kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Hindi siya first come, first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965 3154

0: 5100. Ang mga requirements, photocopies ng PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
1: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga impormasyon. Subong ang launching sang Nutrition Month celebration kay July na, second half na sang tuig. Nagapanawagan ang National Nutrition Council Region 12 sang entries para sa poster making contest. So, open ni sa mga 12 to 18 years old. Enrolled and out of school pwede. Basta taga Region 12. One entry lang per participant. Ibutang lang ang inyong
1: action line
2: poster sa 15 by 20 inches nga illustration board. Pwede magamit watercolor, oil pastel, tonga balimiga dyan na crayons, acrylic, colored pencil, or other traditional art materials. Hindi pwede digital art. Kamot gid. Dapat i-reflect sang imong poster ang nutrition food system, environmental protection, kag climate change action. Then magpasa man sang poster title kag write up. Maximum of 300 words lang ang imo explanation about sa imo nga poster. And may attestation form man nga pirmahan mo nga naga-attest nga original na nimo nga obra. May premyo ni siya, ang first place 3,000, second place 2,000, third place 1,000. I-announce ang regional winners sa official National Nutrition Council 12 Facebook page. Then, magarepresent ka sa Region 12 para sa National Poster Making Contest. And you will get
1: action line.
2: Have the chance of winning 20,000 cash prize sa national winner ni siya. So, iscan nyo lang ning my QR code sa ilang FB page para dira ang complete mechanics kag submission guidelines. Pwede man mag-email sa National Nutrition Council XII @yahoo.com.

0: Alas 8:36 ang aton nga takna abyan. Linton kita sa aton nga talakayan portion. Kaga makaupod na naton liwat ang aton family counselor on duty, si Kuya Danny Sulidom sa Boracay Lifeline. Good morning, Kuya Danny. Kumusta na po ang weather dyan sa inyo?
1: Buti na lang. We have similarly a good weather today. Better than yesterday.
0: Wala na yung grabing ulan. No, malakas na ulan,
1: actually,
0: Kuya.
1: Hanggang kagabi. Buti na lang, hindi kami binabaha dito sa island. Kaya okay lang. Pero ito na. The rain was pouring.
0: Oo. May nagbabadyang bagyo kasi, sabi ang pag-asa. So, sige. Tuloy na natin yung ating discussion, Kuya. And related ito sa mga nangyayari ngayon sa ating mga schools, di ba? No? Nakakalungkot dahil hindi lang yung Tacloban incident ang naitala. Marami pang mga insidente ng karahasan ang naibalita, no, sa ating mga eskwelahan. Sa pananaw niyo, Kuya, ano ang maaaring nagtutulak sa isang kabataan upang gumawa ng ganitong mga karahasan laban sa kapwa estudyante?
1: Okay. Kahapon, I was talking with a friend, okay? Nasa 40 siya, and then I was also talking to a mother, and I was talking to a friend as well, so apat kami nag-meeting, and we're talking about na napunta doon sa discussion namin, and sabi ko, ano, bakit ito nangyayari? And of course, maraming factor. One factor will be the social media. Another factor will be yung environment. Another factor will be the kind of young people we have so far. And of course, another factor will be the parents themselves. Kung titingnan natin yung panahon namin, okay, I'm 68, I'm a senior citizen, pero nung panahon namin, isang titig lang kami ng lolo, lola, ng nanay, ng tatay, alam na namin yung mensahe. Diba?
0: Totoo.
1: Yung statement before na makuha ka sa tingin, we know that, okay? Right now, nawala yun. Yung aspeto na yun, nawala. Okay? Another will be, before, we consider teachers to be the second parent. Ngayon, ang nangyayari, kapag hindi maganda ang performance ng bata at kinall out ng teacher, the mother will be your kalaban. Diba? Bakit ginanito mo yung anak ko? Bakit bitin ang grade ng anak ko? And so on and so forth. So hindi nakakampi ng parents ngayon ang second parents, ang teachers. And the list goes on. Marami na yung ngayon pinapahiya sa social media ang mga guro.
0: So, may nabasa ako lately na ganun nga, Kuya, no? Kay pinatayo daw kasi yung anak niya ng isang oras.
1: Yes. And to say the least, tinanggalan natin yung word na discipline in a classroom. Mahalaga pa dito the number of students na hinahandle ng guro. Halimbawa, I remember, ito, reality check. Meron akong kaibigan, Christian siya, he loves the Lord. In fact, he was one of the elders of the church before. And then, yung asawa niya, dedicated Christian, nagtuturo ng Sunday school. And he had a 10 children. So, sabi ko sa kanya, mahirap ba? Sabi niya, wala silang problema financially kasi well off the family. Okay? Pero, alam mo, sabi niya, dahil ang mahirap ay to have a single time with all my children. Kasi, ang tinuturo sa amin before, actually, ina-advocate ko ito, na dapat pwedeng kahit once a month, okay, ma-date natin yung ating mga anak one by one. We need to listen to the story, kumbaga. Now, on my part, dahil isa lang nga ako, madali yun. But if you have 10 children, hirap, diba? Now, pasok natin ngayon sa sa school scenario, if a teacher have 40 students, 40 ngayon, ano yan, bababa na yan.
0: Minimum.
1: If a teacher is handling 40 students, ibig sabihin meron siyang 40 anak. At hindi lahat ng anak na yun ay masluwin. Diba?
0: Correct.
1: Kahit na sa star session, meron talaga dyan na napasaway. So to say the least, ang nangyayari ngayon, instead of dealing with love, dealing with discipline, dealing with honesty, nawawala yung ganung virtue. Bakit? Kasi ang feeling ng anak, kapag nalagay ako sa alamanin, my mom or my dad, no matter what happened. So, ang nangyayari ngayon, sa dinami-dami ng influence at saka sa iba't ibang support na binibigay sa mga bata, ang hirap ng maging totoong magulang, mas mahirap din maging totoong pangalawang magulang. So, what's something missing so far? Ito madalas ko itong ginagawa. I think I started this 2 years ago. At every time I talk to a teenager, halimbawa, the first time I asked this, ang age ng bata, grade 11 and 12 sila, 17 and 18, there were 7 of them, and I asked them, I go, when was the last time you talked to your father? And all of a sudden, 7 of them walang sumagot ka agad. And then after 120 seconds, mga 2 minutes or even 3 minutes, merong sumagot. At yung unang sagot ay ginawa ng isang lalaki niya, I can't even remember. Ano mong hindi sabihin? The connectivity of children so far sa kanilang mga parents lacking. Now, kung titingnan natin sa mundo natin ngayon, lalong-lalong na sa mga tatay, mukhang madaling maging mabuti ama. If you are a good provider, di ba ganun ang lagi siya? If you are a good provider, you are a good father. Pero bakit yun lang ang sukatan ng pagiging good father? Samantalang to be a good mother, ang hirap. Halimbawa, ikaw ang nag-aayos ng budget ng bahay. Ikaw ang, sabi nga ng iba, parang ikaw ang sa Department of Budget, ikaw ang sa DSWD, ikaw ang sa Department of Health, at marami pang department na hawak-hawak ng nanay.
0: Finance.
1: Ang nangyayari ngayon, walang katulong si nanay sa pagpapalaki at pagsusubaybay ng mga bata. Kasi ang pananaw ng tatay, kapag walang problema sa finances, kapag lahat ng mga pangangailan ay cared for, I am a good father. But sandali, hindi ba requirement sa isang ama na merong emotional attachment sa kanyang anak? Hindi ba karapatan din ng anak na magkaroon ng panahon sa kanyang ama para sabihin niya kung ano ang nasa kanyang kalooban? That is something missing so far. In fact, kung babalikan natin yung nangyari sa Leyte, I have never heard a father speak anything. Silent. Bakit hindi nila in-interview ang tatay? Diba?
0: Yes.
1: Hello again.
0: Malaki ang role. Malaki ang role talaga ng mga tatay pagdating sa disiplina ng anak, emotional well-being, no, and sa pagpapalaki.
1: Now, balikan natin sandali. Ang sabi ng field ng psychology, from birth until 3 years old, that's the time of attachment ng bata sa nanay. And true enough, kasi pagkapanganak na pag, di ba, I don't know, na-approve na ba ang lead ng nanay na I think ang propose nila before is mga 4 months?
0: Tatlo pa lang yata, kuya.
1: Tatlo pa lang ngayon, okay? So yun ang role ng nanay na from birth, talagang siya ang tututok sa bata. And then, so, ang sabi nila doon ay right brain development. Emotions, lahat. Okay? Pero after 3 years old, ang bata dapat maikonnect na sa tatay. Why? Kasi nagde-develop na ito ng discipline. Nagde-develop na ito ng ng wisdom, nagde-develop na ito ng maraming cognitive ideas. Now, kung naging mabuting nanay si nanay, maayos yung right brain development. Pero paano kapag hindi nasalo ni tatay yung kanyang role bilang ama? Anong mangyayari? Eh, lalong-lalo na sa lalaki, di ba? Wala namang atang batang lalaki na gustong tawagin mama's boy, di ba? Mm-hmm. Ah, sa ani nung panahon na yun, parang pag meron kang ganung term, parang nakakahiya.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang lalaki, why to be, diba?
0: Identified pero, sa tatay.
1: Yun, mm-hmm. Yes. Pero nga, wala na yung ganung connection.
0: Mm-hmm.
1: Ang maganda ngayon isa, paunti-unti merong awareness na may role pala si tatay na ginagampanan para sa development ng bata. At ang role yun, una, saan ba natututo ang bata ng discipline? Diba, ang nanay ganito eh, pag nagkamali ang bata, anong sasabihin? Lagot ka sa tatay mo. Diba? So, parang binibigit na lang nanay kay tatay ang word na discipline. Pero of course, ang fair naman sa aming mga tatay kasi, ang nangyayari kapag nagkamali yung bata, parang isip niya, naku, sasaktan ako ng tatay ko. At, you know, magbibigit siya sa nanay kasi si nanay ay understanding. Si nanay ay soft. Si nanay pwedeng sumalo ng aking mga problem. In fact, diba, kung papasin natin, bihira sa tatay ang nangingialang kapag ang bata may kaaway na kapabata. Kung meron mang ganun pangyari, bihira yun. Most of the time, kapag inaway ang bata, ng another bata, si nanay will come to the rescue. So, we know that something is missing in the word discipline. Sumunod, karamihan ang test of loyalty, hindi sa nanay, it's more sa tatay. So, natututo ang bata sa word na loyal na anak, loyal na kaibigan, loyal na apo. Bakit? Kasi attachment namin yung loyalty. Diba? Ngayon, maraming ano, I remember yung anak ko from grade 1 until high school, kasi isang school lang, so merong loyalty award. So far, mahirap ngayon ang word na loyal. I don't know. Mega Joy, maliban sa asawa mo, na in-expect natin. Have you seen anyone so loyal being a friend na lang?
0: Parang meron ba? Rare na siya. Pero sa akin, meron naman. Pero hindi siya rare. Ay, kumbaga hindi siya common, no, na magkaroon ka talaga ng loyal friend.
1: So, paunti-unti na lang. Aming hindi sabihin, kaya ito naging paunti-unti kasi wala na silang model of what loyalty is all about. The other day, I was talking to a mother who have a 7-year-old son. Okay? At nag-i-imagine itong batang ito, ayaw niyang lumapit sa lolo niya.
0: Bakit?
1: Why? Kasi every time na magkamali ang nanay, sinasaktan pa rin ng tatay. And that's painful. Bakit? Kasi wala tayo mahugutan ng mga modelo. Now, let's make it clear at defined. Napansin niyo ba ngayon na ang mga bata hindi na masyadong nakikinig sa mga magulang? Pero, they are great observers. So, kung ano ang nakikita nila, yun ang ginagaya nila. Yun ngayon papasok ang social media. Pag sinabi ng social media na, ito uso to ngayon, gawin natin ito, mukhang maganda. Wala nang nagsasala doon. Kasi ang akala nila, kapag nanis sa social media at maraming gumagaya, parang normal na sa kanila na siguro tama ito. Now, alam natin ngayon na ano ang source ng maraming struggle ng mga bata? Bullying. Hindi ba yun ang cause ng ano? Yun ang cause ng simili kamuluhan na nangyari sa lady. Yet, ako nagtaka nga ako eh, na nung when it happened, sabi ng isang mga 2 years. Can you imagine those long 2 years na pinaprocess ng bata up to the point na talaga umabot na siya sa sugdulan? Now, paano ngayon? Alam ko ang nambubuli, hindi yun ang nawala ang buhay eh. Pero ano kaya ang feeling ng nambuli na yun sa dalawang bata na may mga casualty na sila ang dahilan, na sila ang tinuturo? At ano ang gagawin ng mga parents sa mga bata na nambuli dahil maraming nadamay? So, in a way, nakaroon naman ng siguro maraming lesson. Ngayon, maraming school ang nag-i-inspect na ng bag. Ngayon, maraming may iba gagamit daw sila ng mga metal detector para pagpasok, walang makita kung anong weapon. But kailangan ba natin na may mangyaring ganito? Para lang tayo maging aware na ang lahat ng ito, o kung hindi man lahat siguro, majority ng pangyayaring is because there is an absence of discipline right at our very home. And there is also absence of empathy sa ating mga tahanan. Maaring, sabi na, I remember ngayon, marami ng mga bata na nagtitraining ng self-defense daw, di ba? Pero, what was on their mind? Kapag sinabi natin sa bata ang tinitrain na ba natin sila na ang sagot sa violence is another violence? Hopefully not.
0: So, ang pinaka-ugat dyan, Kuya, is mismo sa family, and ma-address din yung issue ng bullying sa ating mga schools. So,
1: yes.
0: Ang dapat gawin natin, no, bilang parent, okay, bilang teacher, bilang institution, ng gobyerno?
1: Ang una namin suggestion sa bullying sa school would be, dapat i-address ito immediately. Halimbawa, kung nakita ng teacher na merong ganung pangyayari, dapat i-address ka agad. Kausapin ng malumanay without the blaming. Kundi kausapin ng malumanay. Na paano pag hindi nakita ng teacher? Kapag ang bata nagsumbong sa parents, hindi dapat ang parents ang gagawa ng hakbang para maiganti nila ang bata. Rather, parents should go to the school at i-report ang incident. At kung hindi kaya ng teacher na ma-actionan yung pangyayari yun, go directly siguro, maybe sa principal or maybe sa superintendent. And it needs to be addressed immediately. Hindi pwedeng, minor lang yan. Sa bullying, walang minor, walang major. Lahat, di ba?
0: So, anong effect nun, Kuya, paintindi lang natin, anong effect ng bullying sa mental at emotional health ng isang bata, isang teenager?
1: Ang bullying kasi, yung sinasabi na ayaw mong i-identify doon, di ba? So, di ba, karaniwan naman, ang nambubuli ay, yung perception na mas strong ang taong ito. So, therefore, dinidimin mo yung tao na binubuli mo. And kapag dinidimin mo siya, dun ngayon papasok yung self-esteem. Bababa ang pagtingin mo sa sarili mo. Even up to the point of, kung ganito pala ang pananaw ng ibang tao sa akin, may kwenta pa ba itong buhay mo ko? Diba? May mga tao na nagsisisay because of bullying. And because ito ay sukdula na pagbalang walang bahala sa buong pagkatao mo. Pero, of course, the other one is, diba, meron tayong sinasabing fight or flight? Yung flight, iiwas ka. Pero pag lagi kang umiiwas at umi-intense yung bullying, you will no longer lie. Rather, you will now fight. Kasi pagkatao mo yun eh.
0: At karamihan sa mga naging victim ng bullying, sila nagiging bully din. So ganun daw yung nangyari dito sa dalawa. Sila rin nagbubully.
1: Pero ganti-ganti lang, di ba?
0: Oo, ganun. Kumbaga, cycle.
1: Kung hindi nila, kung kung na-address si ito before, yung bago pa lang, baka hindi umabot sa ganito.
0: Mm-hmm.
1: So sana, sabi ko nga, sana ito ay isang wake-up call. Even mm-hmm. though, yung idea ng bullying, it happened before, even during our time.
0: Correct.
1: Kasi may nang bubuli na.
0: Mm-hmm.
1: Pero, the way we address it before, magkaiba na ngayon. Halimbawa, yung sinabi mo kanina, may mga estudyante na pinapatayo ng isang oras ng teacher. Aha, may nagreklamo ba before? Wala eh. May mga kwento about si teacher nang babato ng eraser.
0: Chalk at saka eraser lumilipad, flying saucer.
1: Yes. Oh, so walang ganitong klaseng explosion ng paghihigante. Why? Kasi pwede mong maramdaman na bakit ba nangyari sa atin na kasi nagpabaya ako. So instead of passing the blame to someone else, you're owning the blame. Kasi may pagkukulang ka talaga. Sa panahon ngayon, hindi ganun eh. It's more on, kapag i-blame ka, ang laging sinisisi ay yung na-blame. Pero, pwede namang i-address ito na ano mang pagkukulang ko, sana ko nagkamali. And, siguro papasok doon yung role ng mga parents. Sabi ko nga, di ba may hinahandle ako mga bata twice a month. Ang ages nila, between 11 and 16. And from once a month din, sinasama ko yung mga parents sila. At meron akong tanong, sabi ko, ngayong opening ng classes, alam niyo ba kung anong subject nagsastruggle ang mga bata?
0: Mm-hmm.
1: Ano, of course, yung isa, struggle ng anak ko, yung subject ng English. Sabi niyo isa, yung struggle ng anak ko, ang subject ay math. And sabi ko, doon sa struggle na, do you give time to guide them?
0: Mm-hmm.
1: Sir, di ba, hindi naman kami ganun kaalam. Di ba dapat sa school yun? So, doon pa lang, kasi dapat maramdaman ng anak na meron tayong support sa kanila eh. So, kung walang support sa tahanan at iaasa natin lahat sa teacher, anong mangyayari? At, di ba karanihan ng bullying nang gagaling doon sa kasi bubo ka, kasi wala kang alam, kasi ganito. Lahat ng negative statement pwedeng ma-associate doon sa kakulangan mo. Mm-hmm. And I think at this point in time, sabi ko, baka ang parents, iba, kung ang teacher ay pangalawang magulang, sabi ng iba, ang parents daw ay second teacher. So, baka pwede natin ma-establish ngayon na para maiwasan natin ang mga bagay na ito, dapat meron talagang close coordination between at time and
0: teacher
1: and the parent.
0: Mm-hmm. Oh.
1: And ito pa nga ang may mga bata ako minsan na di ba, 4 grading dati, ngayon ata 3 grading sila ngayon, 3. Pero dati 4.
0: Hmm.
1: May mga bata na hindi talaga pumupunta sa parent-teachers meeting. Pero di ba yun dapat ang panahon para itanong mo yung development ng anak mo? So kung hindi ka nagkikare doon, ang interpretation ng bata, walang pakialam ang parents ko pagdating sa aking education. And that's sad. So kung ang pakialam lang natin ay yung may baon ka, may pambayad ka sa school, may pambayad ka sa extracurricular, there's something missing.
0: Yeah.
1: So, siguro right now one of my advocacy, actually mamaya may meeting kami sa LGU. At ito din ang subject namin mamaya.
0: Mm-mm.
1: Siguro it's about time for us to organize parents. Uso ba diyan yung mga parents na naghahati ng mga bata sa school tapos hindi na umuwi kasi inaantay na lang? Meron bang ganon?
0: May iba kuya, pero parang kaunti na lang mga na lang ang pinapupunta. Karamihan yeah. kasi sa parents, mga working na rin di ba?
1: Pero
0: may naiiwan.
1: Pero baka pwede doon mag-start. Halimbawa, i-training itong mga bantay na ito Mm-hmm. Ay, sa psychological first aid.
0: Ah, oo.
1: Diba? Okay. Bakit? Kasi ang mga bata, kapag meron silang pagtrekentuhan, sabi nga nila, ano, bakit si tatay pag nag-usap, pag nagkwento sa kaibigan matagal, pero sa amin, sandit lang. I think the idea of reaching out, parenting out a child, at makinig sa anumang struggle o sa anumang joy, sa anumang kasiyahan ng bata, mag-o-open nyo na, ano man ang nangyayari sa akin sa school, malaya kong bubuksan ikikwento ito sa aking mga mag- kasi alam ko makikinig sila sa akin. And one of the trains should be, alam ba, listening without judgment. Gaano kaya karaming bata ngayon ang merong ganung klaseng parents? Sabang, kumisa nga, I remember before, nung grade school yung anak ko, merong isang bata, kapag hindi niya nakuha ng perfect ang exam, umiiyak. Why? Kasi ang expectation lagi ng nanay ay dapat mag-perfect niya yung exam. So, umiiyak siya. So, doon pa lang makita mo na very judgmental ang nanay. So, bakit magkikwento ang bata kung alam naman niya na kapag nagkwento siya, panagalitan din lang naman siya. So, merong training na gano'n that one of the avenue we're in, a child ay pwedeng magkwento kasi wala kang judgment at pinapakita mo yung empathy towards the child. So, nauunawaan mo siya, ramdam ng bata na mahal mo siya, ramdam ng bata na nakikinig ka sa kanya. In fact, ngayon na, I don't know, Mega Joy, ano ang feeling mo kapag may kausap ka na hawak cellphone habang kausap mo siya?
0: Walang atensyon.
1: Ano-ano?
0: Walang atensyon.
1: Ayan. Ang ganun din ngayon ang nangyayari. Marami ngayon parent na habang kausap nila ang kanilang mga anak, hawak-hawak cellphone. Ako madali. Halimbawa, of course, may anak ako. If I am, I make it up na kung pwedeng itago ko yung cellphone ko, itatago ko. Why? Because I wanted na ang kausap ko, ma-feel niya na wala akong ibang attention na ibibigay maliban sa kanya. So, you need to be heard and therefore, the person must feel that he or she is being heard. Siguro mga nanay at tatay, ano, ama, senator, baka pwedeng pag-uusap niya ang mga anak, anumang klaseng story, either negative or positive, dapat maramdaman nila na pinapakinggan talaga natin sila. At kapag pinapakinggan sila, ang mga bata nagkakaroon ng pakiramdam na mahal ako ng mga magulang ko because pinapakita nila sa akin yung kalang attention every time I say something. And di ba masarap? Sabi ko nga, masarap, alam mo, masarap sa field ng counseling. Kapag kausap mo yung tao, alam mo, may problema eh. So, mukha siyang pasas, di ba, kulubot. And on the process, kapag na-open up na niya, kapag na-deliver niya ang dapat i-deliver, kapag na-ibulalas na niya, unti-unti, yung process nagiging ubas. And that's the goal of our listening process. Anak, pakikinggan kita kasi gusto ko lahat ng hinanain mo sa buhay, mailabas mo. At kapag nailabas mo yan, mag-refresh yung countenance mo. And I think that's what made our relationship, our connectivity with our children smoother and sweeter.
0: Yes.
1: Bakit? Kasi marunong tayong mag-address at maibigay natin ang ating utmost attention sa mata na ating minamahal.
0: Ayan. Wow. So, another reminder na naman yan sa bawat isa sa atin, sa mga parents, and even ng mga teachers, no, mga second parents ng ating mga kabataan. Yun talaga yung pinaka-need kasi nila. yung time mo, no, that spells L-O-V-E na rin, di ba? No?
1: Yes.
0: So, one-on-one, o para mapakinggan talaga kung ano yung mga concerns nila and connect with them.
1: Yeah,
0: that's the word. Oh. Thank you, Kuya Danny, once again sa mga lessons na binabahagi niyo po dito sa ating programa para sa bawat isa. God bless you more, Kuya Danny. Ingat po dyan.
1: God bless you too. Ingat din kayo dyan.
0: So, we need ganito mga wisdom, no? Mula sa ating family counselor, si Kuya Danny Solidom. Wala pa naman kita, pero sige lang. Kay Budlay at dun to nga topic. Salamat, Gid, sa aton iyang naka-duty nga family counselor subong si Kuya Danny na nag-remind naman no, sa mga ginikanan. So, dako, Gid, ang role sa mga tatay, mga nanay, and mga teachers, a second parent, kaga dapat istoryahan ay ang parent kag teacher no kag, para mabalaan mo man ko anong condition sa imong bata dito sa school kay mas damo siya time dito no and then sa balay follow up mo man no so, talk to them gid yun ang nami naton. So, dili na ay kutob ang ato niyang programa. Magasunod na ang tingog sang IPHO. Sige, amon ng mga health information naman ang atong tagaan ligwa. Ini saliwat ang inyo amiga Biga Joy Kawain Combatir sa pag-assist ni Kuya Don. Edgar, Dave, kag Miga Jen. Nagabilin sa inyo sang mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa ikayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
2: Mata, hum kag mabaskog nga Miyerkules ang aga sa aton mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Eldon Hans Navarro Cerame, isa ka registered radiologic technologist, ang inyong health education and promotion officer, kaupod ninyo sa isa ka makahuluganon, mapuslanon kang makapukaw nga diskusyon bahin sa panglawas kag seguridad sang aton nga komunidad. Mabatian kita kada Miyerkules alas 9, tubtub alas 9:30 sang aga, kag aton ginatubang ang mga importante nga issue sa kahimsog, nagahatag sang husto kag klaro nga impormasyon, kag nagaagda sa inyo nga mangin mas maalam, mas alerto kag mas andam magbaton sa mga hamon para sa aton nga kahimsog, aktibo kag basanag nga pangabuhi. Sa siningation, no, aton gusto tamyawon ang aton nga mga masaligan nga mga health workers sa nagkalain-lain nga mga barangay health stations, mga private kag government hospitals, clinics, laboratories kag sa aton mga abyan sa mga municipal kag city health offices, no. Dako man nga pagpasidungog para sa bug-os nga team sang Integrated Provincial Health Office kag sa tanan nga mga health frontliners sa bilog nga probinsya sang South Cotabato. Syempre dako gid ang aton nga pagpasalamat sa aton nga mga frontliners, no, sa bag-o lang nga natabo nga pag tayog sang niagi nga semana, no, sang aton nga lupa paglinog, no, ang aton nga mga frontliners na bilin gid gihapon ara sa atubangan, ara nagabulig, wala gid nagparauli kag nag-serve gid gihapon para sa aton nga komunidad, no. Kag syempre ang pinakadako nga pagpasalamat ginapaabot naton sa inyo mga pinalangga namon nga tagapalamati, mga pinalangga namon nga tagapalamati nga padayon nagaupod sa aton kada Miyerkules sa tingog sang IPHO. So sa sini nga aga, actually dapat ini ano nang last week ini siya naton nga topic, no, pero mahulog abi ang adlaw nga ini, ang pagselebrar sang adlaw nga sang ini nga health celebration sa isa ka Domingo. So hindi naton siya ma-cover. So anyways, it's humble ganit nila, it's better late than never, no. So aton nga pag-istoryahan about blood donation, blood donors, no. Ano ka importante ining blood donation? Ano ka importante ang paghatag, ang pag-donate naton sang dugo? Kag syempre sa siningation, no, magwapa ining aton nga kaupod, no, halin ini sa aton nga City Health Office of Coronadal, no, isa siya ka medical technologist, no, kag siya ang national voluntary blood services program coordinator sang City Health of Coronadal, City Health Office of Coronadal, no. So welcome kag dako ginamon nga pagpasalamat kay medyo nahuya kasi ma'am kag na first time niya nga magano, pero pamatiin ninyo karon daw broadcaster ang iya nga tingog, no. So si Ma'am Ivy Jane Lehito, no, medical technologist from our City Health of Coronadal. So Ma'am Ivy, good morning.
3: Good morning po. Good morning everyone sa ating mga taga-palamati. Good morning and thank you po sa pag-invite sa akin dito ngayon.
2: Ma'am Ivy, basi may gusto ka mga i-greet nga ang mga kaupdanan naton sa opisina or sa City Health Office. Obisa naton nga mga kapamilya. No, chance na ni.
3: Good morning po sa mga kasamaan ko sa City Health Office, kay Dr. Ende, sa aming City Health Officer, and sa aking mga kaupod nga mga nurses, midwives, and especially mga kaupod ko nga medtech sa laboratory department.
2: So, sa liwat, Ma'am Ivy, dako ginamon nga pagpasalamat, no, kay gintagaan mo gid kami sang panahon, no, subong Wednesday morning nga maging amon nga guest, no. So isa actually Ma'am Ives, ikaw ang una namon nga guest nga halin sa aton yung local government unit, so sa aton halin sa City Health Office, no. So again, welcome Ma'am Ivy, and siguro hindi ta napagpadugayon ining aton nga ano kay doctor, basi puro welcome lang kita karon, no. So pag-umpisa na naton ining aton nga diskusyon, so kabahin sa aton nga blood donation, no? So this is in relation sa liwat nga ni Mambal na kon kain. This is in relation sa aton nga Blood Donors Day, no? So Ma'am Ives, ano ang nga agin na celebrar o ano ang World Blood Donors Day? Kag nga importante nga gina sa ulog o gina sa ulog naton ini kada tuig, no? Kasi naman this is an annual celebration. So ano ang tema sang subong nga tuig sa aton nga World Blood Donors Day? Kag ano ang mensahe sinis para sa aton nga komunidad?
3: Well, ang World Blood Donors Day gina-celebrate ni every June 14. Mm-hmm. And it is a global event, simultaneous ini nga celebration. This is to honor and thank our voluntary blood donors, mm-hmm, for their life-saving contributions. And also to raise awareness na din po about the constant need for safe blood and safe blood products, and to help encourage more people to become regular voluntary blood donors so we can have an adequate supply of blood in our blood banks. Mm-hmm. So this year's theme po is One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives, which means an act of kindness, compassion, and caring for others through blood donation. This is a small act of generosity but could definitely save lives of people in need. So it reminds us na ang blood donation is a simple but powerful way to show humanity and care for others.
2: Yes, no, exactly. Nami itong ginambal ni Ma'am Ivy, no, nga ang pagdonar naton, paghatag naton sang dugo, no, simple lang ni siya nga ano, kitik paghatag nimo sang dugo, pag tusok sang dagom sina ega pungko ka na lang to kaga gahulat nga mapuno ang bag, no, pero dako init, it is a very powerful way nga mapakita naton nga ang paaton nga pag-care, no, sa ibang mga katawhan, no. And well, in fact ako Ma'am Ives, regular blood donor gid ako, no, kada may mga blood donation programs ang nag-obra ako sa to overseas, every 3 months nag-donate gid ako sang dugo, no, so wala gid ako absent sina sa tunga time kay nakita na kon ang kanami sang sining ano, no, ang sining gina-obra naton gamay nga act pero dako ang mabulig sa aton nga katawhan, no, dako mabulig sa mga, especially sa mga tawo nga nagapanginahanglan sang sa mga blood products, no. So sino ang with that, no, sino ining mga nagakinahanglan sang blood products o sang dugo, kag paano ini makaluwas sang kabuhi sa panahon sang emergencies o kun pagpanginahanglan medical.
3: Kadamo kita sa mga patients nga nagapanginahanglan sang dugo. Kabilang na diri ang aton na mga accident victims, yung mga trauma, naka-lost ng large amount of blood.
2: Ng mga na-disgrasya, Ma'am Ives.
3: Disgrasya. Yes, also today, madamo nagid kita sa mga pasyente, mga dialysis patients, nagadamo nagid sila. So isa na sila sa nagapanginahanglan sang dugo naton. Also, we have the cancer patients and mga people with blood disorders, isama na sila sa nagapanginhanglan dugo. Mm-hmm. Also, we have the women experiencing bleeding during childbirth or yung pregnancy complications. Uh-huh. Yara, gitsin na ang mga, mm-hmm, mga mothers nga after giving birth, suddenly nag-bleeding. Mm-hmm. So, we also have patients nga kailangan mag-undergo ng surgery. So, kinanglan din nila na mag-sunbay sang dugo. So, in case, mm-hmm, na maubusan sila sang dugo, kailangan nila tuguhungan.
2: So, tuguhungan da yun.
3: So, how this could help in cases of emergency? Well, recently, no, we have experienced a natural disaster, the 7.8 magnitude na earthquake. Mm-hmm. So, thankfully, hindi gid amot sa nakadako ang damage diri sa aton and wala kita, yes, ang mga casualty. So, if nagkataon, yes, this is an emergency situation that we really need to prepare every day. Mm-hmm. Kaya hindi tagid balaan ang panahon, no? Hindi ta balaan kung saan kita manginahanglan.
2: Yes.
3: Also, we have yung mga shooting incident, lalo na yung mga recent na mga naitabo sa mga schools.
2: Mm-hmm.
3: Also, yung mga bombing. Isa na siya sa mga emergency situation na anytime could happen. So just imagine if marami kitang mga casualties.
2: Uh-huh.
3: And we don't have enough supply ng dugo. So what will happen? So ang aton gid nga blood donation really plays a vital role no in saving lives, especially sa mga among sining nga mga emergency situations.
2: Yes, kapin pa noon mga a few years back may mga nagkaratabo man nga mga emergency mga muning mga situations no nga damo casualties diri sa aton yes. sa munisipyo sa City of Coronadal gani isang way back years ago usang nabombahan ang aton nga palengke sa gawas ang palengke madamo ato sang casualties so nadamo man nang inahanglan sang dugo and everyday day in and day out makita naton sa aton nga mga blood banks kung sa bangko gani kwarta ang ginakuha sa blood banks makita naton day in and day out damo sang nagapanginahanglan sang dugo nagapuha sang dugo no nagapalapit sa aton nga mga blood banks and even week in and week out I believe may ara gid sang mga blood donation drives no kay dako gid ang aton nga pagpanginahanglan sang yes. ano sang dugo no so with that na mention nimo kay na Ma'am Ives masegway taga ginagmay sa blood donor sa blood donation no kay na mention nimo kay na ang regarding sa 7.8 magnitude na paglinog no sang Lunes nahambal ni Sir RD Aquino during the flag ceremony namon sa province nga sa epicenter 7.8 magnitude pero diri sa aton sa Coronadal ang nafeel ang felt naton was around 7.4 so makusog gid siya kamusta kamo sa tumama.
3: Well, para sa ako no, lalo bilang isa ka nanay, grabe gid siya ka traumatic sa akong experience. Luckily kay that time first day of school, ara ako sa eskwelahan sang anak ko naka-leave ako para updan ang akon nga mga anak kay may I have an incoming grade 1 so kailangan ko gid siya updan. So that time hindi ko balaan ang kakulba, ang hindi ko balaan and I have a grade 9 student na ang ilang classroom nasa third floor pa. So ang isip ko andun sa isa ko na anak, nung para kung paano ko ni siya kaduan. And also, at the back of my mind, I am also a healthcare worker. So naka-standby gid kami perminte. Nga anytime when mayroon may mga mass casualties, dapat ano gid kami, alerto kami kag on-call gid kami sa mga amusin ang mga sitwasyon. So, grabe gid siya ka-traumatic. So, grabe lang gid ang pasalamat namon nga luckily wala gid sa mga casualties diri sa aton, no? Thank God, wala man sang may naano.
2: Yes. Actually, ako makarelate man ako, Ma'am Ives, kay pareho kita, may incoming grade 1 man ako. And the same, may lang ay ara pa ko sa school sa to. Kapot pa ka, actually, bago na sila tapos ang flag ceremony that time. And pag-umpisa sang initial shaking, inbutong niya ko dayon niya pagawas sa covered nga area sa covered area no tapos dito na kami sa may open nga area and I think that also that ano nang nito nga time na realize man ako nga panan nga ginahambal ko sa akon nga bata ay no grade 1 pa lang siya nga, when what will you do kung may ara sang linog that time nga ginatabunan ako siya kay ako nakatindog man siya naka-cover in the hold man siya sa nga ano ba ko hala nagasulod man gali so naga moto na actually sa tunga time pareho man kita may ara ko sang grade 6 nga student so momentong ginaisip ko wala paano ko nikatuan ang isa ko kabata kay may ara man ko diri sang isa kagamay nga ginabantayan no so it was mahadlok although ikatatlo ko na ining major earthquake sa Pilipinas kay sang 7.2 earthquake sang 2013 sa Bohol ara man ako dito 2013 or 2015 ara ko din to first that was one of the major earthquakes man pero hadlok gyapon kurulbaan gyapon no anyways balik kita sa aton nga ginaistoryahan no thank you Ma'am Ivy no for sharing man ang naging experience no as healthcare workers amo man hindi man ako gaduha-duha man ako sa tonga times ang nagpuntat ng shaking hindi na ako makadto o kung makadto ba ako diri sa opisina kinanglan ba ako diri kay tibalan ko nga aga kasali kita ng mga frontliners no healthcare workers anyways going back sa aton nga segue lang ta ginagmay so going back sa aton nga ginaistoryahan kay ina no so World Blood Donors Day no so mapirmi man ni naton mabatian ang linya nga isa lang kabag sang dugo tatlo ka kinabuhi ang pwede naton nga masalbar no so paano bala ini matabo nga makabulig ang isa ka donasyon sa sobra pa isa ka pasyente.
3: Yes po. That's true, no? A single donation can save 3 lives. Mm-hmm. Paano? Kasi po, yung isang bag ng blood can be separated into 3 components.
2: Oh, okay.
3: Una, the packed RBC, which is given to patients who have lost blood due to accidents. Mm-hmm. people who undergo surgery and childbirth, and those who have severe anemia. And also mga dialysis patients natin, yun po yung mga binibigay sa kanila. Another one is the platelet concentrate. Ito po yung mga binibigay sa mga cancer patients, leukemia, yung patients with bleeding disorder, and also yung mga dengue patients po natin. Ito po yung binibigay. And lastly, we have the plasma. Isang component na binibigay sa mga burn patients. Those patients nga nag-undergo ng chemotherapy kasi bumababa po yung mga WBC nila niyan. Yung may mga liver disease, and also yung mga dengue patients na din natin, yung nag-bleeding na binibigyan din
2: po. So po pwede man sila mag-plasma. So hindi galing pagkuha sa aton, buo nga dugo, whole blood siya, isa ka buong unit, pwede then siya pwede siya nga i-separate into three components. Oh,
3: so pwede po talaga tatlong
2: pa pasyente. So no, ma-amaze kita no, nga kaisa ka lang naghatag dugo, tatlo ka tawo ang imo nga ma-save no. Tatlo ka posible gid nga tatlo ka tawo ang imo nga mabuligan no. Sa isa lang nimo ka isa lang ka bag sang dugo nga imo ang gin-donate. So amazing no. With that po, ano ang mga benepisyo, Arin? Kagambal daw nila, makapahamis daw sang panit, makapagwapa, makapagwapo, makapahamis, makapasmooth daw sang panit ang pagdonar sang dugo. Sa mo siguro, sang una nga, sige ko, donate dugo ba? No, ano ang mga benepisyo natin, Ma'am Ives, sa pagdonate sang dugo, hindi lamang para sa nagabaton, no? So, siyempre, given na ina, naghatag kita sang dugo, may aragit kita sang recipient nga sa iya gid ang dako nga benefit no, pero sa aton nga kita nga naga-donate nga nagahatag sang dugo no, ano ang maging benepisyo ini kundi hindi lamang sa nag-receive sa aton nga recipient kundi pati man nga kita nga donor, kag ano ang mga basic requirements nga pwede nga ang ginapangita naton sa isa ka willing nga mag-donate sang dugo.
3: Yes, sobrang actually marami po talagang benefits, hindi lang yan alam ng iba. Pero marami pong benefits sa donor yung pagdo-donate ng dugo. Like I always tell my donors, permindi ko ginahambal sa ila, lalo na yung mga first time natin, para syempre encourage sila nga mag-donate liwat. Doon kapareho lang bala na siya, sir, sang salakyan nga kininti mo siya gina-change oil. Para ma-maintain natin nga maayo ang makina, maayo ang andras ang makina. So same as true sa aton nga pag-donate sang dugo. So kung ginabawasan ang aton nga dugo and then nag-stimulate ang aton nga lawas na mag-replenish, nga mag-generate sang bag-o nga cell. So daw bag-o na naman ang aton nga dugo. So daw pareho lang na siya sang salakyan nga daw namin. Naganami man ang andar sang lawas naton.
2: Fresh
3: yes,
2: dugo.
3: Yes, isa gina na siya sa benefit nga ginatawag naton. Another one is na-maintain ito ang healthy levels ng iron sa lawas naton. So ang ihang benefit ini is nasa cardiovascular health naton, so pati ang heart naton naganami ang Anderson heart. Another one is meron tayong free basic health screening. Do pala nalilibre na tayo niyan, like ni tabalan ubo galit aton nga hemoglobin, so nabalan ta lang sang nagpa-screening kita dito, ni tabalan

0: is natin. Then another one is yung pinaka gusto ko sa actually ako, I'm a regular blood donor din po since tinanggap ko itong blood program na ano ko na po, na practice ko na, na every 3 months nag-donate talaga ako ng blood. So alam ko talaga yung ganitong feeling, no, yung sabi nila na it provides a sense of well-being.
1: Yes.
0: Yung feeling of satisfaction, yeah, na knowing na nakatulong nakabulig ka. Oo, nakabulig ka. Hindi mo ba dahil sa dugo mo nga na nabugi, yes, ang isa katao.
1: Yes,
0: or tatlo exactly katao. So, isa ina siya sa benefit man sang, oh, ano, sa pagiging donor.
1: Ng sense of well-being, araya, hindi na siya mabayidan. Ang satisfaction, yes, ni mo, ang pride ni mo nga nakabulig ka sa tao, hindi na siya mabayidan sa bisan bisan pila ka milyon pa na siguro, pila ka maleta ang ihatag sa aton, hindi, yes, na siya naton yung makuha lang nga, hindi na, hindi ara ya kinaiyagin naton na ang sense of well-being, no, ngayon kanami nga ano, kanami ang sa feeling nga nakabulig kita sa isa ka or possibly gani tatlo ka tao, no, po pwede gid nga tatlo ka tao ang aton nga nabuligan, no, sa aton lang nga isa ka bag nga dugo. With that, Ma'am Ives, ano ang mga requirements nga ginapangita naton sa isa ka willing or sa isa ka sa isa ka willing blood donor?
0: Una, no, ang requirements nga ginapangita naton is ang edad. Dapat nasa 18 to 65 years old po ang isa ka donor. Actually, pwede ang 17 provided na nandyan ang guardian or ang parent. Pwede. Mm-hmm. So, another one is dapat 50 kilos siya pataas. Kasi okay, kung mababa sa 50 kilos, hindi po siya pasado sa screening natin. And syempre, dapat nakakondisyon yung katawan natin. Dapat we have enough sleep. At least 6 hours na siya before sang donation. Wala po tayong dinaramdam. Walang serious illness. Wala tayong nagatrangkaso. And actually, meron po tayong tinatawag na mga temporary deferral. Mm-hmm. Meron po tayong like yung mga yung mga gusto na mag-donate pero nag-undergo ng pagpapatattoo.
1: Mm-hmm.
0: Within 1 year po, deferred po muna yan siya. Mm-hmm. Hindi po pwede mag-donate.
1: Pero after one year pwede na. So that, ano, that kumbaga daw nagadebank pa na ang ginahambal nila kung may tattoo ka, hindi daw pwede, yes, mag ano,
0: after
1: mag-donate.
0: After 1 year, after sa imo ang pagpapatattoo, okay, pwede na po. Then, same as true sa mga nag-rabies vaccine.
1: Mm-hmm.
0: So, 1 year deferral din po yan. Mm-hmm. So, after 1 year, pwede ka na
1: maka-donate ulit.
0: Meron din po yung mga ano, kakapanganak lang po. Mm-hmm. 1 year din po ang deferral niyan or yung nag-breastfeed kasi mas kailangan po ng nutrients ng baby.
1: Ng baby.
0: Baka mabawasan. And yung nag-undergo po ng surgery. Same as rule. 1 year din po. So those are temporary deferral lang naman. After niyan, after ng ano, that period, pwede na po tayong bumalik ulit sa pag-donate ng dugo.
1: So sa liwat, no, sa mga may ara sa mga bag-o lang nagpatato nga gusto mag-donate or maghatag sang dugo, no, one year nga deferral lang na. So after 1 year, kung wala man kita sang bag-o nga tato, so pwede kita mag-donate na, no, but kung base kung nawili kaya kag nagsunod-sunod ka patato, so one year from the latest nga pagpatato, no. So again, among gani kay daw makaksang una nakabati man ako nga gahambal ay may tato ka, hindi kaya pwede mag-donate, no. So I think that breaks the ano ba, that breaks the notion nga kung may tattoo ka bawal ka na mag-donate, no. So again, may gina-screen man gyapon ni na, may basic health nga health screening sa tanan nga nag-undergo sang blood donation, no. Para man sa aton nga mga donors nga na willing donors nga bag-o lang man natagaan sang anti-rabies vaccination or sa atong mga kababaihan nga bag-o lang nagbata or nag-breastfeed pa pag nag-undergo sang surgery, no, after 1 year. 1 year, ma'am, no, ang aton nga deferral, temporary deferral. So after 1 year, sina pwede na gid kita maghatag or mag-donate sang dugo, no. Sa aton nga mga requirements, base na miss out ninyo sa mga gusto mag-donate sang dugo, mga para ma-qualify kita as one of the donors, so dapat nag-edad kita between 18 to 65 years old. Kung 17 years old ka pa lang pero willing ka, kay gusto mo na ganyan makabulig sa aton makabulig sang aton gisig katawo, no. So basta ara ang aton nga parents or aton nga guardians, no, may consent sa aton nga parents, no. At least 50 kilograms ang aton nga timbang kag ang aton nga lawas, syempre kailangan tagin ay isang tama, isang sakto nga tulog, no. Kag ang aton nga lawas wala sang may ginabatsa nga malain. Kaya wala kita sang serious nga mga sakit.

0: So sa Liwat, base may mga gusto mag-donate sang dugo, 18 to 65 years old, at least 50 kilograms, kag kondisyon ang aton nga lawas kag wala kita sang serious nga illness nga gina batyag. So sa programa sang sa programa sang blood donation, ma'am, kag sa aton sang kampanya ang blood donation activities nga ginapatigayon sa province kag given sa aton sa inyo diri sa City of Coronadal, no, sa aton nga mga local government units para mapadamo ang aton nga volunteer donors. So ano ang mga sa diin nakaangot or ano ining programa nga aton nga ginahalinan sining mga blood donation activities naton?
1: Well, here sa aton, no, sa in our country, we are guided by the National Voluntary Blood Services Program under Republic Act 7719. This is a law enacted to promote voluntary blood donation, ensure an adequate, safe, and affordable blood supply. So, here sa aton yung mga barangay, no, sa Coronadal City, may ara kita ginakandak nga quarterly nga bloodletting activity
0: so
1: sa kada barangay na siya.
0: Tatlo ka bulan. Every three months
1: siya. Kasi pwede kita ya mag-donate, Abby, every 3 months. Mm-hmm. Ikaw, halimbawa, ikaw nga donor. After 3 months, pwede ka mag-donate.
0: Pwede na ka na mag-donate.
1: So, lahat ng mga donors natin sa amo sininga adlaw, after 3 months, sila na naman ipadonate. Then recruit na naman kita sa mga bago para magdamo ang aton nga donors. So, diri, Abby, sa Coronadal, yan, actually, sa Bilog Manila sila nga, ano, no, nga Philippines, no? May ara kita gina-target nga 1% dapat ng aton nga donors, 1% ng aton nga population. So pasali ini siya sa BPSAP natin, no, sa
0: Barangay Empowerment.
1: Barangay Empowerment Program. So dapat para makapasa kita dito, dapat isa ini siya dapat naka 1% kita. So by the end of the year, we make sure nga ang aton nga mga barangay makuha gina ang 1% sina.
0: Mm-hmm.
1: And also ako bilang blood program coordinator, nag-visit kid ako sa aton ng mga schools, ng mga college nga mga schools naton, kasi do subong ang mga college na mga 18 years old na, yes, and above. So nag-visit ako sa mga schools, mga establishment, mga private and government offices para mag-pep talk dito. Paupod ko man kis ang aton nga partner nga Philippine Red Cross, no, nga nag-aupod sa akon kis nga mag-pep talk dito sa ila para mag-encourage nga magpa-donate ang aton nga mga offices.
0: Mm-hmm.
1: So luckily kuka maayo ka positive sang response ang aton ng mga schools, diri damo gid kita sa mga schools na diri damo na kita sang partners subong diri sa Coronadal City nga nagapa bloodletting activity. So isa gid pud na siya sa reason nga siguro for consecutive years ang Coronadal City ang na-award as the top performing city all across Region 12 in Asia for like 4 or 5 years na siya sa blood program. So kay it's because damo gid kag positive gid ang response ang aton yung mga katauhan diri, no, nagadonate gid sila sang dugo, sir.
0: Wow, so congratulations, no? Congratulations sa City of Coronadal kag sa syempre sa imo man Ma'am Ivy, no? Congratulations kay siguro as being awarded as the top performing city all over Region 12 when it comes to blood donation, no? Hindi man ako maghambal na nga siguro naabot niyo ang 1%, but I know nga na-surpass gid ninyo ang 1% nga target, no, nato, no? So nami patani na magpadayon sang istorya, no, pero daw gakapos kita sang oras daw mo gid ni permi kada may ara kita programa kada Miyerkules ba nga daw nami daw kung saan ubala nang nami nang istoryahan na ninyo dira makita mong oras sa pila na lang kami noto, no. So siguro Ma'am Ivy, final message nato, no, sa pag-asaulog sang blood donor World Blood Donors Day, no, ano ang aton nga mensahe para sa aton nga mga taga-Palamati, both diri sa City of Coronadal kag pati man sa mga nagkalain-lain nga mga probinsya, ang probinsya nga munisipyo sang South Cotabato, no, nga kag sa tanan nga nagapadayon nga sa nga pagdonar sang dugo nga para makaluwas sang kabuhi.
1: Well, like I said po earlier, no, ang aton nga gina-celebrate ng World Blood Donors Day is an event to honor and thank our regular and voluntary blood donors in their life saving gift of blood. So salamat gid, thank you for being our life savers sa atong mga donor, no. Damo gid sang salamat sa inyo. Your simple act of kindness gives hope, healing and a second chance of life. Salamat tani, magpadayon kita sa pag-donate sa atong dugo and happy World Blood Donors Day everyone.
0: Ayun, so thank you Ma'am Ivy Jane Lehito, ang atong medical technologist, ang atong National Voluntary Blood Services Program Coordinator from the City of City Health of Coronadal. So sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa mga Wednesday morning sa atong programa ang tingog sang IPHO. Ini ang inyong Health Education and Promotion Officer Eldon Hans Cerame, kaupod ang aton bisita, magwapa nga bisita no Ivy Jane Lehito, National Volunteer Blood Services Program Coordinator sang City Health Health Office sang Coronadal no, kag ang aton man kaupod man naton ang aton yung Provincial Health Officer Dr. Conrado Embrana Jr., kag ang aton nga Governor Honorable Reynaldo Estamayo Jr. nagapasalamat kag nag-inganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pagatipan sang aton kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo namo nang inyong padayon nga pagsuporta kag pagupod sa liwat sa sunod nga Miyerkules alas 9 tubtub alas 9:30 sang aga diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Yes, walay makapugong sa ato ang pagdaig, pagsimba, pagpasalamat sa ato ang Ginoo tungod ang ayan gid siyang daigon o pasalamatan sa ato ang kinabuhi. Sa adlaw-adlaw na experience natin yung kanyang kabutihan at yung kanyang kadakilaan. At dapat po siyang purihin at sambahin. Welcome sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat! Kaupod ang inyo amiga, Amiga Jen Robles Librado sa 1062 DXKI. Tayo po ay active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at dito sa Corona del City, tayo po ay naglilingkod sa loob na po ng 61 years. At this year, tayo po ay mag-celebrate na ng ating the 62nd anniversary. Praise God, no? At ang buong FEBC, sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay mahigit, ano na, 7 dekada na naglilingkod. At syempre, ang goal talaga natin na maibahagi sa buong mundo ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon hanggang sa marinig ng lahat. Kamusta ka, kaibigan? Ngayong unang araw ng Hulyo. Bilis, no? July 1, 2026. At nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. Parang kailan lang Monday. Ngayon, Wednesday na. Salamat sa Panginoon sa bagong buwan na naman na ating kakaharapin. Bagong opportunity, bagong blessing, at bagong celebration sa mga magbe-birthday ngayong July. At dito sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat, nasa series po tayo ngayong July. Trusting God in every season. So, this week, yung ating theme, Trust Over Fear. At kahapon, napag-usapan natin ang topic about Trust God when you are afraid. And today naman, pag-uusapan natin itong topic, faith over worry. So we move from fear to another struggle. Na maraming mga tao ang nakaka-experience nito every day. Ako, masabi ko talaga na minsan ganun din ako. Pero thank you Lord sa kanyang salita na palaging nag-remind sa atin. Itong worry. Siguro ikaw, marami ka ding worry sa buhay, no? You're worried about your family. Maybe you're worried about your health, your finances, your children, your job, or your future. Kadama, abis ang i-worry. Nag-worry. Pero thank you, Lord. Dahil tayo po ay paalalahanan or pinapaalalahanan palagi ng kanyang salita. And Jesus understand this concern. Kaya sa kanyang Sermon on the Mount, He gives us a powerful invitation not to live controlled by worry, but to live confidently in our Heavenly Father's care. So today, our topic, faith over worry. So para sa ating question of the day,
What worries have been occupying your heart lately? Ano ba yung mga wino-worry mo ngayon? Ang tanong, are you willing to surrender those worry to God? Dahil si Jesus, tayo po ay iniimbitahan niya na ibigay, isuko natin yung ating mga pasanin, yung mga worries natin sa Kanya para tayo po ay magkaroon ng peace, ng kapahingahan, ng rest sa lahat ng mga kabigatan na na-experience natin. At kami din dito sa DXKI, gusto po naming makarinig mula po sa inyo. Ano po ba yung mga na-experience ninyo? At meron po ba kayong mga hugot na mga Bible verses every time na kayo po ay nagwo-worry, natatakot, or merong pinagdadaanan? Ano po yung mga Bible verses na hinuhugutan nyo? Pwede nyo pong i-share para maka-encourage din po sa mga listener natin. And ano po yung gusto mong pasalamatan kay Lord today? What are you thankful for today? And last, ano po yung prayer request mo, kaibigan? Pwede mong i-share dito para maipagpe-pray din po natin. 11:19 ang ating oras. Hello kay Ate Michi Tyson. Hello Ate Mitch, kumusta po kayo? Hello daw po sa lahat. And belated happy birthday kay Brother Jake Mitilio. Happy birthday po, Brother Jake. And also, happy listening man dira kay Kuya Jake dira sa ilang office sa provincial government sang South Cotabato, particular sa engineering office. Hello man sa imo brother Tristan Gulay and kay Mami Abe. Sa imo man sis Renea Bautista and kay brother Abraham Ibanez. Yan. Sila yung mga nag-connect dito sa ating ano, sa ating FB page. And now batiin naman natin yung mga nagbo-birthday July 1 talaga. Sino yung mga kakilala nyo na nagbo-birthday ngayon? Pwede nyo po silang batiin, shout out, no? At mag-declare ng blessing para sa kanila. Dito sa DXKI, gusto din po namin kayong handagan ng kanta. Dearly beloved, happy birthday. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, July 1. Happy birthday kay Brother Carlo Poblador. And also, blessed birthday din po kay Sis Judy May Calyado. And kay Brother Niel Sar. At sa mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Enjoy and blessing sa inyong celebration. Huwag kalimutang pasalamatan, papurihan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na binigay sa inyo ni Lord. Continue to trust in Him with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Huwag mag-rely sa self. Sa Kanya lamang tayo magtitiwala. Once again, blessings! Blessings. 11:25 ang ating oras, mga kaibigan. Shout out po dyan kay mama ko. And everyday ko nun siya sang tamyawan kay Fermina siya kapamati. Hello, ma'am. Kag kay Kay, dara sa balay, sa may valian. Hello, mandara kay Ate Sharon. Rial. And kay Lolo Sixto Rando, kay Lola Corazon Rando sa may San Felipe, Tantangan. And sa Pinto family, hello man. Kaga kay Ate Sharon Valdez. Hello Ate Sha and Kuya Roy. Permi nagpamati sila ba? Salamat gid sa inyong pagpamati. Kaga happy listening man dira sa Kanday Nanay Lita, Pastor Jerry, and kay Ate Fe. And hello man kay Ate Nelly, sa Gandolo family, Kuya John, Mami Aida De Liomes, and Pastor Elvija Valdez, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Kag kay Ate Hazel Paulo. Hello Ate Hayes, kamusta? Sa imo man dira Ate Prezi Bernardino at kay Ate Jovita Magno Colliado. Shout out man dira sa Takorong gihapon kay Ate Gina, kuya ano, kay Kuya Freddy, kay Ate Chob, Ate Chelly, Ate Che, kay Mami Cheng, kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati dira no si Daddy Ray, Mami Abe, Ate Isha, Kuya Joshua, kay Brother Jason, kaga sino pa ba? Hindi ko gin maisa-isa tanan no. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa 1062 DXKI. 11:27 ang aton nga oras. Hello man gali kay Brother Rick Mendoza. Hello po Brother Rick. And sabi ni Ate Mitch, okay lang daw siya. God is good all the time. Amen. Salamat sa Ginoo Ate Mitch sa sina nga feedback kaga. Hello balik. Hello man kay Brother Ken na dira sa may Bagong Bayan. Sige, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, please open your Bible sa Matthew chapter 6 verse 33. Actually ang context ini Matthew 6:25 to 34, pero ang

teaching about life in God's kingdom. At alam niyo po ba kung sino yung kausap that time ni Jesus? Si Jesus, he was speaking to ordinary people who face many of the same concerns we face today. At ang focus nga doon ni Jesus, yung basic needs like food, no? They are worried about food, they worried about clothing, they are worried about providing for their families. Actually, hindi naman in-ignore ni Jesus yung kanilang real needs. But instead, Jesus pointed them to the character of God. So, pinopoint sila ni Jesus, yung mga listener, yung kanyang mga viewers or audience, sa character ng ating Diyos. And he reminded them that if God faithfully yung mga birds, pinapakain niya yung mga ibon na hindi kapareha sa atin, na talagang naghahanap nagtatrabaho sa araw-araw para makakain. Diba? And even yung mga lilies, mga flowers, ang gaganda ng bulaklak. Diba? How much more will He care for His children? So, ang ganda, kaibigan, na reminder ito sa atin, lalo na pag ikaw ay nasa punto na natetempt na mag-worry. Thank you, Lord, talaga sa kanyang salita. Minsan, alam naman natin talaga itong mga salita na ito. Minsan, narinig na natin. Pero, very, talaga si Lord, timely, na paulit-ulit niyang in-remind sa atin sa panahon na tayo po ay nag-worry. So dito, hindi naman po tinuturo ni Jesus na magiging irresponsible tayo. But He was teaching dependence. Yung magdepende tayo kay Lord. Hindi niya itinuturo dito na magiging huwantamad tayo. But God gave us wisdom. Binibigyan niya tayo ng wisdom. If you lack wisdom, then ask God. Diba? Sabi nga doon kahapon sa James chapter 1 verse 5, kung wala kang wisdom, then humingi ka kay Lord. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kasi alam ko, ipoprovide talaga yan ni Lord. So, pero in the midst of that situation natin, ang gusto ni Lord na tinuturo niya sa atin na magdepende tayo sa Kanya. Manalig tayo sa Kanya. Hindi tayo manalig sa ating connection, sa ating strength, sa ating kakayahan, but magdepende tayo sa Kanya. So, bakit tayo nag-worry? Kasi sometimes gusto nating i-control lahat. Gusto natin na ilagay lahat sa kamay natin. Kasi yun po yung worry. Worry assumes everything depends on us. That's why nag-worry tayo. Ah, baka ganito, ganyan. Kasi, nagre-rely ka na sa self mo. Pero dito, tinuturuan tayo na isik natin si Lord. Magtiwala tayo sa Kanya. So, pag tayo po ay nagtiwala sa Diyos, talagang nire-recognize natin that He is our great provider. Faith recognizes that God is our provider. Nung sinabi ni Jesus na seek first the kingdom of God, He was teaching that trusting God should be our highest priority. Yung priority natin ay ang pananalig sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. So seek first the kingdom of God, ibig sabihin, manalig tayo sa Diyos. Sa umaga pa lamang hanggang gabi, di ba? Yun po yung, gusto ng Panginoon sa atin na manalig tayo sa Kanya mula umaga hanggang gabi, kaibigan.
So tandaan natin, no, sa ating verse of the day ngayon, kung si Lord yung focus na

natin. When our focus is on God, our perspective on life's problems begins to change. So, kaibigan, ang tingin natin doon lamang sa kay Lord, no? Sa kanya lamang tayo manalig, sa kanya lamang tayo titingin, at sa kanya lamang tayo magtitiwala. Ito po ang awitin mula sa Hope Filipino Worship, Mananalig.

Yes, si Lord lang gyud ang ato ang saligan. Siya pod ang atong dalangpanan. Siya ato ang kusog. Sa kanya lamang tayo mananalig. 11:48 ang ating oras, mga kaibigan. Hello po kay Ate Beatriz Consad. Happy listening, and also kay Ate Ging dira sa my Carpenter Hill. Hello man kay Ate Grace Tarazona sa may Banwasang Norala. Kag kay Ate Grace dari lang sa Marbel. Meravilles. Ayan. Hello, Ate Grace. Daming Grace, no? Sabi ni Ate Daisy, isang mapagpalang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng 1062 DXKI. Lalong-lalo na sa mga masisipag na mga tatay na si Tatay Panoy Obligado and kay Bra J.R. Binola. Yan. Nagaano gali sila subong Ate Days. Happy listening lang dira sa may Namnama. Wala kita nakita pa Ate Daisy ba? Hello lang dira sa Concepcion and Mogote family. Hello man dira kay Tatay Fred, kay Nanay Mila, kay Nanay Gadang, kag kay Ate Che, and kay Sis Joy, kay Nanay

naka ano, si Apong. Hello kay Apong, kay Ate Mirna, kay Ate Lorna. Tanan pa nga mga tagpalamati dira sa may namnama. 11:50 ang ating oras. Sige, this time, dadako na po muna tayo sa ating discussion segment. Based po sa topic natin, faith over worry. Yan. And ngayon, ang tanong natin, how can we replace worry with faith? Paano nga ba natin, siguro ang iba sa atin nag-worry, ang daming nga worry, na-mention ko kanina, ang dami nating win-worry.

sabi nga, sawitin, basta't ikaw ang kasama, wala tuuman ang problema. Tayo po ay makapagpatuloy dahil andyan ang Panginoon. So tayo po ay magtitiwala kay Lord. Ako po ang inyong kaibigan na nakasama sa programang Pagdayo kag Pagpasalamat, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado.

0: か。
1: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. DepDev 12 nakahanda na sa Disaster Rehabilitation at Recovery Plan matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon. Nakahanda na ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev 12 sa gagawing Disaster Rehabilitation at Recovery Plan para sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa rehiyon. Ayon kay DepDev 12 Policy Formulation and Planning Division, Gwyneth Grace Colliado, kasalukuyan nang inihahanda ang Interim Rehabilitation at Recovery Plan bilang bahagi ng early recovery efforts ng pamahalaan. Anya, ang naturang plano ay nakabatay sa Early Recovery Plan o Early Recovery Plan na binuo ng mga miyembro ng Interagency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12. Layunin itong magsilbing gabay sa agarang pagbangon ng mga apektadong komunidad habang inihahanda ang pangmatagalang rehabilitasyon. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng plano ang pagpapanumbalik ng mga nasirang komunidad, pagpapatupad ng iba't ibang programa at proyekto at muling pagtatayo ng mga gusali at imprastrakturang tuluyang napinsala ng lindol. Ayon pa sa DepDev, inaasahang tatagal ng humigit kumulang isang taon ang ganap na implementasyon ng rehabilitasyon at recovery program. Sa kasalukuyan, wala pang nakalaang pondo para sa mga proyekto. Gayunman, mayroon ng mga resolusyon na isinusulong upang makapaglaan ng pondo para sa komprehensibong rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga napinsalang imprastruktura. Samantala, naghihintay pa ang tanggapan ng pinal na alokasyon ng pondo mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga nakaplanong programa sa rehabilitasyon. XKI! Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor, heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni Pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Pero tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
0: Wow! Yeah.
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEDC.
0: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
0: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Alas 12:38 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome sa programang Listener's Touch. Ngayong Wednesday, unang araw sa buwan ng Hulyo. Ang ating category ay classic and hymns. Dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Makakasama niyo po ang inyong kaibigan hanggang alauna imedya ng hapon. Miga Jen Robles Librado. At ngayong hapon, meron po tayong i-feature na hymn. Meron po ito sa ating magiging topic. The joy that circumstances cannot steal. Later, ating i-feature yung kanta ni Lothar Bridgers. He keeps me singing. Today, we begin a new month with a wonderful reminder that our joy is not based on our circumstances, but on our relationship with Jesus Christ. That's why yung featured hymn natin later, He Keeps Me Singing, reminds us that even in life's darkness, or life's darkest moments, Jesus places a new song in our heart. Ngayon, ang tanong sa bawat isa na nakikinig habang nananghalian. Ano po ba yung mga bagay na kumukuha ng iyong joy? Or ng iyong peace? And how can you allow Jesus to restore it? Dahil sa mundong ito, ang daming nagsisteal ng ating joy, ng ating peace, ng ating good health, no? Pero ang tanong, paano po ba natin yon paano natin i-allow si Jesus na mag-restore nun sa atin? Ano po ang ating gawin? Okay, later, paalalahanan tayo mula po sa ating feature hymn, He Keeps Me Singing. Yan po ang magiging topic natin dito sa programang Listener's Touch. Sige, para po sa ating pagpapatuloy, gusto ko po munang i-shoutout si Kuya Jujin Lanzagerita. Hello, Kuya Jujin! Late ko na nabasa ang message mo ba? Yan, maayong aga manghod. Aga pagidman. Kagsatalan niya tagpalamati isang DXKI. Pag-pray po pala natin si Kuya Jujin kay nagasakit daw ang iyang atyan. Sa mga prayer partners natin, please pray Kuya Jujin. Healing sa iyang ginabatsyag sa atyan. Hello man dira kay Kuya Ernesto Tartado Senior. Kumusta ka, Kuya? Blessings dira sa imo. Kakay Ate Dorlin sa Cordova and Ambalgan family. Sa imo man dira Pastor Kem and kay Mami Janet. Kakay Ate Letlet Katanos dira man sa Alyusan, North Cotabato. Sige, patuloy tayong makinig sa mga hymns and classical music. Nandog po sa inyo ng 1062 DXKI dito sa programang Listener's Touch. A Mighty Fortress. At susundan po ito ng kantang Great is Thy Faithfulness.

0: you listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Keep on praising on. Yun po yung paalala mula sa awitin ni Billy and Sarah Gay. Keep on. Sabi nga doon sa chorus ng kanta, for as much as you know that your work in the Lord is surely not in vain, just be steadfast, unmovable, keep on praising on. Ang gandang paalala din ito para sa bawat isa na andyan na sa punto na mag-give up. Napapagod na. Parang gusto nang sumuko. Pero salamat sa salita ng Panginoon. Siya yung ating kalakasan. Siya yung magbibigay sa atin ng comfort. Sa sabi nga, siya din yung nagbibigay sa atin para mag-persevere tayo. Kahit anuman pong mga nakaharap natin na pagsubok sa buhay, magpatuloy lamang. Dahil si Lord ang ating kalakasan. Alauna, 5 ang ating oras. At gusto ko na pong i-share sa inyo yung ating hymn. Na i-feature ngayon. He keeps me singing.

0: sinulat po ni Luther Bridgers noong taong 1884 to 1948. At ito po ay nakabase sa John chapter 15 verse 10 to 11. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Isa sa key characteristic ng isang mananampalataya ay marami mang mga pagsubok, pero andyan pa rin yung kagalakan ng ating Panginoon. So, sabi nga sa isang narinig kong speaker, ang happiness at yung joy ay magkaiba. Kasi ang happiness, ano lang yun siya, temporary. Pero itong joy na mula sa ating Panginoon, this is eternal. No? Kahit na anuman pong mga pagsubok or anuman pong sitwasyon ang meron tayo, patuloy meron tayong joy sa ating puso. Dahil, ano po bang ibig sabihin ng spiritual joy? Hindi lamang ito yung tumatawa ka, but it is a life that is at rest in the Lord, regardless of life circumstances. That's why na sulat ito ni Luther, itong kantang He Keeps Me Singing. Kasi hindi naman lahat ng kanyang mga experiences ay okay. Meron din po siyang mga pinagdadaanan, pero sabi nga, patuloy siyang kumakanta para kay Lord. Sabi din ni Luther, it is easy to sing when all is well, but to sing when all is dark requires the indwelling presence of Christ. So itong si Luther Bridger, isa siyang Methodist pastor, the same time evangelist doon po sa Georgia, naniniwala na anumang sitwasyon sa kanyang buhay ay patuloy siyang magtitiwala kay Lord, patuloy siyang magpapasalamat kay Lord, patuloy siyang kakanta para sa ating Panginoon. Itong He Keeps Me Singing, naisulat niya po ito after ng kasawi ng kanyang asawa at ng kanilang tatlong anak sa pagkasunog ng kanilang bahay. Habang po, nandoon po siya sa isang revival meeting sa Kentucky. Imagine mo, no? Gaano kasakit yun. Pero, isulat niya po itong kantang He Keeps Me Singing. Doon sa chorus kasi, Jesus, Jesus, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. So ito, pakinggan po natin ang awiting He Keeps Me Singing by Luther Bridgers.
1: Classic gospel music feature of the day. Here on Listener's Dash on 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, Wednesday category.

yun nga din minsan yung tinatanong ng iba, no? Ako, na-try na din na natanong ako na ganon. Na marami mang mga trials, marami mang mga pagsubok. Pero still, yung makasmile ka pa. Despite sa tanan yung nagyan mo ba? Feeling ko lang yun, hindi na aton. Nakalipay. But that joy comes from the Lord. So, sing for joy. No? Yun yung awit. Inawit ni ano, Don Moen. Sing for joy. Sige po, sa ating pagtatapos mga kaibigan, gusto ko pong i-remind kayo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kasi yung mundo, pero nag-o-offer din po ng happiness. The world offers temporary happiness, but only Jesus gives lasting joy. Yung hymn na narinig natin kanina, He Keeps Me Singing, reminds us that Christ can place a song in our hearts even in the middle of sorrow. Ako ma-remember ko nung time na merong pinapagawa si Lord sa amin na para sa akin, parang ang hirap man Lord, na hindi man namin kaya. Pero ni-remind niya ako sa kantang Heart of a Servant. Yun talaga yung palaging pinapakanta sa akin nila. Yung parang hindi naman pinapakanta. Yung parang andyan sa heart ko ba na LSS ako. Ano ganit yung LSS, Dave? Ah? Oo. Last song syndrome. Yung ganon. Yun. Yun yung palaging kinakanta ko. Heart of a Servant. So I believe, no, sa mga sitwasyon natin, meron talagang a song din na nilalagay si Lord sa puso natin. Doon talaga nag-strike sa akin yung sa lyrics ng kanta, My Jesus, My Lord, You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. So yun yung nag-strike sa akin. Itong kantang He Keeps Me Singing, sabi ko nga, reminds us that Christ can place a song in our hearts, even in the middle of sorrow. This is because our hope is not built on changing circumstances, but on the unchanging Savior, our Savior, Jesus Christ. So, sa mga nakikinig ngayon, no, kung hindi mo pa pinagkatiwalaan si Lord Jesus, if you have never placed your trust in Jesus, today, He invites us, you and me. Iniimbitahan niya tayo to come to Him. Dahil si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng long-lasting joy. Si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng bagong buhay. And si Jesus lamang po ang mag-fill in sa ating puso ng joy na hindi kayang ibigay ng mundo. So, friend, no matter what season you're in, Jesus is enough. And He is worthy of your trust. Once again, tayo po ay Kanyang iniimbitahan. Come to me, who you are weary and heavily laden, and I will give you rest.
lumapit tayo kay Jesus. Pagkatiwalaan natin siya sa ating buhay. The moment na meron na tayong Kristo, sabi sa Psalm 40 verse 3, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Many will see it in fear and will trust in the Lord. So I pray na sa pamamagitan mo, kaibigan, marami din pong makakilala kay Lord. Gagamitin ka ng ating Panginoon. Ito po ang programang Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. Trust Him in every season and let Jesus keep your heart singing. This is your friend, Miga Jen Robles Librado.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sinasabi po sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Ako po si Jake Centeno, isang kabataan ang magpapatotoo sa inyo rito sa Panikalang Lagot kung papaano ang mali kong motibo noon sa paglapit sa Panginoong Hesukristo ay nabago. Pasisimulan ko po ang aking patotoo sa pagsisimula ng COVID-19.
1: Jake, narinig mo ba ang balita sa radyo?
2: Hindi po ako nakapakinig, Nanay. Abala po ako kanina sa paglalaro ng ML.
1: Pati ba ang sanlaan ng mga alahas nagpapalaro na ngayon sa internet?
2: Ang ibig sabihin po ng ML ay Mobile Legend. Laro po namin sa computer. Hindi po ito paghahari ng ML na sanlaan.
1: Ah, ganoon ba?
2: Opo. Ano po ba ang sabi sa balita?
1: Itong darating ng March 2020, iniuutos ng Presidente Duterte, bawal ang lumabas ng bahay maliban kung may barangay ID gate pass. Sa bawat pamilya, may isang ID gate pass ang ibibigay.
2: Ah, bakit nga po pala bawal?
1: Para mapigilan daw ang kumakalat na COVID-19, na kamamatay raw itong virus na to. Madaling makahawa sa pamamagitan ng pagbahing.
2: Eh, paano na po tayong mahihirap? Mahirap na nga po tayo. Lalo pa tayong mahirapan kung hindi pa lalabasin ang bahay. Saan tayo kukuha ng kakainin? Papaano tayo makakapagtrabaho?
1: Pansamantala, magtatsaga muna tayo sa tulong ng gobyerno. May ayuda silang ibibigay sa atin na kukuhain sa ating barangay.
2: Sana naman, magkasya sa ating lahat ang matatanggap nating tulong.
1: Magtiwala tayo sa Diyos. Gagawa ng himala ang Diyos sa ating pangangailangan. Simula na ang tatay mo ay tumulong sa missionary pastor, hindi tayo hinayaan ng Diyos na magutom. Laging nagbibigay sa atin ang missionary pastor ng ating pangangailangan.

Hindi ko naisip yun. E yung foreigner na misyonaryo, tumutulong sa mga mahihirap na tao. Isa si tatay sa mga membro roon. Mabuti pa kaya, sumama ko kay tatay at magpamembro. Tiyak ko hindi kami magugutom.

0: Talaga, Jay? Gusto mong dumalo sa bagong tatag na pahanambahan ni Pastor?
1: Opo, Tatay.
0: Matutuwa si Pastor at dadalo ko sa pahanambahan.
1: Pagkasama ko kayo sa pahanambahan, makakalabas po ba ako ng bahay?
0: Sa ngayon, naka-online ang ating worship service. Kahit ang mga pagtitipong ipinagbabawal. Si Pastor umuwi muna sa Korea. Pinauwi siya muna ng Mother Church.
1: Akala ko, makakalabas na ako ng bahay pagkasama ko si Airpop.
0: Bigla ako sumaya, anak. Kahit may pandemic na kumakalat.
1: Bakit po, Tatay?
0: Biruin mo, ang pasaway kong anak na katulad mo gusto nang sumama sa akin sa panambahan. Ito'y sa panunpa ng pandemya.
1: Hindi alam ni Tatay na kaya gusto kong sumama sa kanya para makalabas ng bahay. Bad trip. Online service din pala sila.
0: Ang gagamitin natin sa pakikinig ng online service, itong ibinigay sa akin ni Pastor na cellphone. Kahit nasa kanilang bansa siya, makikita pa rin natin siya sa ating online service.

0: Jake, pumayag ng ating gobyerno na pwede nang lumabas ng bahay ang mga nabakunahan panlaban sa COVID-19. Halos 2 taon din ang tiniis natin bago tayo nakalabas ng bahay.
1: Nanay, bakunado na po ako.
0: Pwede ka nang sumama sa amin sa panambahan.
1: Opo, sasama talaga ako sa panambahan.
2: Ang gusto ko, yung ibinibigay ng simbahan, hindi yung pag-worship nila.
0: Nakalimutan ko nga palang sabihin, huwag nating kalilimutan ang magsuot ng face mask.
1: Ah, bakunado naman po ko ah.
0: Kahit na, hindi pa rin katiyakan ng bakuna sa COVID-19 na hindi ka natatamaan ng virus. Kailangan pa rin ng face mask sa pansariling proteksyon.
1: Pahingi po akong face mask.
0: Heto ang para sa'yo. Ang isa naman para sa tatay mo.

0: Sister Aimee, ipinapakilala ko sa iyo ang aking anak na si Jake. Jake, si Sister Aimee, siya ang pinagkatiwalaan ni Pastor na mamahala sa mga kabataan.
1: Kamusta, Jake?
2: Ang ganda niya. Mawiwili ako sa pagdalo sa simbahan.
1: May dumiba ako sa mukha? At titig na titig ka sa akin?
2: Wala. Maganda palang pinagkatiwalaan ni Pastor sa mga kabataan.
1: Bolero palang anak ninyo, Tatang.
0: Nagsasabi lang ng totoo ang anak ko. Jake!
2: Bakit po, Tatay?
0: Paalala, bawal ang pasaway sa church. Alam mo nang ibig kong sabihin?
1: Oo nga naman, Jake.
2: Opo, halata agad ni Erpat ang kilos ko.
1: Dito, itinuturo kung papaano mababago ang pasaway.
0: Mabuti pa, anak. Pagkatapos ng worship service, dumalo ko naman sa youth fellowship. Ito'y para sa mga kasing edad ninyo.
2: Sige po, Tatay. Para sa ganoon, marami akong magiging kakilala.
1: Tatang, mabait naman po pala ang anak mo. Magalang siya. Madali siyang sumunod sa inyo.
0: Yun nga ang aking ipinagdarasal sa Panginoon. Sana patuloy na makaalis sa masasamang barkadang anak ko.

0: Baka ibig mong sumama sa mission exposure ng mga kabataan.
1: Saang lugar po, tatay?
0: Sa kabundukang malapit sa Nueva Ecija.
1: Ayos! Makakapamasyal ako ng libre! Tatay, mga ilang araw po kami doon?
0: Mahigit isang linggo.
1: Ano ang gagawin nga pala sa kabundukan?
0: May pupuntahan kayong lugar. Isang mahirap na komunidad doon. Parang medical mission ang inyong gagawin.
1: Parang nakaka-challenge ah. Sige po, sasama ako sa pagmimission sa kabundukan.
0: Puntahan mo na agad si Sister Amy. Sabihin mo sasama ka sa medical mission.

0: Brother Jake, kinakailangan abutin din natin ang mga katutubo. Mahalagang maipangaral sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan buhat sa Panginoong Hesukristo. Gagamitin natin itong medical mission sa pangangaral sa kanila ng salita ng Diyos.
1: Nakaka-challenge naman ng mga kasama ko rin kabataan. Kahit ibang amoy ng mga katutubo, hindi sila umiiwas sa mga batang lumalapit sa kanila. Ang mga kasamahan din naming volunteer doctor, napakasaya ng kanilang mukha habang tinitingnan ang mga nagpapakonsulta ng libre sa kanila.
0: Brother Jake, nakikinig ka ba sa akin?
1: Oo. Ganito palang pagmimisyon? Masaya sa aking kalooban ang sumama sa pagmimisyon?
0: Amen! Kinakailangan ang taus-pusong paglilingkod sa Diyos ang paraan para maiparating sa lahat ng tao ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kahit nakatira sila sa mga kabundukan, kinakailangan huwag tayong magtatangi ng mga tao.
1: Ano nga palang gagawin ko?
0: Ikaw ang tutulong sa mga magtuturo ng kanta sa mga bata. Pagkatapos, tutulungan mo rin ang mga teacher sa paghahanda ng mga material na gagamitin ng mga bata at sa pagbibigay ng pagkain para sa kanila.

0: hinahabol ko nga po noon ay para makakuha ng ibinibigay ng mga missionary pastor sa mga dadalo sa pinasisimulang mission church niya. Ito nga po ay nabago nang sumama ako sa pagmimisyon sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, kaya ako sumama muli sa pagmimisyon dahil totoong tinanggap ko na sa puso ko ang Panginoong Hesukristo. Hindi katulad ng dati, nagpapanggap po ako na tinanggap kong Panginoong Hesukristo. Taos na rin po sa puso ko ang mga kabataang katulad ko ay matulungang makalaya sa dati kong kalokohang ginagawa. Purihin po ang Panginoong Hesukristo.
1: Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng puso. Hebreo 4:12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Arvin Jake Centeno. Mga nagsiganap,
1: A.G. Gabrillo,
3: Janelle Briones,
4: Ariel Basas,
5: Eva Morataya Gomez,
2: Technical Supervision, Jerry Peñalosa. Isinulat para sa radyo, Marlon Cruz. Sa direksyon, Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo, mga utod kag abyan aton sa Ginoo. Salamat gid sa liwat sang inyo nga pagpamati, sining aton palatuntunan, ang Hour of Hope. Sa gyapon, upod ninyo ang pastor sang Hinabaan Baptist Church, si Daniel Salcedo. Of course, kaupod sina diri ang aton mga utod kag mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga palatuntunan. Sa liwat, nagaagdag kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog. Text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag langit no namon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon kami na hanungod sang imo kabalaka, kaluoy, grasya kag paghigugma mo ayon sa amon nga makasasala. Salamat gi Ginoo sang pagtubag mo sang amon mga pag-ampo. Salamat gid sa pag-provide mo sang amon kinanglanon. Salamat sang pag-ayo mo sang amon ginabatyag sa lawas. Salamat man Ginoo sang paghatag mo kaalam kag kusog sa damo namon nga mga hilkuton. Bisan pa kadalag-an sa mga pagsulay sang demonyo nga sa diin nagwa kami nga madinaugon kag nangin balaanon ining amon kinabuhi. Ginoo, padayon ka sa paghatag sa mga pagpakamaayo sa amon sa sining adlaw. Bisan pa sa pagtuon sa iyong mga pulong, mahangpan gid namon, matungkad namon ang imo kabubuton, masunod namon ini kag matuman sa bagay nga ang balik pagpakamaayo. O Diyos, salamat gid nga sa diin mangin instrumento mo man kami sa pag-ampo para sa iban. Damo man sila problema, ikaw magakaluoy sa ila. Labi kag labaw sa tanan ang nagapangita sang paglaom, tuy-tuy man nga makabaton kay Jesus, nga personal nga manluluwas. Subong man ang mga nagawali sang pulong, sang kapisang gahom, kasidlaman kag kaalam, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, mga utod, pila naman ka mga bersikulo ang aton pagatandugon sa sining aton pagpamalandong na hanungod sa gugma sang Ginoo. Sa liwat, mag-define kita sang gugma sang Ginoo. Amo nga, ginapangita niya ang pinaka-the best nga kayuhan para sa aton. Regardless kung ano man ang kabilyanan sini, iya ina sang Diyos ihatag sa aton. Amo na nga sa liwat nag-stands out sa damo-damo nga mga bersikulo, ang Juan 3:16. Kay ginigugmagit sang Diyos ang tanan nga mga katawhan. Sa bagay nga ginhatag nga ang iya bugtong anak, agud nga ang bisan sino nga magtuo kay Kristo, hindi madula kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Natuman utod sa pinanid sang aton balaan nga Biblia, mabasa na naton ina. Ngang Diyos nagpakamatay hindi sa iya mga abyan, kundi sa mga kaaway, sa mga makasasala, sa mga malaot, sa mga naguba sang iya kasuguan, nagbato sa iya, kagsubong man nagsakit sang kasing-kasing sang Ginoo, kagbisan pa nagpasipala sa iya. Ihimplo, si San Pablo. O amo na abyan, hindi ka mangin hopeless sa imo kinabuhi subong. Kun ano ka man kalayo sa imo pamatyagan sa Ginoo, pwede ka niya malambot. Isaiah 59. Magapatawad siya. Magakaluoy siya sa aton abyan. Hindi ka magdula sang imo pag-asa. Mientras tanto nga buhi ikaw, balik lang bala sa Ginoo, hinulsol lang bala sa imo sala. Luwason ka sang Diyos. Amen. Now, makita pa gid naton diri bala ang laragway sang gugma sang Ginoo diri sa mga nahauna gid nga pinanid sang aton Biblia. Nagasiling ang pulong sang Ginoo, Genesis chapter 2, verse 8. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. You see, mga utod? Before niya gintuga si Adan, kagsubong man si Eva eventually sa mga sunod naton ng mga bersikulo, ining Genesis chapter 2, nagahambal nga kumplito na sa kinahanglanon nga para sa tawo, kagsubong man tahom-tahom nga lugar ang ginpapuyan sang Ginoo sa iya. Wala ginuna sang Ginoo tuga ang tawo, kag pagkatapos ginsunod lang ining lugar nga ginatawag ya Garden of Eden. Notice sa akon gani pagbasa diri ini nga garden mga utod, napunihan sang managsari-sari nga bilidhon nga mga bato kagsubong man bulawan. O amo ni ang blessing gid sang Ginoo sa tawo. Meaning to say, ginpakita sang Diyos ang iya paghigugma sa iya tinuga sa imo kag sa akon, the best nga lugar ang ginbutangan niya sa tawo, kag preparado nga lugar. Amen. Tikon magsiling si Ginoong Jesus, I go to prepare a place for you, John chapter 14, and if I go and prepare a place for you, I will come again and take you to myself,
that where I am, there you may be also. Amen? Tibot si nga nun abyan, nga si Jesus subong nag-aubra sang puluyan mo kag puluyan akon. Nga gina-express niya da nga tinaga sa Grigo, madamong hulot. Nga bawali ko, kwaunta ka mo. Agod nga kundin ako didto man ka mo. Di ko niliteral mo ini nga ilaragway, nagapamanday siya, nagaaman siya sang duog para sa imo kag sa akon, dito sa kalangitan. Well, the question is, di na, Pastor. Kung didto man ang presensya sang Diyos, siya lang nakabalo. Apang ti, diri mga utod sa Biblia, ginapicture diri sa pulong sang Ginoo sa isa ka direksyon, heaven above. Amen. Ti amak mo na utod. Before sang Ginoo, ginkumplito ang iya pagtuga. Nga mo ang tao ang katapusan. Ready na ang tanan. Ang tao mag-enjoy na lang sang goodness, sang graces, sang love sang Ginoo para sa iya. Natikon pa dayon naton ang pagbasa naton diri sa Genesis chapter 2 gintuga sang Ginoo ang babae. And eventually sa chapter 3 didto nag sulod mga utod ang sala pagi man sa pagpadihot ni Satanas. Nagsiling ang Ginoo sa tao, indi gid kamudra magpalapit sinang bungang kahoy, the tree of the knowledge of good and evil nga ginbutang nakon sa tunga sang garden. Ti madamo dayon nga mga tao nga sa din question nila inang ginbutang nga probation sang Ginoo dira nga abal ana gid sang Ginoo nga mahulog tong tao nga ginbutang nila da mga utod ang benepisyo bala indi para sa Dios kundi para sa tao. Kay kun nag-obey sila perti nga pagpakamaayo ang ila na baton. Apang ti, nabasa naman naton nga nagpakasala ang tao. Let's look at this. Sang nahulog ang tao sa pagpakasala, Genesis chapter 3 utod, namati siya sa tingog sang panulay. Ginduwa-duwaan niya pulong sang Ginoo. Kag sa tapos niya naduwa-duwaan pulong sang Ginoo, nagpati siya sa butig sang yawa. Balunga mo, grabe pag-insert sang panulay eh. Nya nagsilingid bala ang Dios nga hindi kamuto magpalapit o kun magkaon? Nya wala ah. Nya kay kabalo ang Ginoo naging substitute ya dayon. Nya hindi kamo mapatay ah. Kabalo ang Ginoo nga kun magkaon kamo mangin Dios kamo. Manina nga panghuna-huna bala nga mangin Dios kag simbahon, wala na ina madula sa kasing-kasing sang panulay kun sa aton pa. It is still amo na nagapangibabaw bisan hasta subong. Nga sa din ang yawa, gandong gitsaya nga simbahon siya. Apang hindi na siya mo. Isa lang niya ang object sa aton worship. And that is God who made the heavens and the earth, including Satan. Amo na biyan. Tinahulog na ang tao sa pagpakasala. Apang wala siya ginpabayaan sang Diyos. Amo na utod o tanawablan niyo dire. Chapter 3 verse 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Actually, hindi na ni kinanglanon sang diyang Diyos si Mungon yung atawag niya pa si Adan. Kabalo siya kundi si Adan. Di masiling ka sa akon, Pastor. Tingagin tawag niya pagin. Ang binipisyo hindi para sa Diyos. Ang binipisyo para sa tao. Nga kuhaon sang Diyos ang i-atensyon. Kaysang pagpakasala niya sa Ginoo. Ginkaon nila tong kahoy, bungang kahoy nga sa diin, gindumili sang Ginoo sa ila. Nadula ang ila. Katandos ang ilang malapit nga fellowship spiritually sa Ginoo. Kag imbis nga friendship and fellowship ang mga pangibabaw, ara na fear ho. Siling sampulong sa Ginoo sa chapter 3 sa Genesis verse 10. And I heard a voice in the garden and I was afraid. I was naked and I hid myself. Imbis man na siling nakon sweetness of fellowship and nearness ang naglambot kahadlok. Ti ano pagid ang sunod dati? Of course, ang feeling sang guilt. Amo gin man abyan. Kung makahimo kita sang sala, ano dahin aton balatsyagon? Okay lang? Hindi. Wisa ginapatay talang aton konsensya. Wisa ginapatay talang ang feeling of guilt sa aton. Ginatabun-tabunan ta, purti kita mag-ihom, kapisan sa aton magtrabaho. Pero actually, ginatabunan ta ang aton nga misdeeds. Pero hindi ta na mapanas. Sa gihapon, down deep ang aton konsensya, nagasilinga sa iyo pang aton ginimo, kagkita na nakabalo sa mga patakaran sa pulong sa Ginoo, kasi ang mga pulong, naghahambal ang Ginoo sa aton, sala, abyan, sala, anak ko, ang imo ginimo. Timbis ang response naton mga utod, maginulsol, madamo ng mga tao,
nga ma-defend pagit sa ila ko galingon. Amo na siling ko, hindi na kinahanglan ang Ginoo o tumanawag tani kay Adan kagayava. Bala na sang Ginoo kundi sila dampi dito sa garden. God is omnipresent. Amen. Butang tagin na sa aton pangunahuna. Nga sa tinion nga ginahagyat kita sa pagpakasala, kag-ara kita sa madalom nga mga palaligban kag problema, mangin paglipay ining omnipresence nga doktrina mga utod sa aton. Pugong sa aton pagpakasala, ang Diyos gatanaw. Paglipay sa tanan naton nga mga pagtilaw, ang Diyos kabalo. Madyunon nyo na? Tisiling sampulong sang Ginoo, nahadlok ko, nanago ko. Tiari na, sang pagsugot sang Ginoo sa ila sang ilaginhimo, nagpasapasa sila. But nevertheless, mga utod, naghambal ang Ginoo tungod sang inyo pagpakasala, grabe nga konsekwensya ang inyo maagom. Apang mga utod, siling sangpulong sang Ginoo, chapter 3, verse 15, I will put enmity between thee and the woman, o muna siling sang Ginoo sa manog, and between the seed of the serpent and her seed, ang bata ni Eve, eventually mga utod, si Ginoong Jesus. Siling sangpulong sang Ginoo, it shall bruise thy head. Ang muning hambal sa Ginoo sa panulay, niya dugmukon niya ang imo nga ulo ka nga panulay ka. Kag ikaw naman magadugmok sang iatikod. Amuto ginlansang si Ginoong Jesus sa cross. O mga utod, anong pinakabuot sing anong sinadi? Suliton ko sa pagtugas ang Ginoo, the best nga lugar ang ginbutangan sang Diyos sa ila. Preparado na, hindi na sila kinanglan mga budlay. Amo na ikapalangga sang Ginoo, kita tanan. Tanan niya ang mga tinuga. Kasapatan, kapispisan, tawo. Ano pagid? Pagpakasala sang tawo, wala siya ginpabayaan sang Diyos. Utod kagabian, amuning magapangibabaw sa atong tagipusoon. Hindi ka magdula sang paglaom mo sa sining kalibutan. Ano man nga mga failures na naangkon mo. May hatred ang mga tao sa imo, may dumot ang mga tao sa imo, kinakahimo ka sang malain nga butang sa ila. Hindi nabutsi nga nun mga utod, nga sa diin wala ka na pag-asa sa Diyos. Una, hinulsuli lang imo bala nga sala sa Ginoo, panumbalik sa Ginoo. Bato na si Kristo Jesus ng imang persang manluluwas. Singga na siya, Lord, come into my heart. Please forgive me. I sincerely repent of my sins. Kapag katapos ko na makapasag-uli ka na sa Ginoo, make repair or amends sang imo mga ginhimo sa muna. Ipakita sa bugay sang Ginoo ng ikaw tuntun nga nagbago. Kagbaliki tong mga tao, pangayuwi man to sila pasinsya sa bugay sang Ginoo na nahimuan mo sang mga sala. Amen, abyan. Tiyan mo ini. Ano pagid ang siling sangpulong sang Ginoo, and I will read this sa aton nga pagtakop. Now in verse 20, nagasiling siya, and Adam called his wife named Eve, because she was the mother of all living. And unto Adam also, unto his wife, did the Lord God make coats of skin and clothe them. Amen. Tikita nyo lang ang mga utod. Ang kugmas ang Ginoo, sa tiyon sang iya pagpakasala, nga nautod ang iya personal nga relasyon sa Ginoo, naghatag ang Diyos ang promesa kag sang provision paagi kay Ginoong Jesus, sacrifices dito sa mga sapat nga ginapatulo ang dugo sa Old Testament kag mo tong picture ang katapusan namo si Jesus. Sa ila kahubo, anong ginhimo sang Diyos? Ginbayuan sila sang panit. Oh abyan, sa liwat nagapasalamat kita sa Ginoo sang amo sini sa kamatuuran utod nga ang Diyos sa gihapon nagaagda sa aton nga manumbalik sa iya. Sa aton nga pagpakasala, tandaan tayo ni, we are not doing good to ourselves and especially to God. Apang kung kita maginulsol, batunon kita sang Diyos, pasinsyahon kita sang Diyos, hugasan kita sang Diyos pagi sa hamili nga dugo sang iabugtong anak, patawaron niya kita. Amen. Dugangan aton ini sa masunod ng aton pagpamalandong na hanungod sa gugma sang Diyos. Paalam kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope. Upod kamo sa Hinobaan Baptist Church kag si Pastor Daniel Salcedo ang inyong managwali nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: You're listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ang aton ginatun-an halin sa Matthew chapter 5, starting from verse 13 up to verse 16. Ari pa kita gyapon diri sa aton exposition na hanungod sang you are the salt of the earth in verse 13. Now, may mga dangers diri, you know? May mga dangers diri. Nga aton, we call it the peril we face. Kay posible sa isa ka asin, kay ba ikaw asin kung ikaw Kristohanon nga nagbaton kay Kristo, nga aton personal luwas, that's why kahapon ang challenge ko gani, nga kung ang tunga sang aton ng kongregasyon, if all of us sa aton simbahan, will take this challenge and would win someone to Christ. Ayan, sa masunod nga tuig, sa masunod nga mga binulan, madamo na makita nato nga nagalakat kay Kristo, nga mga Kristohanon. And we could, you know, impact our community in a mighty way, same for our nation. Because what are you doing in your barangay, in your barrio, in your community, in your city, in your municipality? You are doing it. Ginahimo ni mo na not only sa Ginoo, para man sa imo nasyon. So the perils we face, that it is possible for salt to lose its savor, ginatawag nato na to become insipid, tasteless, to lose us for its preserving properties. You know, in ancient times, sa mga dugay ng mga tinion, ang asin kuno, madamo sa mga impurities sa sining ng tinion. Savorless salt is just what with a lot of dirt, damo higko, damo simbog, damo balas. No? Kag ayan may mga residue dira after nga o kon tapos ang mga ginatawag nila nga sodium chloride nga na was out kag ginagamit ina on patch road kun may mga higko gali kag mahigko gali ang kwan ang ginabutang ina asin sa mga banas nga para nga magtiga for people to walk on. Now, ano nakita nato ini nga tama ka very timely application. It is possible for a believer to lose his influence by compromise with the world. Magposible sa isa ka Kristohanon kasi linakon kay ina inang isa ka function sang nagali nga ang imo ipakita ang word nga influence mo siling naton kahapon. So it is possible sa isa ka tumuluo to lose his influence by compromise with the world, by failure to deal with sin. Sino ang matag naton example? Ito sino to gani na balikid nga himo sang asin? Si Lot. Lot is an example sang isa ka Kristohanon who lost his influence. Dito na makita sa Genesis chapter 19, Genesis chapter 13, makita man naton dira. Ang istorya ni Lot na sa Genesis 13, batarso gining tao, no? Nakita niya, he saw the plain of Jordan, inang planado, blan niya, mayo niya, green kwan niya ya, green pasture iniya ya. Terrible mo. Kung tigin pili niya ang planado dito sa Jordan, kag dito sa nagpuyo, kag dito sa nagkinalipay, kag nagsinadya. Nagbutang to sa sangbalay niya, butang sa sinitent, according to the scripture, pakadto, pakitanaw dito sa Sodoma. Kag siya nag-dwell man, nag-star man dito sa Sodom. Kag in Genesis chapter 19 verse 1, siya nagalingkod-lingkod kag nagapropungko dito sa ganhaan sang Sodoma, sang Sodom. Kun aton sundon ang Genesis kapitulo 18, ang design sang Ginoo to destroy the city, nakita man kag ginlista dira nga ang ginguba gid sang Dios ang Sodoma kag Gomora because of their sin, because of their impurities, because Christians lost their savor already, because ang mga Kristohanon failure na ang ila kabuhi, they do not have integrity anymore, they do not have the influence anymore, that includes Lot. Ti amo na bala kung kaisa, no, masilingya ti grabe man ka daw kangaroo court matong iyasang Ginoo nga nahimo si Lot nga asin, statwa nga asin. Pero hindi, kung tunan mo ang Bible sa Genesis 19:12 tob-tob sa 13, Genesis 19:12-13, ang Ginoo nag-warning, nag-caution sa kay Lot. And verse 14, makita man natin dira ang response sang sang umagad nga lalaki nila. Abi mo kun aton talupang don bala. Ikaw kag ako posible man nga madula ang aton influensya. Ikaw kag ako posible man nga madula ang aton impact para kay Kristo. If we allow sin. Wow, grabe no. Kun i-allow naton ang sala nga amo ini ang mag-rule sa aton kabuhi. If we allow sin in our lives. Kag kun tani talupang don aton sa siligid nga tion mga utod o kun mga kabyanan sa aton kaugalingon. Nga kun i-allow naton ini nga butang sa aton kabuhi, madula ang aton influensya, hindi na kita maka-impact para kay Kristo, kay gin-allow naton ang sayop nga maglatom sa aton tagipusoon kag panghuna-una. Siling naton bala ang pamangkot, what happens when the salt, you know, ang asin taken out of the way. Ang tanan nga mga Kristohanon are removed from the earth in the future. Makwaon kita diri, mawala na kita, hindi na kita diri mag-star sa sininga kalibutan pinakadlaw. Makita nato niya sa 2 Thessalonians chapter 2, 6 to 11. Kung tanawon ng verse 6, hindi na kita magtrabaho. Hindi na kita maglakat sa mga dalanon. Sa versikulo 8, wala na sa mga lawless element. No? Lawless one revealed in the tribulation. Kung atong talupang sa versikulo 9, si Satanas hindi na sa gamhanan. That's why, siling sa pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 5, ye are the salt of the earth. We need to maintain holy and righteous testimonies. Balaan, matarong at testimonyo to be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Remember, utod, abyan, when God destroys our nation, the blame will fall on believers, not the wicked, because we did not do our work. We lost our influence. Amo na blanong isa gani kasi nga, evil triumph because good men are doing nothing, hindi blameg. Kung isa, kabalo nang kikita nga inang ginahimo sa isa ka amigo naton, sa isa ka utod naton, sa isa naton kaabyan, malaot, sigihon ta lang kay man, guluyag mo man. No way! Kung isa ang yawa, ginapanugutan naton nga magamit sa isa ka Kristohanon para nga mapukan man ang isa ka Kristohanon. Kung tani, we ought and we should build one another. Because we are the soul of this earth. That's why siling ko kaina, we need to maintain holy and righteous testimonies to be the positive influence for Christ in this world until Jesus comes. Di ka mo na, kasi jutay lang nga, pagigbangig sa imo balay da, makuan ka dayon, matawag sina, mangutos. So, kamusta ang imo influensya sa iban nga mga katawhan? Ang pamangkot, what kind of salt are you? Huh? What kind of salt are you? Who was to be blamed for the destruction of Sodom? Tisilat. Kun ang pungsod Pilipinas, kun ang pungsod Amerika, madi-destroyon, ikon ipukanon sang Diyos. Who can be blamed? Siling sa pulong sang Ginoo sa 2 Chronicles chapter 7, verse 14, if my people shall humble themselves, kag magluhod, kag magpangamuyo, my people, in other words, ikaw nga anak sang Diyos, kakatawan sang Ginoo, will show it to the whole world, will show it to your school, your work, your office, your church, or even in an institution, in the association, nga ikaw, influensyado, you have the influence of God in your lives and you must impact the lives of other people. Mga kauturan, kung tanawon mo ang pagtudlo sang aton Ginoong Hesukristo, Christ teaches that believers are not only the salt of the earth, a preserving influence. Hindi lamang sila asin sang sininga kalibutan, apang they are also the light of this world. You know, we are God's salt to retard corruption. We are the salt to influence other people, to bring them in. Kagutod, pila na kabilog ang na-influensya mo kag na-win mo kay Kristo? Pila na? Pila na kabilog kung magkutod gidman kita? Pila na kabilog ang imo nadala sa tiilan sang Diyos? Pila na kabilog? Mangkutabi ka galingon mo. This is what I call today, at this moment, a soul-searching question. Masiling ka, Pastor, daw wala gid. Daw dali na lang gani magtabaang ang akon kabuhi. Daw magdali na lang, daw hindi na gani ako mapait pa. Daw why na ako sabor? Kaya nga man, you forgot everything. All the way sa imo kag sa akon kabuhi, nakita ang hindi maayo nga kabuhi. And therefore, ang imo spirituhano nga kabuhi nag-deteriorar. Basi utod, nakakuan ka na natiplang ka. Kung mahimo balik ka na sa Ginoo, Masi ang imo kabuhi ay hanag pabuot-buot ka lang, and you influence many people. And by that influence nga ginhimo mo sa iban nga mga tawo, nadala mo gali sila sa kalaglagan, kagkabay pa kuntani nga sa sinigid nga tion, you will realize that you are wrong. And you need to go back to the Lord. Because hindi lamang nga ikaw ang nagtahaw, gindala mo pang iban nga magtahaw man. Are you a great influence in your family? In your work? Or even your church? What kind of salt are you? Ha? Kapay pa nga ini nga mga butang matarupango na ito. Abyan, pasin nagapamati ka man garon, kagusto ka man mangin asin matuod. Kay ang ginhambalan ng diriya sa versikulo 13 sa Mateo Kapitulo 5, ang mga tao nga nagbaton kay Kristo, mangin asin ka lang kung ikaw nagtalupangod, kag nagkilala nga ikaw makasasala, kag hindi ka makaluwas ang imo kabuhi, ang Diyos lang gid. Abyan, batuna siya nga imo personal maluwas. Hinulsuli ang imo mga sala. By faith, pinagi sa pagtuo. Ayan, way makita ng kita ay. Ayan, pirmi ka pamati sa madamo ng mga messages diri sa radio program o kung sa radio station nga ini. Apang sa sinigid niya tiyo, nakatalupangod ka that you want to be a Christian and you must be a salt of this earth. Accept Him as your Savior. Believe me, you can make a difference. Batuna si Kristo nga imo personal nga maluluwas. Kristong hanon, kabay pa kong tani, nga tuntuod kita nga asin sang kalibutan. That our influence will influence people as well. Mayong adlaw sa inyong tanan.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Halin sa siyudad sang Coronadal, ini ang 1062 DXKI, ang maabiyanon nga tingog sang Mindanao.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Missionary o PM Radio noong 1949? Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mas marami na mapakinggan ang mabuting balita. Noon pa man ay napakalaking tulong na ng mga PM radios, lalo na sa mga lugar na hindi paabot noon ng kuryente. Ngayon, ang mga PM radios na ito na mas maliit at mas magaan na ay ipinamimigay sa mga kulungan, mga ospital at maging sa mga disaster evacuation centers. Tunay na maraming ang daan at kaparaanan para maibahagi ang salita ng Diyos.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programang Doctors Online, kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante at tayo po ay magkakausap sa loob ng halos isang oras. At ngayong Wednesday, Kaagapay, usapang balat po tayo at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa warts. Kaya po kung kayo ay may katanungan tungkol po sa topic na iyan ay maaari nyo na pong ipadala sa ating ongoing Facebook live streaming o sa ating YouTube live streaming o kaya ay magpadala ng mensahe sa ating official Facebook page. Muli po ang ating topic for today ay warts. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio o maging sa inyong mga car stereo. Happy listening po at hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok via 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store dahil maaari po yung ma-download ng libre para po mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At muli, hello din po sa mga kaagapay natin sa Facebook live streaming, maging sa YouTube live streaming. I-share nyo na po ang ating episode para naman matuturo ng iba pa nating mga kaagapay at sama-sama tayo sa ating diskusyon ngayong Wednesday afternoon. At tayo rin po ay napapakinggan sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. Muli, kaagapay, ang ating topic for today, warts. Kaya kung kayo po ay merong questions about this topic, message nyo na po yan sa amin. Sa puntong ito, tutungo na po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Kaagapay, ikaw po ay nakikinig pa rin dito sa Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Kumusta ka, kaagapay? Muli po ang ating topic for today ay warts. Kaya kung meron po kayong katanungan tungkol dyan ay ipadala nyo na po sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio. At sa puntong ito ay hindi po ko mag-isa sa ating programa dahil meron po tayong makakaagapay na doktor. Siya po ay dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Mga kaagapay, let us welcome si Dr. Almond Derla. Good afternoon po, Doc.
3: Hi, good afternoon. Good afternoon, Kayle.
0: Mm-mm.
3: How are you?
0: Mabuti po, Doc. Kayo po, kamusta? Bago po tayo mag-start, okay, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
3: Shout out. Again, shout out sa aking mga patients na taga-subaybay, of course. At masugid na taga-subaybay ng DZAS Doctors Online. So magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Yan po, happy listening po sa ating mga tagapakinig. Doc, ang ating pong topic for today ay warts. Ano nga po ba itong warts na ito?
3: Okay, warts is the common, I may say, common language of every Filipino. So minsan hindi natin natawag na, sa Tagalog kasi kulugo eh. Pero most of the time, since karamihan naman sa atin English speaking, karamihan marinig mo sa patient, Dok, may warts ako. Actually, warts po ay tawag doon, sa Tagalog ay kulugo.
0: Mm-mm.
3: So in the Philippines, medyo rampant po, mas madami yung magkakaroon ng warts kasi maraming klase ng warts, no? Although warts is a benign skin growth caused by human papillomavirus or yung tinatawag na natin na HPV, pero maraming klase po ng warts. So ang nakikita po lagi ng mga patients natin ay yung very, very common warts na tinatawag natin na verruca vulgaris. Ayun. Kung makikita nyo po, ito yung warts na para po bang nasa kamay mo at medyo rough siya at hindi siya actually smooth, no? Rough, minsan pag na-open mo siya, lalo siya naging rough, no? So, yun yung common nakikita natin. And most of the time, nakikita yun sa either mga daliri, no? Sa kamay, sa siko, kadalasan sa mga patients natin. Another type of warts is actually yung tinatawag natin ng mga flat warts, no? Yung verruca plana naman tawag natin doon. So small lang yan sila, maliliit lang, minsan flat lang talaga sila. Kaya tawag sa kanila ay flat warts, no? Yung sa face po, nakikita nyo kadalasan ay yun po yung laging complain ng patients sa kanila, akala nila mga brown spots lang, but those are actually flat warts, no? Madaling i-identify because they're brown. Minsan hyperpigmented sila because may kaakibat na tawag doon ng mga sunspots or seborrheic keratosis. So most of the time, it's the doctor will identify actually kung ano yung warts, ano yung seborrheic keratosis, kung ano yung sunspots. Ang pinakamadalas din nakikita natin sa klinika yung tinatag natin na filiform warts. Yung warts na parang may kontil, yung mahaba, no, pedunculated siya, no? Hindi siya yung flat, hindi rin siya rough. Yung kanina medyo rough. Siya naman ay parang may peduncle, para siyang mayroong may kontil na konti. Mm-hmm. So we call them filiform warts naman. Mm-hmm. At yung masakit na warts ay yung tinatawag natin na plantar warts. Ang plantar warts ay yung po yung nasa paa. Okay. Kadalasan nagpapagkamalan siya na parang corn, yung parang kalyo lang. Pero those are actually warts, no? So yun yung masakit. Mm-hmm. But the most dangerous one is the genital warts. And genital warts, we call them, you know, yung tawag doon, condylomata acuminata, yung nakikita po doon sa private parts na sexually transmitted. So madali naman siya identify kasi if you have this one, ibig sabihin, you get it from somewhere or from your sexual encounters, no? Kasi nahahawa lang talaga ang patient o nagkakaroon lamang ng genital warts ng patient pag na-expose siya doon sa may patients na mayroong genital warts. Mm-hmm.
0: Okay po, Doc. So,
3: kompleto ko na yung types of warts, no? Sana nakomprehend nila because ang dami kasi nagtatanong, Doc, ano ba to? Ano ba to? Yeah, there are benign. Although they are benign lesions, ibig sabihin, hindi naman sila delikado, pero po, nakakahawa lang. At since it's a virus, you have to remove it.
0: Mm-mm. So, yan po ang iba't ibang types ng warts. Pero, Doc, ano po yung sanhi nito ng warts?
3: Na-mention ko kanina, yung tinatawag natin na HPV, yung human papillomavirus, yun yung pinaka-causative agent ng warts. Lahat yun, lahat ng klase ng warts, yun ang HPV, yung pinaka-dahilan. So ano ba yung human papillomavirus? Ito yung virus na nakikita everywhere.
0: Mm-mm.
3: Lalo na sa mga wet surface, kung baga gumagamit ka ng towel na meron pong warts, yung pasyente gumamit ng towel, so transmissible siya through wet surface. So mahahawa ka using those towel na basa or anything na basa. Tapos, of course, another thing is yung skin-to-skin contact or direct contact. Isa rin yun sa mga factor na makakahawa.
0: Opo, okay po. Doc, paano po ito maiiwasan? Bukod po siya, syempre po, iwasan po na gumamit po ng hygiene. Bukod po dito ay paano pa po maiiwasan ng warts?
3: Ang warts actually, sometimes hindi naiiwasan. Kasi don't know kung nasaan yung warts. Mm-hmm. The virus is really everywhere. So pag may wet surface, pag alam mo ang tao may warts, mahawa ka, yun lang siguro yung pinaka the best na iiwasan mo, yung merong warts. Huwag ka na dun makihalubilo sa may warts or huwag ka gumamit ng towel ng may warts. Yun ang pinaka-iwas mo.
0: Mm-hmm.
3: Pero yung to tell you na iiwasan mo siya, hindi mo siya maiwasan kasi warts kasi is everywhere. The virus is everywhere. So okay. you cannot avoid, no? Prevention na lang, wag na lang gumamit ng mga ganun. At the same time, pag nakita mo yung warts na patient or kamag-anak naman yan, sabihan mo agad na ipatanggal or ipatreat kasi nakakahawa siya.
0: Okay, so yun po no na yung prevention. Doc, kailan po dapat magpakonsulta sa doktor kapag po halimbawa napansin na merong tumutubo? Kailan po dapat magpakonsulta sa doktor?
3: Okay, ang pasyente minsan dinidisregard, especially yung mga warts sa face, no? Kasi hindi naman sila bothersome. Although, mafe-feel mo yun pag naliligo ka or naghihilamos ka ng face, medyo rough yung surface ng skin. Hindi siya smooth, no? So, makikita mo, hindi siya pantay dun sa normal mo na balat. So, dun ka lang mababalder. So, pag nakita po ng patient natin na may gano'n na, you start consulting the doctor para po magawa ng paraan or matreat, no? Yung mga patients natin na nasa leeg, may mga warts din, nakikita mo, minsan karamihan is pedunculated, ibig sabihin yung filiform warts na tinatawag. So, yun ang medyo madalas nakakahawa kasi syempre, example, mag-asawa at biglang close in contact sila with the neck or the face. So, madaling mahawa. Pag meron na, paggamot agad or patanggal agad para hindi na siya dumami. Kasi there's no way na matigil yung warts kung hindi mo siya gamutin, kung pabayaan mo lang siya. Kung pabayaan mo lang siya, dadami siya, nadadami at nakakahawa pa.
0: Opo, yung pag-usapan po natin yung pagkahawa, gaano kataas, Doc, yung risk ng pagkahawa dito po sa warts?
3: There were studies na immediately after exposure, usually 24 to 48 hours lang, nagkakaroon ka ng transmission agad ng virus, no? Especially pag open, no? Meaning, let's say, yung mga Verruca vulgaris, yung mga warts na very common, ay nabalatan mo, dumugo bigla, so na-expose na, na agad yung surface, no? So, mabilis nakakahawa yun. So, yung mga warts naman sa face, if ever na cheek to cheeks kayo, something like nagki-kiss sa cheeks, mabilis din because remember, transmissible yung virus anytime, anywhere, basta wet ang surface. So pag may lawa yun, syempre mahahawa, no? Isang kiss lang. So madali pong mahawa. Pagdating dun sa genital warts, it's easy to identify because when you interview patients, alam mo na sa may sexual encounter kasi sasabihin din naman niya. So madali naman. So pag nakita mo, pag-upagamot mo agad. But if ever na mayroon talaga agad, mayroong hindi mo alam na mayroon pa rin partner ng genital warts, magugulat ka na lang at tutubo sa'yo yun anytime, no? So, hindi mo siya maiwasan kasi hindi mo naman nakikita most of the time, di ba? So, pag nakikita, advice ko lang sa inyo, magpagamot agad.
0: Opo. Ngayon naman po, pag-usapan po natin yung treatment. Paano po, Dok, nagagamot itong warts?
3: There are treatments sa clinic na available. We have electrocautery, yun po yung nakikita nyo kadalasan na ginagamit yung electric current. Tapos, maraming paraan po yun. May needle type, may radio frequency types, iba-iba po klase nung cautery ang ginagamit sa warts, no? That's one, sinusunog po isa-isa. Pangalawa po, meron namang laser removal, so most of the time CO2 ang ginagamit or pagsusunog dun sa warts directly using the CO2 gas, no? Pangatlo po, yung cryotherapy, yung gumagamit tayo ng cryopen using the liquid nitrogen para sunugin yung wart mismo. But isa-isa sa kanila may mga disadvantages, eh, no? Let's say cryotherapy, yung cryopen, we don't usually use it sa clinic because hindi siya specific for the sawar, so dun sa warts kasi small yung warts, 'di ba? Minsan ng cryogen or cryopen or the nitrogen gas, since it's a gas, pwede maapektuhan yung surrounding skin na normal. So hindi na siya masunog pa 'to yung surrounding skin. So instead of having treated lang yung pinaka-wart, minsan yung pinaka-side ng wart ay nasusunog din. So it came out to have blister. So, laser naman is very specific, although a disadvantage is mahal because of course it's laser using the gas. It's very specific and kadalasan po ang patient natin hindi na nagreklamo ng recurrence because laser nga naman ang paggawa. Yung electrocautery, medyo painful compared

0: ito ay, Doc, tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan po ang health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break, kaya susunod na po natin ang mga questions from our listeners and viewers. Again, patuloy niyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga katanungan. At sa ating pagbabalik nga ay atin po yung sasagutin. Sa ngayon po, ay manatili lamang pong nakatutok at magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel, at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat, at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating overall health. Kaya dalasan na ang pagkain ng prutas at gulay. Iwas-iwas muna sa matatamis na pagkain. Ang health tips na ito ay mula sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS-FEBC Radyo TV.
1: Doctors Online.
4: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Kagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa programang Doctors Online over 702-DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Wednesday afternoon. Ito po si Kayla Escalante. Kaagapay, again po ang ating topic for today ay warts. At kasama pa rin po natin ang ating kaagapay na doktor, si Doc Almond Derla, na isang dermatologist, cosmetic surgeon, and hair transplant surgeon. Doc, at this point po ay atin pong sagutin ang mga questions from our listeners and the viewers. Una pong katanungan ay safe daw po bang gamitin yung mga nabibili sa online na DIY or yung do-it-yourself na warts removal?
5: Personally, I don't advise na bumili sila ng mga online products on warts removal kasi hindi talaga siya yung treatment of choice. Tatlo lang po yun. One is electrocautery, second, laser, and third is cryotherapy. So, may mga medical treatments like piniprescribe ng doktor. Pag hindi convinced ang doktor na kaya niya gawin using these machines. But basically, yung three options is the best treatment for warts. So, hindi po advisable bumili ng mga products para matanggal ang warts sa labas. Except po, pagreseta ng doktor yan.
0: Mm-mm. So, wag pong mag-self-medication pagdating po sa usaping ito. Doc, ito po from our live viewer, si Ferdinand Carrion. May pinapahid daw po ba na cream sa mga warts sa leeg? Marami daw po kasi maliliit and matagal na daw po na nasa balat.

0: pero tandaan niyo po, lahat po ng eczema, lahat po ng atopic dermatitis o allergic contact dermatitis na may pinanggagalingan, isa po doon actually is genetic. Kung may lahi po or meron kayong pulmonary asthma, sometimes umuulit siya o lumalabas siya. But kadalasan po sa nakikita natin ay yung allergy lang. So pag naiwasan niyo po nakakakos ng allergy, hindi naman po lalabas yung mga skin allergy natin sa balat.
1: Okay po. Salamat po, Doc, sa mga reminder na iyan. Baka na lang po meron tayong mga kaagapay na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba kayo makokontakt, Doc?
0: Okay, sa mga hindi natin nasagot pa ng mga questions at gusto magpatingin, meron po ang clinic sa Artigas, meron din po sa Tomas Morato at meron sa Bacolod. Pwede niyo po kontakin ang aking secretary at mobile number 0915-563-0249. Ulitin ko po, 0915-563-0249.
1: Okay po. Maraming salamat po, Dr. Almonderla, sa inyo pong availability at sa pakikiagapay po dito po sa Doctors Online.
0: Thank you. Thank you din. Thank you sa mga listeners natin.
1: Kagapay atin nga po nga nakausap si Doc Almond Derlis and Dermatologist, Cosmetic Surgeon and Hair Transplant Surgeon. Muli po kung nais po ninyong pakonsulta kay Doc, kung meron pa po kayo mga questions, ay kontakin lamang po ang mga number na ito, 0915-563-0249. At sa puntong ito, atin pong tayo po ay tumungo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Volume 6, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, sa Diyos ako'y magtitiwala. Hindi iiwan ng Diyos ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ililigtas tayo ng Diyos. Ang kailangan lamang ay ang ganap nating pagtitiwala. Ito'y nangangahulugan ng kahandaang maghintay sa pagkilos ng Diyos at ang pag-asang sapat ang kanyang kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Iyan ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya. Kairaming sumuko, gayong abot kamay na ang tagumpay dahil nainip sa pagkilos ng Diyos. Mula sa Isaiah 40:31 ay naisulat ang pinakadakilang pangako sa mga nagtitiwala at naghihintay sa Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. May saligan ng ating pag-asa sapagkat ang pinaniniwalaan nating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang ating pagpapasalamat at katapatan. Bilangin natin ang mga pagpapalang nasa atin na sa halip na yung mga wala. Ang pagiging mapagpasalamat ay lumilikha sa atin ng panloob na kagalakang hindi nakabase sa external circumstances. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan samantalang ang kawalan nito'y lumilikha ng takot at pangamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa paalala na sa iyo lamang po kami dapat magtiwala. Salamat po, Lord, sa assurance na hindi po kami mapapahiya kung kami po ay sa iyo magtitiwala. At salamat din po sa panibagong lakas na palagi po ninyong ibinibigay sa mga taong nagtitiwala at naghihintay sa inyo. Panginoon, ang dalangin po namin ay turuan niyo po kami, tulungan niyo po kami na sa iyo lamang po i-angkla, Lord, ang aming mga pagtitiwala at hindi po sa aming mga sarili. Tulungan niyo rin po kami, Lord, na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron kami. At sa iyo rin po namin ipinagkakatiwala, Lord, ang mga kaagapay namin na nasa banig ng karamdaman. Ano man, Panginoon, ang kanilang kalalagayan ngayon ay inyo po itong nalalaman.

0: Ano, at ang dalangin po namin ay hipuin niyo po sila, Lord, at maranasan po nawa nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa buhay po ni Doc Almond na amin pong nakaagape ngayon. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-bless sa kanya. Ikaw po patuloy ang magbigay ng wisdom, Lord, ng kalakasan sa bawat gawain na gagawin niya. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At muli sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Niacinamide. Ito ay isang type ng vitamin B3 na nakakatulong mabawasan ng inflammation, mapabuti ang skin elasticity at iba pa. Muli ang ating glosaryo medico, niacinamide.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Kaagapay, bago po tayo magtapos, sa puntong ito ay tayo po ay nasa end part na ng ating programa. Kaya naman salamat sa iyo, kaagapay, na sumama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy nga po ang 702 DZAS sa pagsasahim papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang programang Doctors Online ay nagpapatuloy po sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat din sa mga nakaagapay natin sa broadcast, kay Desa Magtunaw, sa ating Protect on Duty, kay John B. Reyes at kay Nat Peralta, maging sa RTV team. Andyan po ang ating mga interns from Bulacan State University. At thank you rin sa mga broadcast engineers natin at sa Bokawe Transmitter Site. Muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa and of course sa ating nakaagapay na doktor, si Dr. Almond Derla. Inyo nga pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahit, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog, at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol, at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili, Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away.
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: First goal for the Philippines! James for three!
5: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.
6: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso't Lakas, Sports sa Pinas. Mayong hapon mga abyan, kamusta ka mo? Bago kadasig lang sa panahon, do ka san o ikna sang June, no? And mga abyan, no? Abri na sang klase, back to, kwa na, to school ang mga bata, no? And, siyempre, before ta mag-continue, of course, ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod, no, sa sumong hapon sa ila pagpangapi-ngapi, no. Of course, masugod kita diri sa NIR, no, mga taga Dumaguete City dira, mga amigo nato nga coaches, no. Mayong hapon sa inyo, kag salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYBS 1233 nyo radio dial, the sweet voice of salvation, no. So amo ini ang sports nga section sang DYBS. Kagapasalamat kita kay Lord nga gapadayon siya sang pagpakamayo sa aton despite of the very busy schedules, despite of syempre opening sang klase, gasin ako sa akong tanan, and then of course kabaluman kita nga halin kita sa summer camps, no? Summer camps nato sa Shadow Gikadamo. Kaga pagkasturihan na karon tanan, no? And of course, ginabi-abi man nato ng mga amigo dra naton sa Kawayan, no? Mga Quiatson family, no? Mga pamilya ni Pastor Elmo Quiatson. Mayong hapon sa inyo. Salamat sa pagpamati. And of course, kina Miss G. Ison. Salamat man. Siyempre, ginabi-abi naton si Coach Allen, no, dira sa Kabangkalan, no, si Coach Allen, amo nang aton na long-time friend dira, no. Kag coach, no, ara dira siya permi sa gym sang Kabangkalan, no, kag he is a former varsity player sang West Negros. Kag he is a very good player and a very good coach, no. So nami gin na si Coach Allen, no. So sa mga players ni Coach Allen, na padayon kamo sa pagpati sa iya. Parents, no, padayon kamo sa pag-believe sa kay Coach Allen because Coach Allen is a good coach, no. Kag kabalo man kita sang motive sang syudad sang Kabangkalan para sa kayuhan lang sang aton nga kabataan, no, especially si Coach Allen dira sa basketball, no. Happy gig kita nga si Coach Allen padayon dira gyapon sa pag serbisyo para sa kabataan, no? And of course, kinabi-abi naton sa nahinigaran, no, mga Diloso family, no. Siyempre mga amigo dira naton kag siyempre happy man kita nga padayon sila sa pagpamati kag mga hima sa Himamayla, no. Siyempre dira ang mga Villarico family, no, mga pamilya ni Lee Hart, no. Happy man kita because may mga amigo kita dira sa Himamaylan kag hinigaran, no. Kag siyempre ginabi-abi man naton sa La Carlota ang bago retire nga si Ma'am Lalaine Crisostomo. Ma'am, ayong hapon kag happy retirement sa imo, no. Enjoy gid, no. Kag I hope everything is well and padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Kag siyempre amo na ning chimpo subong si Miss Lalaine, no, ga-enjoy na sang iyang fruit of thy labor. Tapos siyempre mga Villamere family dira, mga mga former player ko nga si Andy Fa, Andy Villamere, of course, siyempre sa La Carlota dira may mga kilala kita, no. Siyempre na hindi taman pagkalimtan mga kagalawan family dira sa La Carlota. Kag of course hindi ko man malipatan, no, sa mga Esperagosa family dira sa Binalbagan, no. Siyempre aton ini mga former players nga nagapamati diri sa DYBS, so sa mga taga Binalbagan dira, mabuhay kamo hinigaran Himamaylan La Carlota. And of course sa bago si Coach Woodrow, no, si Coach Woodrow bauti permigen daga practice sa Bago City, no. And happy man kita nga si Coach Woodrow ara gira. No, Coach Woodrow, padayon lang sa pagpadamo sang imong nga mga maayo nga players. Kaga proud man ko sa ini nga coach, no, despite the hardships. Padayon siya gyapon sa pagbulig sa kabataan, no. We've been good friends for so long, no, kami ni Coach Woodrow. Kag happy gid ako kay Coach Woodrow nga kagang iya mga assistant coaches dira na padayon sila sa pag-alagad sa kabataan, especially sa mga bagunhon, okay? And siyempre mga Clavel kag Torres family dira sa Bago, no. Kag siyempre diri sa Bacolod, no, siyempre kinaabi-abi man ato ng mga gapamati every Sunday sa aton si Pastor J.R. Ramos, si Pastor Joe Astalon, si Manong Gary Celes, no. Happy man kita sa ila. Siyempre pasalamat man kita, no, nga ini nga mga tao ni dako gid nga influence akon life, no. Kag siyempre happy gid ko. And of course inaabi-abi ko man na si Coach Marvin Salem dira sa Murcia, no. Kag si Coach Bebot Sagansay sa Murcia, no. Way ko man na siya ginakalimtan ang ako na amigo dira nga coach, no. And siyempre si Coach Tony Elon kag si Coach Randy Veray, no, dira sa Barangay Granada, no. Padayon man sila pamati kag ang ila pamilya, no. And of course kina abi-abi man naton sa Barangay Tangob, no, mga amigo dira nato kay Naglis Proximo, kina Coach sa Ryan Nijavilla, no. Happy man kita, no, nga padayon sila dira sa pag-alagad, no, dira sa Barangay Tangob, no. Kag of course si Coach Lito Librodo, no, siyempre taga Tangob ina, no, hindi matamalipat sa mga gatudlo sa public schools, no. Kag siyempre hindi taman pagkalimtan ng aton ng mga amigo diri sa Talisay si Coach Vincent Sitier, no, nga taga Sunday ga pamati gina, no, kag si Coach Libert Lapore, no, sila sa Talisay Knights, no, long time friend, long time ally naton. Kag siyempre kinaabi-abi man na natin mga ara sa Silay nga mga former players natin, mga Ortiliano family, Biatingo family, no, mga pamilya ni MJ De La Cruz, no. Happy gid kita nga may mga kilala kita dira sa Silay, no. Kaga of course way taman ginakalimtan ang mga Cruz family dira sa Victorias, no. Siyempre headed by Sir Pau Cruz, no. Happy man kita na kilala ta na sila. Kaga of course mga Barcelona family, mga Amante family dira sa Escalante, mga amigo dira naton, no. kag siyempre mga Lopez family dira sa San Carlos, kag sa Sagay mga Bilanghel family, no? Yara pata kita dira mga relatives, no, ng mga Bilanghel dira sa Sagay City, no, sa Old Paraiso. Eh? Kag siyempre ginaabi-abi ko gid ang akon ng mga utod, sila Michelle, sina Christine, and Coach Sammy, no, ng tatay ni SJ Bilanghel nga nagampang sa KBL. Ah. Okay, so happy man kita nga nagapamati sila. And then of course sa Tabuksoba, no, sa City of Love, of course ang mga taga Iloilo Scholastic Academy, faculty and staff, students, no, headed by Sir Peter Chan, Ma'am Debbie. Okay, so happy kita sa ila, kagapasalamat kita sa ila suporta, as well as siyempre si Sir Tyrone Jess, no? Sir Tyrone, saludo kami sa imo, salamat sa suporta sa sports. Kina Coach Jeb Santos, no, kina Coach Darrell, of course kina Coach Badong, no, sa dira sa Iloilo Scholastic Academy, and of course si Councilor Rudolph Ganzon, mga taga CPO boys, no, mga CPO coaches, no, pasalamat man kita. And of course si Coach JP Suenya, no, ng ato amigo dira sa University of San Agustin, no, amigo kita gid na, no, wait man ang inakalimtan sina Ma'am Ivy Santa Ana, dira naman niya sa siyempre sa Maritime School, no, which is ang John B. Lacson. And sa subong nga hapon mga abyan, no, na hindi ta na pagpadugayo, no, ang aton nga topiko, siyempre pag-aistoryahan subong nato ng sa patagsang sports, no? Siyempre, ang FIFA World Cup manugsugod na. So, kadamo sa mga contenders nga team, no? Siyempre, kabalo naman kitang always, no? Nga ginaabangan, ginasang bilog kalimutan, because ang football or ang soccer, isa sa mga pinakadako gid nga sports sa bilog kalimutan, no? And we are looking forward, no, siyempre bakod ang mga teams nga ra dira, no, those are champions ng mga teams, no, so wala ka gid amambal nga hindi namin na team, no, dapat naman sa Olympics, no, the champions among the champions na sila, no, kahit hindi na sila ma-qualify sa ina nga level kung wala sila naga-champion, no. So talking about FIFA World Cup, siyempre ang Brazil, ang Argentina, bao grabe gid, no, US, kabalo naman kita dira, no? And of course, dito na sila makalimtan ng mga teams kay bakod na sila, no? And well, let's look forward sa kung ano matabo sa FIFA World Cup sa subong na tuig, because kabalo man kita nga ang FIFA World Cup, grabe gina, no? Siyempre kadako sa budget sina. Kaga ang kwan subong, ang mga teams, no, nga maghampang, no, ang Canada sa Group B, kag ang Bosnia Herzegovina, no, ang Bosnia Herzegovina, Herzegovina ni bo grabe ni sa Europe, no, so subong na qualify sila, no, sa Group D bo sa Germany kay USA kag Paraguay, no, buas mampang ni sila, no, and siyempre ang South Korea kag Chechnya, no, na bao grabe. So again, no, ang mga sa FIFA World Cup ni bala mo mga byan, hindi nilang ulangong na liga, kahit siyempre ginakuan ginis ang tanan, no, ang Mexico, ara man ang Korea, Spain, France, England, Portugal, bao ti, no, so kadamo sang teams nga involved. So again, no, magasugod na ang hampang sang FIFA World Cup, no? So buwas na adlaw sa ila to. Okay? So again, sadya ni kiti mga Germany, Curacao, Netherlands, Japan, Ivory Coast, Ecuador, Sweden, no? Buti ba kuan gini mawaswasana gini sila, no? And well, mga byan, let's watch and enjoy sports, no? Kiti kanami gini kiti ini nga mga hinampang amo ini ang ginaabangan sang bilog kalibutan, no? So isa gina mga byan sang mga gahatag sa aton sang kalipay, no, ang kuan, no, ang ina nga hinampang, no, when it comes sa soccer. And then siyempre mga byan, no, mga soccer enthusiasts, mga soccer fanatics, no, miyara gina ya fans, no? May ara man niya plain fan lang yan, no? Fan lang siya sa FIFA, no? Fan lang siya sa football or soccer, no? So, gakuan din na sila, no? Kadamo na sa ilang mga predictions, kadamo na sila sa mga analysis nila kung sino ang ila gina apinan or what team ang gusto nila magdaog, no? Pero by the end of the day, there's only one. At munang ginapuan ko yung mga byan, kaya being a sports fan, ako sports ko as a, in general, siyempre, hindi ta na manigar nga sa subong pa lang, no? May tiway takabalo, may mga dark horse dira nga team, no? So ano nang siyang dark horse? Muna siyang medyo kapanag-unago lang sa limelight, pero pag labot na sa liga, kibuton ng kamunilan. Mga surprise team na tawag, no? So added spice na siya sa ano sa liga, no? Kung may mga seeded naman din ng mga teams, no? Pero te siyempre iba niya gambag na silang backward when it comes sa paper, sa lineup. Pero by the end of the day, mga byan, no? Pag abot dira, it really boils down kung sinong healthy nga buo. Healthy nga buo, ha? Siyempre, sa tanan nga sports amo na, eh. Sa mga Olympics, sa tanan nga bagay, mag-compete na sila sa World Cup. Again, kung sino gitang healthy, no? Kaga buo, magamakabuo gani, solid, no? Nga wala silang madistract. And then, grabe sila ka-cohesive, no? And grabe gitang ila focus, no? So that is why nga, ina sila ang mga teams nga abangan nato, no? So again, sa World Cup, kung kita mahulat-hulat kita sang ano, sang tawag sugod, no? Kung ano gid ang suguran sini. Iti masadya ini kung ano, kung makuani naton tawag masuguran ta nilang taon, no? Starting tomorrow. So amuna nga gahulat-hulat kita. So namigid mga byan nga kita as a sports enthusiast country, no, namigid nga gapamati kita, gahulat kita, ga-enjoy kita, no. Let's set aside ang mga tawag mga negativity, no, kay tikadamo gid sang ano, no, sang hindi manami, no. Kaga siyempre kaga nami lang gid mga byan sa sports, kay kini gahatag ini sa aton sang release sa mga stress, no. So dapat amo na siya gina-enjoy, no. Again, now games are fun, oh. Nami gid nga ti amo ni ang mga bagay nga which is nga dapat gina-enjoy sang tao, no. So amo na siya mga byan, no. Siyempre being a fan sang sports, no. So dapat kita ga-enjoy, no. And next, let's go to ano, to NBA, no. So as of the moment, lamang gid katama ang ano, ang New York Knicks, no. So pag-istoryahan nato nalin sang game 1, game 2 ka game 3, no. Ang game 1, syempre grabe gid ang prediction sang papel regarding ang San Antonio Spurs mag-dominar in this series. But for me, as a fan again sang sports, it really remains to be seen. Kaga nakita gid nga that time ang sang youth sang Spurs na they cannot be consistent, they cannot deliver the final blow during the crunch time, no. So gaban sinagid sila, then in the final stretch ang hinampang, makita mo gid nga ang New York Knicks nag-deliver sang uppercut, nang hitaw na natin uppercut or final blow, no. Ginhulat din nila nga mag-abot sa chimpong pwede na mahatag ang pinaka-knockout punch. So, amo tong uppercut, no? Kaga, nagdaog sila by 10 points sang game 1, no? Kag nga, amo na mga byan. Well, it really goes to show nga ang New York Knicks during the final stretch, mga byan, naka-execute sang play, naka-execute sang defensive schemes. So, Coach Tata, ano na siyang plays nila? Well, makita naman to ninyong win or lose kay Jalen Bronson sila nagkadto, no, sa offense. So nagbunga And then when it comes sa defense, nakita nyo naman to si Robinson, no? He was able to stop Wimby or Wimby Nyama, no? Sa final stretch, no? Kaya dito ginag nakadaog ang New York Knicks. So again, nag-work ang ila defensive schemes. So wala ni laging butang si Karl Anthony Towns kay Wimby, no? Si Robinson gito. Kagdako siya nga factor, no? Nga napunggan niya si Wimby Nyama, no? And let's go to game 2. Ang game 2, ang natabo sa game 2 is siyempre happy kita nga naka-bounce back si ano? Si San Antonio Spurs tani. But ang natabo na naman again sa final stretch, nakita gid ang costly turnover ni Wimby Nyama, ang ilang miscommunication to nga pasa. Kag amo ato ang istorya, no, nga wala sila ka deliver, no, kag atong jump shot ya sa ulihi nga wala naman na pasulod, no. So na 0-2 to dayon ang ano, ang San Antonio Spurs, no. So nagsuli dayon ang paya kay siyempre kadamo sang haka-haka nga bauti dumaswip sang Knicks. But fortunate enough, nag-respond ang San Antonio Spurs ang game 3, no? They were able to deliver their knockout punch also sa ulihi, no? Bali ano to yung knockout punch, Coach Tata, sang San Antonio Spurs sa game 3? Well, natabo, naging aggressive sila sa fourth quarter, no? So sige lang sila atake, despite nga gamis sila, they continue to attack. So during the final stretch, during some crucial moments, ang natabo dito is naka-score sila, no, by a jump shot, and then gaka-foul sila. So dakugid nga bagay, no, nga patay ang oras ga score. So they were able to ano, to win game 3 kag ini sa New York Knicks ini, no, nga natabo. So dito napakita nga despite sang kabata sang ila lineup, pero kaya man nila magdaog sa road or sa away from home, no, which is nga home court sang Knicks that time. So ang game 3 masadya to kay ti siyempre it's a back and forth nga hampang until sa final stretch man, no. Kaga si Coach Mitch Johnson happy man nga he was able to get his first win sa finals. Kaga he's back, no, makita mo nga 2-1 na dayo, no. Kaga siyempre ang coaching staff naman sang Knicks, siyempre kabalo man kita nga mabawi ina. So grabe man, no, kaga they were humbled na naperdi sila. Kaga makita mo sa body language gyapo, no, during game 4 na the Knicks or the New York Knicks is very very confident enough na makita mo nga during the warm up ya, well, they are in high spirit, no. So, dra mo makita nga one loss will not define you. No? So, that's how confident they are with their skills, with their capabilities, no? And natabugid, no? Hamak mo alapit 30 points ang abansi sa game 4 sa San Antonio Spurs, no? Sa first half. Pero mo na ganing inamba sa ibang nga coaches, no? Nga ang game is 4 quarters. No, there are 2 halves, first half and second half, no. Sa first half, the champion din diyan San Antonio Spurs. But siyempre sang na kinitanay ng bana sa ano, sa getawag sa dikdikan sa hampang. Dito ginakita mga abyan nga ang ano, ang New York Knicks was able to deliver, no? Was able to survive, no? Gintsagaan nila. Kaga, siyempre, dito gintabya nakita kung how they respond to a situation nga dako abansis ang kontra. So, quarter by quarter, possession by possession, no? They were able to claw their way back sa ampang. And dito gi ko na namian sang follow up ni Anunobi, no. So nagmiss na, I really thought nga nakuha ng rebound sang San Antonio Spurs, pero well, New York Knicks wants it more. So in the person of Anunoby, no? So na-follow up niya and then nag-shoot. So nag-abansi sila 1 point kag ang San Antonio Spurs wala naka-deliver sa final seconds. Nagdaog na naman ng New York Knicks. So mga byan, subong 3-1 ang serye. Tagdo gamay na lang gid ang percentage sang gadaog nga team, no, coming back from 3-1 nga setting, no. So la Yamado nakatama ang New York Knicks, no. Kag well, kadamo na sang mga basketball enthusiasts, basketball fanatics, mga basketball experts ga predict nga ang New York Knicks maga-champion, ha. Kag ang San Antonio Spurs medyo hindi pa kunoy la chimpo kay bata pa sila. Kunsakwang paluto-luto na gid ang New York Knicks, no? Sa mga abyan ang ginahambal nila. But for me again, hindi ko yung maghambal sa patapos, hindi man ta bias, kahit wala ta diri team, pero ang ako lang bilog ang bola, no? Bilog ang bola. So, well, basi pagbuot sang Diyos nga patagon ng Spurs, why not, di ba? So, mas 3 straight nilang New York Knicks, no? So, hindi tama balaan mga byan kung ano gid, no? Pero by the end of the day, syempre isa na lang gid ya kapag daog sang New York Knicks and then sila na maga NBA champion, no? I will make it clear, NBA champion, no? So, basi man ba sila world champion, no? Kaya ti paliga ina sang National Basketball Association. Kaya magambal ka world, ti maybe World Cup na guruya or Olympics, no? Araya world champion ka da. Pero when it comes sa, well, sa ininga liga, it's only the NBA. So NBA champion sila. So ang nami lang mga byan for me, no, gakalingaw ako, gaka-enjoy ako to watch young players blossom, no? Na sila bata pa, no, sila Dylan Harper, no, Wimbinyama, De'Aaron Fox and the team, well, their time will come, no, magbitirano na init kululbaan pag ini nga team, no, as long as they are healthy kululbaan ini. So amo na mga byan ang sa NBA, no, and for the New York Knicks, ti luto-luto na gini sila, no. Siyempre si Jalen Bronson, makita mo ya, veterano nagikatama, no? Si Karl Anthony Towns, veterano nagit. Si Anunoby, Mikal Bridges, no, makita mo niya ang ininga mga players ni veterano na, no? Sila ni Landre Shamet, mo si Landre Shamet mga abyan, during the rookie year niya sa Dallas Mavericks way back 2018, no? I was there in China to see him, no, with Luka Doncic playing under Dallas Mavericks, no, kaga versus Philadelphia, no. Dito ko nakita, no, sila ni Ben Simmons, no, nagalalampang. So ini si Landre Shamet to that time ganito, Binsoy pa, no, Binsoy pa to that time. Hindi pa gid siya amo nakagamit sa Dallas Mavericks, but there is a New York Knicks, he was able to find his niche, no? He was able to find his place sa New York, no? Kay tiga contribute gid siya, no? Especially on defense, his ruggedness, his well, when you say rugged mga byana, makita mo how physical he is. He is not giving an inch sa tanan nga players, no? Kag makita mo pag na-open siya, he is licensed to shoot. And well, happy ko sa New York Knicks nga hopefully, no, ma-pull off ni nila, no. Kaga well, nagbalik na sila sa finals. Kaga may mga players sila nga maayo this year. So, abangan ta mga byan na ang next nga game kung sino magadaog, no, sa assured na kita sa game 5. So, wala ta kabalo, no. So by the end of the day, mahulat kita sang sabat sang pangamuyo, no, kung sino ang ihatag ni Lord, no, kung ihatag ni Lord sa New York o kung ihatag ni Lord another pa sa Spurs, no. So mga byan, enjoy lang kita sa sports, no. Ang sports supposed to be gina enjoy, no, hindi kita maging obsessed no? Especially sa mga ginikanan dira, sa mga players, no? Nga, well, you should be enjoying sports, no? Hindi kita yung nga do ginaturing natin as professional kay ti. Ini, especially diri sa aton sa probinsya, wala diri sa pro league, no? Diri grassroots level pa, no? And again, no? Nami gitani kung everybody's enjoy lang, everybody is supporting, no? Hindi lang ta mag-inisaay, hindi lang ta mag suyaay, no? Amak mo, ga-coach ka, way kakabalog, may kontra ka. Oo, gampang ka, may kontra ka. Ikaw parent, gagalantaw ka, may kontra ka, way kakabalog, nga ikaw ang inastoryahan sa piyak. So, kalaway, no, mga biyano. It's really a broken culture nga we are doing our best to break. We are doing our best nga to educate everybody nga we don't have the right to pull anybody down, no? Kaya this is sports, no? So tanan dapat ginatagaan sang tsansa, no? May ara gani iban nga ga-comment sa akon nga ti coach hindi man sa kabalo nga ginapampang mo siya. Now, sports is for everybody. No? Sports is for everybody. As long as this is a grassroots program, as long as nga ini they have the right to play, no? Siyempre, hindi lang sa level, guro, sa mga pinakasagad o sa mga sagad-sagad, no? But still, they can play, no? Wala ta right, no? Sa mata sang Diyos, nga mang mata-mata, nga i-isolate na sila, nga hindi ta sila pang-pangun. Who we are, no? Kita gani, nga makasasala, ginsalba kita sa

wala gani gapang isolate, wala gani gapang hindi sa may mga kapansanan, no? So amo na mga abya, no, I mean, I'm sending a message here this afternoon na tanan gaan ta chance to play, no? Wala ta right nga hindi an sila kay kaluoy sang kabataan. Okay, kaga well, siyempre hindi man sa tanan nga liga kahit ikabalo kita nga gusto naman magdaog, pero may ara liga nga para sa development sang kabataan, no? And I challenge the coaches, I hopefully, no, nga magatudlo sila sa kabataan, no? Ma hindi ta lang pagtudloan ang mga maayo, especially ganing hindi kabalo, tudloan tagid, no? Tiga hambalang iba nga coach, uyang na iya chimpong imo, no. Daw sa espilahan, di ba? Tanan kita, hindi man kita kabalo. Tanan din tudloan man kita sang maestra. Hindi pwede magambal maestra nga, ay, nubo grado mo, hindi kaya kasaka grade 3, hindi ka kasaka grade 4. Hindi na iya pwede. Alright? So, tanan kita, ginaidokar sang maestra. Okay? Pero siyempre, hindi lang niya parehos grades eh, di ba? Kahit di ginagaan, gidya ang mga maalam sang honor, ang hindi iya maalam, di wala honor eh. Pero pasar, di ba? Importante pasar, no? Gina-encourage kid sila to meet the requirements, no? To study, okay? So, amo na mga abya, no? So, the same with sports. Okay? Hindi man tanan gani, amo na ginambal ko nga, kilan lang gid pampangon ang hindi kabalo. Pero tuduan sila naton coaches kag pampangon sa isa ka area sang liga nga pwede man sila nga makampang, no? Nga hindi man sila nga hindi na gid sila pwede. Okay? So hindi naman na amo, no? So again, gina-educate kay ko lang ang tanan, the parents, the coaches, kag mga nagapamati diri, nga let's give them a chance, no? Ang mga pastors gani gampang, 'di ba? Ang mga tigulang, no, may 50 up, 60 up, 40 up, 30 up, no? So dra mo makita ang mga abyan, may ara gani nga 6 feet below, 6 feet above, may ara gani nga no varsity. So that means kung varsity ka, hindi ka daya maghampang, no? Yeah, tag na na sa hindi varsity, ah, di ba? Wala na tayo ma-improve dira, no? Kahit para na iya sa ila. So yeah, tag taang natung, sa natungdan, no? So may ara man gani nga enter school, no? So may mga alumni, eh may ara man gani nga liga nga, siyempre may ara gani basketball nga pambabae, may ara pang basketball nga pang lalaki, same with the soccer, same with the volleyball, no? So umuna mga abya, no? So again, borders dapat nadudulaon tanana, no? Ihatag naton sa ano, no? Sa ang sports para sa tanan, no? Kaya para ma-enjoy sang tanan, no? So amo na pangga mga abyan, no? Kita magpinalanggaanay kag kita maghinirupay kag kita mag enjoy sang sports, no? Kay ting sports, no, camaraderie, friendships, loved ones, no? Kung sa pagid mga abyan nga ginalantaw ko sa sports na palanggaon naton ang sports, palanggaon naton ang mga players, ang mga ginikanan, ang mga officials, no? Na-notice ko subundo, grabe gid ang hatred sa ano sa mga officials, no? Nga magsala-sala gani sa bo, grabe gid ang ibwal naton sa ano sa social media. For me mga abyan, ang ginasuggest ko, social media is not the place nga kilanlan tagid nga ibutang nga ato reklamo. So if we have kung may reklamo kita, if we have concerns, mas mayo we will send it privately o sa kinaukulan, no, kung ano na siya ang mga reklamo naton, like sa mga calls, like sa mga pagpadalaga nila. Tandaan ta mga abyan, there's no perfect game, there's no perfect officiating, there's no perfect coaching, there's no perfect in playing basketball. So, umalagin na siya. So, that means nga, ang atong mga officials, they're bound to commit mistakes. Okay? So, ako mga abyan, kadamon ako sa championships, nga feeling ko, nagdaog ko, naperde ko tungod sa officiating officials. Okay, may ara gani nga sa tatlo sila ka-referee, natapos ang championship, ang isa ka-referee, ang pito ya tanan, sa piyak na iya nga team. Sa akong team, why siya ka pito? So, see? So, pero, di wala.

0: kami memo kay ti amo nang i-officiating that game. No, di ka kita nga mapito na siya. Balaan niya na nga, dako na nga ban si Sampiak. Pero during sang time nga ara sa area niya ang ano, ang mga contacts, hindi siya magpito. Pero sa nakita yung dying seconds na lang, nagsagunson siya pito. Oo. So well, I cannot judge him. Pero ti ara na sa konsensya ya. Diba? Na during sang game na notice ko ay siya kapito. No? May ara pagit nga sa isa namon ka tournament nga sa subong. No, ka request gid ko nga hindi gid siya pagpapituhon because kung kami gani magampang, wala gid siya kapito. Amak mo sa 2-man game or 3-man, sa 2-man officiating or sa 3-man officiating, duha lang yang kapito, pero kung sa iya nga side, wala gid siya kapito. No? So, I mean, you know, siyempre, ikaw kung ikaw coach, giiwas ka na lang sa gamo, well, ka-request na lang kuya sa tournament, no? Or sa organizer nga, sir, hindi lang siya pagpa-officiate, kay do, hindi kami kauyon sang iya officiating, no? Secretly lang, inambal ko na, kay, sir, makita mo man na, sir, nga kung sa amon, wala siya kapito, no? I was able to present gani isang videos that time, no? Nga makita mo, during bilong nga game, wala siya kapito, nagadululugo na ang baba sa player ko, nagdululugo ng adtang, good. No? Pero ipakita ko kitang video nga, ba ko, sir, lang tawa na lang, sir, nga natapos ang game, wala siya kapito against the opponent. No? Always against my team. So, how many times na panamon, na-notice na namon, kaga, edi, ang ibidin siya, tiga mo na during our tournament, wala gitsa namon niya ginapa-confirm, ginapa-officiate kay kasakit man nga kami ka-suffer sang iya officiating. So mo na mga abyan, no? Again, social media is not the venue for clamor, no? So amo na mga abyan sa sports dapat halong kita. And then emotions, no? Let's control our emotions. Tandaan din naton mga biyan nga ang aton emotions, hindi naton pag i-Facebook live, no? Again, kung may reklamo kita sa kinaukulan, well, let's go there and file our protests or our concerns, no? Pero hindi pwede mga biyan nga magkuha kita simpatiya or mapa-feel victim kita na wala mabatian ang side sang pihak. Kay hindi naman nami, no? Hindi na siya justice, injustice, ina, kag character assassination, ina. Well, mga abyan, tandaan nato ng character assassination, dako, ina, nga sa labton, no? Saan nagapalapta? Kay once gani nga ma-vindicate ang person, di managok pala lang sa kahuya, no? Na hindi siya gali amuna, galing it so happen na naging subjective ka lang sa imo bata or sa imo self, no? Kay feeling mo na api-api ka, tikulbaan ka gid, no? Iti ang balik sina, hindi gid manami mga abyan, no? So, ang tananta nga ginagiho, may consequence na. So, by the end of the day, halong gid kita, no? Regarding sina, kay ti kabalo kita na ang ina nga bagay halalungan gid, no? Kaga, siyempre, well, ang ina mga bagay nga hindi manami mga abyan, may consequence gid. So, amuna siyang gina-educate ko sa inyo. Well, next is mga abyan sa patagsang sports, no? Before kita magreklamo or mag-pour out sa aton nga mga problema sa social media, especially sa ibang nga tao, no? Let's know the stories both sides. Okay? Let's respect the other person nga agrabyado or naagrabyado. Because kung nang sa piyak, sige hambal, kag sige man hambal sa piyak, hindi na maghinibati. Okay? Na ako mga biyan, nakapamati na ko sa isa ka kaso nga ang judge ga hambal nga pamatian ta na yung piyak. So, muna siya mga biyan, no? Hindi pwede magdungan nga maghinambal ta nga sa piyak, mapapreskod man ta, sa piyak, mapapacebook live man ta. Mas maayo nga mabatian ta ang piyak anay nga side. And then pambalon ta sila anay, paubos ta anay sa ila. Then after that, amo paghibalot ta sang piyak na side, no? Do personal siya sa mga writer, no? Ang mga writer hindi lang na basta-basta mga abyan nga sulat, no? So ang source nila dapat reliable. So muna mga byan, ginambal ko sa inyo nga before kita magbuya sa social media nga amo ni dapat ang aton source is reliable, no? Kay hindi gid man nami mga byan nga kung ginubra-ubra to naton kag nahabuya na ang tawo sang hindi man nami, well, nahabuyan mo na sang bato eh. Hindi mo na mabawi. Was nga gin swing mo na kag nabuyan mo ang lain kung naigo gid kag sala dali ang imo ginaboy. Dako gid na nga consequence, no? Kag mga muna mga byan, no? We need to be careful, no? So again mga byan, amo na aton topiko sa aton sa subong hapon diri sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Kag maga-proceed kita mga byan sa aton subong hadol, no? Kay do kadugay ning itaway ka hadol, no? So ang aton subong nga libro nga basahon, no, halin sa Heart of an Athlete, no? Well, ang title sining is Priceless, no? And we will start in 2 Timothy chapter 2 verse 21. It says here, so if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work. Boso ka namin ini mga abiyano. Again, in 2 Timothy chapter 2 verse 21, no? So basahon ko ulit, so if anyone purifies himself from these things, he will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every good work, no? So that is why again title ini Priceless. Bawa ka namin again. So sige, mapapadayon kita mga abiyano. Since 1997, MasterCard has received hundreds of awards for their catchy ad campaign featuring the slogan Priceless. As Christians, I think the slogan for our relationships with Christ should be serving is priceless. Most people think that serving is the same thing as service. I disagree. I believe there is a huge difference between the two. Christ did not come to give good service, but he came to serve. As an athlete, I am not supposed to give good service to my teammates. I am to serve. As a coach, I serve my team. I do not provide service. Service is something you pay for or something you expect, such as courteous, prompt attention from the employees at a restaurant or a gas station, but serving goes deeper. Serving deals with heart issues and involves sacrifice and meeting real needs. So, amon yung first paragraph, no? So, ang MasterCard, mga abyan, no, kadamo na kuno sang award nila, no? Kaya yung slogan nila is priceless, no? So, as Christians, no, kita, okay? So we will serve the Lord. No, serving is priceless. Okay? So hindi kita yang kita ang serbisyuhan ni Lord. No, kita naman ang serbisyo kay Lord. Nga sang ginhatag ni Lord, balik kita sa John 3:16 kagina, no. Kahio nato, no. For God so loved the world that God the Father gave his son, only son. Mga abyan mo kasakit, no. So ginhatag niyang iya anak. Okay, nagpakatao diri. Kaya nang inubra ni Lord, no? Christ did not come to give good service. He came to serve. See? Anak sang Diyos. No? Grabe ka special kita, no? As a coach, hindi pwede nga servisyuhan kita sa players kundi kita hatag servisyo. That is why kilala tamang tudlo. Okay? Ang player, no, we need to serve each other. No, so ang mga players nga gahampang, no, sa basketball, volleyball, swimming, no, individual or dual sports, serbisyo man, serbisyo para sa eskwelahan, serbisyo para sa pamilya, parehas lang mga abyan. So kita tanan, it multiplies, no? Amo nang ginambal mga abyan. Okay? So again, serving deals with heart. Okay, dapat may compassion, dapat may passion. Okay, ang intent manami, no? All right? So, balik na kita mga abya, no? In second paragraph, it says here, Christ desires that we as athletes, coaches, become servants to your teammates, friends, family, and communities. He has set us apart for a great work. We are His instruments, His serving instruments. Today, this can't be a hard concept to understand. It seems like everyone in the world of sports wants to be a leader, not a servant. Jesus never told us to be leaders, but He did tell us to be servants. Amo ni mga abyan, ginahambal ko kagina, we as coaches, athletes, we are servants to our teammates, friends, family, and community. Bauti, iging klaro, gini ni Lord mga abyan, no? Amo ni ginahambal ko sa first paragraph kagina, we are priceless. We are the special instrument of the Lord Jesus Christ, mga abyan. Okay? So, amo kita, amo na gani, gin set apart kita, no, sang aton master. Wala na sang master nga iban, mga abyan. Si Lord Jesus Christ na hindi na tamahuya. Na-notice ko na gani sa social media, mag-post ka na gani sang about kay Lord, jutay ang, ano, jutay ang likes, jutay ang heart. Pero kung mag-post ka na gani sang material, bakal ko sapatos, bawang likes. Doon malabot, linibo. Terrible. Amba ko, kung kinalibutanon kadamo sang nanamian, pero kung about kay Lord ajukay, no? So muna mga abyan, no, again, no, gina-remind ang tanan, it's really not about kung ano ang gina-post dira, no? By the end of the day, hindi ta mahadlok nga may Ginoo kita nga si Lord Jesus Christ ina, no? Ginhawa ta ka ano, ka flaunt nga kita may Ginoo. Okay? Hindi ta mahadlok tal-talon sang tao. No? Kaya tinaalabot na naman na sa punta. Ay, may Diyos nun ka, kasala ka. Yes! We are imperfect people. Alright. Okay? Si Lord na yakba akong gasim. Bakit ka kapamati? Kita sang wali, taga Domingo. No? Hindi yang ako mo may Diyos ka. Wala ka nagkasala. Mga abyan, sala ina nga pag itsindi. Kung Kristiyano ka, baw magsala ka gani, taltalanay dayon, di na iya pwede mga abyan. Eh, no, ara man sa Biblia, nga ang aton spek, bantayan man aton. Hindi naton pagtaltalo ng iban, kagtabuna ng aton, kaya hindi na siya manami. Okay? No? So again, we as leaders, no, dapat kita maging servant, no? So, kadto kita sa ikatatlo nga paragraph, no? This summer, FCA had more than 7,000 athletes attend FCA leadership camps. At one of the camps, I shared with the students that they were really a servant camp, not a leadership camp. To be a leader, you must serve. And this is my challenge to you today. Fulfill Christ's calling on your life and become a servant. Yes! By Coach Dan Britton, ba ang paborito kong coach sa FCA, no? So, mga abyan, no? Kanami, isang ginatawag nga leadership camp, pero ginisla ni Coach Dan Britton na servant camp, no? Which I agree. Which I agree. Okay? Nga, ah. Kaya kung leader ikaw, you are a servant. You are a servant. You are of service. Public servant. No? Na sinalipat kita sa aton ni Pangboto, sila ini ang public servant. Amo na galing ako, gina-remind ko gina sila na sila public servant, no? So kita dapat ya ang ano gani? Ang ila serbisyuhan. Hindi iya nga sila ma mapaserbisyo sa aton, no? Hindi na pwede. Okay? So tandaan ta mga byan nga kita, okay, dapat kita serbisyuhan nila, no? So amo na mga abyan sa subong hapon, kapasalamat gid ako sa inyong pagpamati kag sa inyong pag tiner dire sa puso at lakas for sa Pinas. So let's pray. Father God, we would like to thank you for this priceless huddle, Father. It's been a while nga wala kami kahuddle dire sa puso at lakas for sa Pinas. Lord, salamat for this topic na being a leader, you should be a servant, Father God. Coaches, father, mother, teammates, players, student athletes, no? Kami mga servant for each other. Father God, thank you for this beautiful afternoon, and thank you for all the blessings in you. Forgive us our sins and mistakes. Continue to guide us and protect us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mga Bianchi tanay kit again diri sa Pusot Lakas, Port sa Pinas. Aga padayon kita sa pag-alagat, padayon kita sa pagsimba, kaga paghalong iti nagsugod ng mga klase. Mga Bian, this is your host Coach Tata Bilanghel. God bless you and good afternoon.
1: Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking?
3: Opo, Lola, sama ako.
2: Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya.
3: Bakit po ba kayo nagwo-walking?
2: Maraming benepisyo sa physical at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina.
3: Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola.
2: Siyempre naman, lalo na at kasama kita ang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Whoa.

0: Paalalang ito ay hatid ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at yaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
14: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Suriin ang handbrake, wipers, headlights, brake lights at mga bintana ng kotse. Siguraduhing lahat ay nasa maayos na kondisyon. Maglaan ng sapat na distansya sa pagitan ng sasakyan mo at sa ibang sasakyan. Makatutulong ito sa pag-brake na maayos, lalo na't mas kinakailangan ang mas mahabang oras sa paghinto kapag maulan. Huwag gamitin ang cellphone habang nagmamaneho. Kung talagang kinakailangan, tumigil muna sa isang tabi. Huwag mabigla kapag dumulas ang sasakyan. Maging kalmado lagi. Huwag tigasan ang brake at timplahin ang gasolina ng mabuti para umayos ulit ang takbo ng sasakyan.
15: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao. Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
16: Ang aton takna abyan alas 4 sang hapon.
17: Balita kag iban pa.
18: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
19: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
18: Kag karon, yari ang inyo host.

0: isa ka maulanon nga Wednesday afternoon in bukada sang bulan sang Hulyo. Hulyo 1, 2026. Na batyagan yung tayogi ng aga, mga alas 5:30 banda. Wala na goro kayo, no?
1: Kaya balita!
0: Masimuok pang tulog mo. Or nasanay na ta sa mga tayoganay, abita, tapos na sa bulan sang Hunyo, extended pa gali hasta Hulyo, no? And mayara kita sang Bagyo Subong na nagsulod na sa aton nga pungsod ining Bagyong Henry. Pero palayo naman siya sa aton landmass. Mas kugman gyapon, no? Samtang nag-exit na sa aton pungsod. Pero nagbilin gid sang mga pagbaha sa pila ka lugar. May lang kay signal number 1 lang ang dala ni Bagyong Henry dito sa Luzon area. Pamiyoon tayo, hindi na sa magburo balikid. Kag magdiretso na ka-exit. Kag mag-ayad-ayad na ang aton niya panahon.
1: Kag iban.
0: Basta ka sa unang adlaw sang Hulyo, Happy Nutrition Month. Anong menu tadara para sa panyapon? Eat healthy. Be reminded sang complete meal. Go, grow, and glow, di ba? Pag Nutrition Month, sad to sa eskwelahan, nagaluto-luto kita. Nagaluto-luto kita to gulay. Agaluto, gid, hindi lang luto-luto. Kaya mali nila pag luto-luto daw. Hampang-hampang lang. Galuto, gid. Siguro mga katapusan sang bulanan. Tama na. Ang iba niya sa Imbokada, di ba? Launching Subong, di ba, sang Nutrition Month celebration sa bugos nga pungsod. So, takarang may update da sa aton balitaan. Hello, Sis Bevelyn. Good afternoon sa Fontitia Hilahos family. Mayad-ayad nga pagpamati dala sa inyo. Tune in halin aga as tagid hapon sa aton programa sa balita kag iban pa. Napamati gyapon si Sis Bebs. Check ko man ang mga nagpamati di kahapon si Jandy. Yan, shout out na sa imo Jandy. Mayad-ayad gid nga hapon. Dara sa Jensen maulan man bala. Yan, halong-halong kayo daw. Baha na bala ang dito nga area sa Jensen. Tinagakan. Itong nakitaan ko sa post. Mayara sang ginabaha da, no, sa area sang Jensen. May mga minibus kag may mga balay nga na lubog sa tubig baha sa may Katanggawan gali, hindi gali Tinagakan, sa Katanggawan sa Jensen. Kaya kusog ang ulan halin pa kagabi. Sabay naghagay-hagan na da Subong. Katanggawan bala tong anday si Sir Rose, ang akon nga sister-in-law. Basta ka modera. So, doble halong, no, kay sunod-sunod man ang aton iyang mga ina-experience subong ang mga kalamidad. Remind lang na sa aton nga this world is not our home. Kag ini nga kalibutan nagatigulang na gid. May heat wave pa sa Europa. May katabo man nga linog sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan sa mga pagprotesta nga nagakatabo sa kalain-lain man nga parte sang kalibutan. Nyalis na na. Sang nagahilapit nga pagbalik sang aton Ginoo. Handa ka na ba? Padayon lang ah. Yung sanoma man na hindi tabalan si Lord lang ang nakabalo, importante preparado ta kada adlaw, anticipating the coming of the King. Kaya makuan gid man ta madiskontento gid man kita sang pagdumala sang tawo, gani ang ginadesire naton amo ang paghari sang Ginoo. Bala no, magkaroon restoration, ma-exercise gid ang hustisya, ma-experience gid naton ang matuod-tuod niya, mayo nga pang ginobyerno, may kalinong. Ini nga mga nagakalatabo no sa aton palibot, nagahatag sa aton sang anticipation for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords, kag iba paghari sa aton Ginoong Hesukristo. Kaya amugid na no ang nasulat sa iya pulong, no, kag amo lang gina look forward naton. Alas 4:08 ang aton takna, dali kita anay sa aton nga mga pahibalo. Take note, may schedule sang power interruption sa malapad nga area nga sakop sang NGCP sa Sunday. Tagaanta na ligwa ang mga impormasyon, dali kita anay sa aton action line.

0: Action! Line!
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sang South Cotabato may ara sang public advisory temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zip line until July 6 para mahatagan sang tion ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag ginakinahanglan nga engineering safety inspection.
0: Action line.
1: Ang National Nutrition Council Region 12 may ara sang 2026 Nutrition Month Poster Making Contest. Ang theme, Nutrition at Kalikasan Ating Pangalagaan. Sinong pwede maka-intra? Young people nga may edad 12 to 18 years old, enrolled students and out of school youth, residente sang Region 12, and one entry per participant. Para sa poster requirements, size 15 by 20 illustration board and allowed media watercolor, oil pastel, crayon, acrylic, colored pencil, kag iban pa ng mga traditional art materials. Ang digital artwork is not allowed. Ang tanan ng mga entries isubmitar until July 16. Dira sa NNC Regional Office 12, Unit 1, Second Floor, sang Gin Building, Porok Sariling Atin, Odi Street, General Paulino Santos, Coronadala City.
0: Action! Line!
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3 tubtob alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Take note ang schedule sang power interruption sa NGC Pinga Grid ang maapektuhan sini portion sang Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, kag Cotabato Province. 9 a.m. to 7 p.m. alas 9 sang aga ni hasta alas 7 sang gabi. Bugos nga coverage sang Socoteco 1 kag Sukelco Kalandagan Lambayong kag Malvar substation ang maapektuhan sa Sukelco. Then 9 a.m. to 9:30 a.m. then 6:30 p.m. to 7 p.m. ang Potelco main sa Baguntapay kag Tulunan substation, Majelco and Sukelco. Tag 30 minutes lang man 30 minutes sa aga, then 30 minutes man sa hapon.

0: Alas 4:15 ang aton takna, diretso na kita sa aton asa kapas segment. May kasabihan kung anong itinanim ay siyang aanihin.
1: At iban pa.
0: Expound na ni Pastor Jebo sa aton asa kapas segment.

0: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
1: Karamihan sa ating mga nararanasan sa kasalukuyan ay bunga ng ating mga tinanim sa nakaraan. Minsan hindi ito madaling makita pero napakahalagang maunawaan dahil lang totoo, ang mga tinatanim natin ngayon ay magbubunga din balang araw sa ating buhay. Halaman ba ang tinutukoy natin dito? Pwede naman. Pero kung lalawakan mo ang iyong isipan, marirealize mo na hindi lang halaman ang tinatanim ng tao at hindi din bunga ng halaman ang inaani natin. Dalawang uri ng bunga ang aanihin, bunga ng kapabayaan o bunga ng kasipagan. Alam naman natin ang dalawang salitang ito, kapabayaan at kasipagan. Pero bakit nga ba napakadali magpabaya at napakahirap magsipag? Ang pagpapabaya kasi ay palatandaan na hindi malinaw sa isang tao ang layunin ng kanyang buhay. Hindi siya pursigido sa dapat niyang gawing priority. Kulang siya sa disiplina o kaya naman ay walang motibasyon na gawin ang dapat. Kapag kasi hindi pa natin nararanasan ang epekto ng kapabayaan, kadalasan hindi natin inaaksyonan at tinuturing pa nga nating hindi mahalaga. Yun bang? Saka na yan, makakahintay pa naman yan. Tapos di mo namamalayan ay unti-unti mo nang nararanasan ang epekto nito at kapag nagsabay-sabay lumabas ang mga bunga ng kapabayaan, masyado nang mahirap harapin dahil lalong overwhelming na. Ang sabi sa Kawikaan 20 verse 4, ang taong tamad mag-araro sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Anong mga mahalagang bagay sa iyong buhay ang hindi mo nabibigyang pansin ngayon na dapat ay iyong inuuna? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Nauunawaan mo ba na ang kapabayaan sa kaugnayan sa Diyos ay magdudulot ng mahinang pananampalataya, maling mga desisyon at marami pang ibang negatibong bagay? Kumusta ang iyong kalusugan? Mas madalas bang abusuhin kaysa bigyang pansin? Kumusta ang iyong marriage? Kumusta ang iyong pamilya? Kumusta ang iyong mga kakayahan? Lumalago pa ba o napapabayaan? Ang pinakamahalagang motibasyon sa ating kasipagan ay ang pagpaparangal sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Siya rin ang nagnanais na tayo ay maging mabuting katiwala ng kanyang mga pinagkaloob. Kung matututunan mong magtanim ng tama sa kasalukuyan, aani ka ng bungang may pakinabang sa tamang panahon. Kaya, magsaka ng tama at asa ka pa.
2: Balita kag-iban pa.
3: Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminder. Principles ang agriculture na matunan manaton nga may ara sang significant sa iban pa nga parte sang kabuhi naton. Congratulations diri sa nag-perfect score sa National Medical Admission Test. Grabe. Perfect GED. Alin sang 1985, subong lang may ara sang nakatala, sang perpekto naman nga grado or score sa NMAT, 800 ang iyang score. 800 over 800. Si Luis Angela Etino, cum laude sa University of the Philippines, Visayas. March 2026 nga exam. May isa pa gid si Queenie R. Futalan sang Dumaguete City, magna cum laude naman sa Bachelor of Science in Pharmacy sa Negros Oriental State University. Sinila nga June nagtake siya. June 10. 800 over 800 man. Tigin ni ang ilang pagtanom sa patagsang edukasyon, no? Mapitan mo ang tiyaga, disiplina, kagdeterminasyon nila. Mga future doctor ini, sang aton nga pungsod. And congratulations sa mga graduates naton, ha? Congratulations man sa mga nanay, kag mga tatay, kag mga guardian, palagin suportaran gid hasta makalampos sa pagtuon ang mga kabataan naton. Welcome sa bag-o naman nga yugto sang inyong kinabuhi. Ay kadasig sa oras din nata sa balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, Hulyo 1, 2026 sa aton balitaan diri sa Balita Kagiban Pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, no movement sa mga baboy ginpatuman sa Barangay Muloy, Surala matapos ang kamatayon sang kapin 90 kababoy. Sangguni ang panlalawigan sang South Cotabato ginaprubahan ang pagbaton sang 30 milyones pesos nga ayuda para sa mga naapektuhan sang linog. 12 ka mga higher education institution sa Soccsergen ginkilala sa Times Higher Education Impact Rankings 2026. Masobra 11,000 nga aftershocks natala kasunod sang magnitude 7.8 nga linog suno sa RDRRMC 12. Masobra 1.4 million nga individual ang apektado. Bagyong Henry napabilin ang kabaskog samtang gapalayo sa Pilipinas. Kagkumpirmado nga kaso sang mpox na detect sa Mandaluyong City. Contact tracing ginlunsar sang LGU. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
4: Balita kag iban pa.
3: Ginpatuman ang no movement order sa mga baboy sa Barangay Muloy, Surala kasunod sang gulping kamatayon sang kapin 90 ka mga baboy sa lugar. Suno kay Barangay Kapitan Efraim Fulgencio, magahiwat ang mga otoridad sang blood sampling agud mahibaluan ang matuod nga rason sang kamatayon sang mga kasapatan. Dugang pa ni Kapitan lain ang mga sintomas nga ginapakita sang mga napatay nga baboy kumparar sa nauna nga natala nga kaso sang African Swine Fever sa barangay. Apang kinahanglan anay hulaton ang resulta sang laboratory examination agud makumpirmar ang matuod nga rason sang insidente. Patuman nga no movement

Ala sang kabugusan nga 11 mil ka aftershocks sa Region 12 kasunod sang 7.8 magnitude nga linog sa Hunyo 8. Inigin confirmar sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12. Suno kay DRRM Chief Diego Laguna, nagabot sa masobra 1.4 million nga individual ang naapektuhan sa probinsya sang Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat-Kag, Gensan. 67 ka individual ang ginbawian sang kabuhi, kung sa diin 40 ang halin sa Sarangani, 22 sa Gensan, kaglima sa South Cotabato. Suno kay Laguna, nagapabilin nga missing gihapon, Tubtub, Subong ang 17 ka individual halin sa rehiyon, samtang naglabot sa masobra 9.5 million pesos ang damyos nga natala sa sektor sang agrikultura, kag masobra 1.3 billion naman sa infrastruktura. Sa ulihi nga datos, naglabot na sa 622.4 million pesos ang balor sang assistance nga nahatag sang DSWD, samtang 17.4 million pesos naman ang napanagtag sang Office of Civil Defense. Kadayon, nagabuligay ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno para mas mapadasig ang rehabilitasyon kag pagsabat sa pagkinahanglanon sang mga apektado nga komunidad. Sa balita nasyonal, napabilin ang kabaskog sang bagyong Henry samtang padayon ini nagagiho pa nakatundan sa West Philippine Sea o 240 kilometros salin sa Abukay, Bataan. Dala sini ang maximum sustained wind nga 45 km per hour kag pagbaskog tubtub 55 km per hour. Kinsa ka ang wind signal number 1 sa pila ka bahin sang Luzon. Sa diin, gina-expectar minimal tubtub minor lang ang epekto sa mabaskog nga hangin. Pabakod sang bagyo, ang habagat nga magadala sang mabaskog nga paghuyop sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabar Zone, kag Mimaropa. Inalaygayan ang mga mananagat, kagagmay nga salakyan pandagat nga maglikaw sa pagpalayag bangod sa mga balod nga galabot 2.5 metros sa pila ka baybayon. Ina-expectar nga magbaskog pa si Henry kag mahimo mangin tropical storm pag-abot sang Huwebes. Posible magwa sa Philippine Area of Risk

impact sa bungsod sang nagligad man nga pila ka bulan. Sa data sang DOH, record ang 44 na kakaso sang mpox halin Enero 4 tubtob Hunyo 13. Nabo sang 79% kumpara sa nagligad nga tuig nga may 205 kakaso. Ginapangabay sang Mandaluyong City Health Unit sa mga residente nga respetuhon ang privacy sang pasyente kag likuan ang pagpalapta sang unverified information nga makatugas sang gamo sa komunidad. Mayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan. Dili sa balita kagiban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Gasunod na ang hudyat balita with 702 DZAS.

0: PNP sa pangungunan ng Quezon City Police District ang seguridad sa nasabing lugar. Sa kasalukuyan, may 747 police personnel ang nakadeploy mula sa QCPD. Nasa 1,083 naman ang PNP personnel na mula sa ibang units sa Metro Manila. May 618 personnels naman mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at iba pa. Inaasahan namang muling sisikipan daloy ng trapiko lalo pa ngayong rush hour, kaya naman makailang ulit na pinaalala ng PNP sa mga nagpo-protesta na tanggalin ang kanilang mga sasakyan na nakaparada pa rin sa ngayon sa tabing kalsada. Nagsimula ng isampa ng mga otoridad sa towing trucks ang mga sasakyan na nananatiling nakaparada sa kahabaan ng EDSA White Plains. Para sa FEBC Network News, Wenmark Balatukan, EDSA People Power Monument.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuloy ang biyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy na rally sa EDSA. Tiwala na hindi pangungunahan ng grupong Iglesia ni Cristo ang destabilisasyon sa gobyerno. Ang ulat ihahatid ni Heidi Bernardo Sampang.
3: Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kanselahin ang official visit sa Canada sa kabila ng nagaganap na kilos protesta sa EDSA. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matagal nang naitakda ang apat na araw na official visit ng Pangulo at binigyang diin na kailangang tuloy-tuloy na magtrabaho ang Pangulo para sa bayan. Binigyang diin ni Castro na hindi hahayaan ng Pangulo na maapektuhan ang kanyang trabaho ng nangyayaring protesta. Tiwala din anya ang Pangulo na hindi magiging pasimuno ang Iglesia ni Cristo ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Kagaya anya ng ipinananawagan ng religious group sa EDSA ang adhikain at ginagawa ng administrasyon para isulong ang transparency at accountability. Kasabay nito na nawagan din ang palasyo sa INC na maging mapagbantay laban sa grupong posibleng sakyan ang kanilang rally para ibagsak ang administrasyon. Nilinaw naman ni Castro na hindi pa beripikado ang sinasabing paglusob di umano sa Malacañang o sa mga kampo ng militar, ngunit hindi rin isinasantabi ng mga otoridad ang ganitong posibilidad, kaya mahigpit silang nakabantay sa sitwasyon. Ngayong gabi ang alis ng Pangulo patungong Vancouver, kung saan kabilang sa kanyang mga aktibidad ang pakikipagpulong sa mga negosyante sa iba't ibang larangan gaya ng mining, information technology, BPO, telecom, nuclear energy at iba pa, at gayon din ang paglagdas sa ilang formal framework of cooperation at pagsusulong ng magandang relasyon ng Pilipinas at Canada. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinalawak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang coverage nito para sa moderate hanggang severe na kaso ng leptospirosis. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magiging epektibo mula 15 ng Hulyo. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang benepisyong makukuha ng mga kwalipikadong miyembro sa pagpapagamot ay mas mataas na. Sa ilalim ng bagong package, ang benepisyo para sa hospital care ng pasyente ay maaari nang umabot sa 63,000 pesos.
1: Hudyat, pangunahing balita.

0: Profesionalismo at disiplina binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa selebrasyon ng anibersaryo ng Philippine Air Force. Nagbabalik para sa report si Heidi Bernardo Sampak.
1: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force na manatiling tapat sa kanilang constitutional mandate. Sa kanyang talumpati sa 79th PAF founding anniversary sa Villamor Air Base sa Pasay City, hinimok ng Pangulo ang hanay ng militar na isulong ang mataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad sa kanilang hanay. Ito ay sa gitnaan niya ng mga komplikado at mabigat na hamong pangsiguridad na kinakaharap ng bansa. Binigyang diin ng Pangulo ang kritikal na papel ng militar sa pagbabantay, hindi lamang ng pambansang seguridad kundi maging sa democratic institutions na nangangalaga sa kalayaan ng bansa. Ang pahayag ng Pangulo ay nataon sa kilos protesta sa White Plains Avenue malapit sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasabay nito, muli ring tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagbibigay ng administrasyon ng mga nararapat na kagamitan, oportunidad at suporta sa ating mga sundalo. Ito ay para kanilang magampanan-anya ng tama ang kanilang misyon ng may karangalan at kahusayan. Samantala, inatasan din ng Commander-in-Chief ang hukbong panghimpapawid na tsakin ang airworthiness ng kanilang mga eroplano at ipagpatuloy ang implementasyon ng mahigpit na safety protocols sa kanilang mga aktibidad upang matiyak ang seguridad ng mga sundalong naglilingkod sa bayan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, paggamit ng online gaming at sobrang pagbabad sa digital devices, malaking kontribusyon sa pamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban ayon sa investigasyon ng Senado. Narito si Babylyn Cacho Resulta para sa report.
3: Lumalabas na malaki ang kontribusyon ng online gaming sa pamamaril na isinagawa ng dalawang kabataan sa San Jose High School sa Tacloban City. Sa investigasyon ng Senado sa usapin, na lamang kapwa gamers sina alias Rod at alias Nash at kabilang sa isang chat group na pinamumunuan ng groomers, recruiters at manipulators online na kulto at satanista ang kanilang katauhan bilang grupo. Nauna nang sa iba yung dagat lamang nag-ooperate ang grupo, ngunit ngayon ay nasa Pilipinas na rin. Ayon sa mga ekspertong lumahok sa investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality, karamihan sa nabibiktima ng grupong ito ay mga kabataang nag-iisa, humihiwalay sa mga tao o kaibigan, may matinding pinagdaanan noong sila ay musmus pa, malungkot at may mental issues. Natutukoy ng grupo ang mga taong ito sa paraan ng algorithm at pagkatapos ay nire-recruit na ang mga ito upang sumanib sa isang grupong kapareho nila ang mga miyembro o ang sitwasyon ng mga miyembro nito. Dahil dito, hindi inire-rekomenda ng mga eksperto mula sa Universidad ng Pilipinas at Child Protection Program na huwag ibaba sa 15 years old ang age of responsibility dahil biktima rin naman ang mga batang ito. Mariin namang kinontra ito ng mga magulang na ilang nasawi sa naturang Tacloban shooting at bagaman nauunawaan nilang biktima rin ang mga namaril dahil mga bata rin nga ang mga ito, binigyang diin nilang dapat ay may managot pa rin sa isinagawang krimen ng mga naturang bata pati na rin ang mga may-ari ng mga baril na ginamit. Ayon naman sa ilang otoridad na nasa pagdinig, makakasuhan ang mga magulang ng neglect o pagpapabaya sa kanilang mga anak na namaril. Samantalay makakasuhan na ang 15 anyos na si alias Rod dahil may malinaw itong pagkakaunawa sa krimeng kanyang isinagawa. Samantaling si alias Nash naman ay nananatili sa kalinga ng Department of Social Welfare and Development ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sa Samantala, nagpaalala naman ang Department of Education sa publiko ukol sa matagal nang umiiral na pulisiyang nagbabawal sa paggamit ng gadgets ng mga estudyante sa oras ng klase. Kasunod ito ng muling pag-usbong ng usapin sa paggamit ng gadgets sa paaralan matapos maghain si Senate President Sherwin Gatchalian ng kaparehong panukalang batas. Sinabi ng ahensya, malinaw na dati pa na implement ang naturang batas at pinapayagan lamang ang paggamit ng mga gadget kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon o sa oras ng emergency. Hinikayat ng kagawaran ng mga paaralan sa pagpapaigting ng information at advocacy campaigns para isulong ang ligtas at responsableng paggamit ng internet at mga gadget.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Higit 1,000,000 pisong tulong pinansyal ipagkakaloob ng tanggapan ng Pangulo para sa mga pamilya ng mga nasawi at nasaktan sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo, Sampang.
1: Inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng financial aid mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kamakailan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tig 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante na biktima ng pamamaril na kinasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, tig 50,000 pesos naman ang ibibigay ng Office of the President sa 18 mga nasugatang mag-aaral. Nilinaw ni Yuse Castro na bukod pa ang tulong pinansyal sa mga ipinagkaloob na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Bukod dito, pinalakas na rin anya ng DepEd ang safety policies kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV camera at mas pinaigting ang pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa. Heidi Bernardo, Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: House Prosecution Panel na pag-alaman mula sa defense team ang posibilidad na magpakita si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial ayon kay impeachment spokesperson Representative Zia Alonto Adyong. Para sa kabuuang detalye, narito si Eddie Galvez.
4: Napag-alaman ng House Prosecution Panel mula sa defense team ang posibilidad o ang katiyakan sa publiko na maaaring magpakita si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang sabi ni House Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, importante na personal na magpakita si VP Sara sa Senate Impeachment Court kung totoong naniniwala ang kanyang kampo na ang trial ang proper forum upang sagutin ito ang lahat ng inaakusa sa kanya. Sabi ni Adyong, impeachment trial ang pinag-uusapan dito at tiyak na susubaybay at manunood ang buong bansa. Malakas at malinaw na mensahe ito para sa pangalawang pangulo. Sa trial proper, sinabi ng mambabatas na hayag ang mapag-uusapan ang mga aligasyon laban sa kanya, kabilang na ang pagbabanta, confidential funds, bribery, and unexplained wealth. Sabi pa ni Adyong, ang pagpapakita ng pangalawang pangulo sa paglilitis ay magdadala ng malakas na mensahe sa publiko na wala siyang pananagutan sa ilalim ng Articles of Impeachment. Samantala, sinabi rin ni Adyong hindi dapat maapektuhan ng kaso ni Senator Rodante Marcoreta ang naka-schedule na impeachment trial sa July 6 dahil magkahiwalay na legal matter ito at naiba sa Articles of Impeachment. Nagsagawa ng protesta ang Iglesia ni Cristo kasunod ang pahayag ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng plunder charges laban kay Marcoreta. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Hudyat, pangunahing balita.
0: Laban kontra online sexual abuse or exploitation of children, pinaigting ng International Justice Movement. Narito ang report ni Jo Cabrera Alabastro.
5: Daan-daang katao ang nagpahayag ng suporta sa Manila Prayer Gathering ng International Justice Mission ngayong araw sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. Ito ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa pamahalaan, simbahan, media at iba pang stakeholder. Highlight nito ang banta ng Online Sexual Abuse on Exploitation of Children o OSAIC sa bansa. Layon rin itong himukin ang mga mamamahayag na maging responsable sa pag-uulat ng mga kasong may kinalaman sa OSAIC. Ayon sa IJM, mahalagang mapangalagaan ang dignidad ng pagkakakilanlan ng mga biktima habang naipababatid sa publiko ang katotohanan at ang lawak ng suliranin. Samantala, lubos na nagpasalamat si National Director of the International Justice Mission Philippines na si Attorney Samson Innocencio Jr. sa suportang natatanggap ng kanilang hanay upang mapuksa ang OSAIC sa bansa. Sinabi naman ni Department of Justice Undersecretary Michelle Ann Lapuz na ang laban para sa katarungan ay nagsisimula sa malinaw na layunin. Kinilala rin sa programa na nananatiling isa ang Pilipinas sa pangunahing hotspot ng online sexual abuse at exploitation of children sa buong mundo. Ilan sa mga pangunahing hamo na binaging diin ay ang mababang antas ng pag-uulat ng mga kaso mula sa community, ang kakulangan ng pananagutan ng ilang technology at financial institutions, at ang pangangailangan ng mas maraming pagsasanay para sa mga prosecutor at law enforcement officers. Dagdag pa rito anya na isang hakbang na lamang ang kinakailangan upang maisabata sa Senado ang isang panukalang magpapalakas sa pananagutan ng iba't ibang sektor sa pagpigil sa online sexual exploitation ng mga bata. 25 years nang nagsusulong ang pakikipaglaban sa pag-aabuso at pagsasamantala sa mga bata, ang International Justice Mission o IJM Philippines. Sa pagdiriwang ng kanilang adversaryo, isang malinaw na mensahe ang kanilang iniwan. Malayo pa ang laban at kailangan ang sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng lipunan. Para sa FEBC News, Jo Cabrera Alabastro.
0: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.29, Canadian dollar, 43.19, Australian dollar, 42.40, Singaporean dollar, 47.37, at sa Saudi Riyal, 16.31.
2: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 18 Gs. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan.
2: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang tamang oras, alas 4:50 ng hapon.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
8: Real travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mapagpalang Miyerkules mga kaagapay, sama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko po ngayon sina
2: Charmaine Manalo Campanier at kasama nyo rin mga kaagapay. Hello! Kami nga po ang inyong kasama every Wednesday.
3: At ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayo ngayon July 1, 2026? Dalangin namin na kayo ay puspos ng kagalakan ngayong araw na to.
1: Ay, ang lalim ng Tagalog mo pa. Puspos na kagalakan. Sa simpleng Tagalog, punong-puno ng saya.
3: Yes, tama anak. Yan nawa ang nararamdaman ng ating mga kagapay sa panahong ito. At napakarami naman talagang rason para tayo mapuspos ng galak. Parang nakikita ko ang mga kagapay natin na mag-a-agree pag sinabi kong kulang ang ating mga daliri sa kamay. Naku, isama mo na pati yung nasa paa para bilangin ang mga rason para tayo magpuri sa Panginoon ngayong araw na to. Kaya sama-sama tayo mag-worship sa Kanya through Papuri Music.
2: At sabi nga sa Psalm 105:2-3 sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit. Ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya, ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya.
1: Amen.
2: Amen!
1: Thank you, Lord. Up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song request sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe
4: 0916-296-6620
1: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms gaya ng Spotify.
3: At dahil nabanggit mo ang Spotify, Trish, gamitin na rin natin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga nakinig ng bago mong song na Di Minamadali.
1: Maraming salamat po.
3: Yes.
1: Thank
3: at
1: you so much.
3: Ano, featuring po dyan sa awitin si Thyro Alfaro. At yan nga po isinulat ng kapapuri natin na napakagaling at anointed si
1: yes.
3: Sok Villanueva kasama ni Trish at Thyro.
1: Opo, kaya sa mga nakapakinig na po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa mga hindi pa po, nasa YouTube din po yan bukod sa iba't ibang mga music platforms.
2: Yes, congratulations. Thank you mga kaagapay for listening. Kung di nyo pa po narinig yan, ipi-play po natin yan mamaya. At ngayong araw na to ay punong-puno tayo ng mga awiting papuri at tampok natin ang kaagapay nating si Pastor Daniel Herrera Jr. na isi-share sa atin ang kanyang kwentong papuri. Kaya mga kaagapay, abangan nyo po yan.
1: Yes, pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Balikan natin ang dalawa sa mga pambatang papuri songs, ang Pamahiin mula sa pambatang papuri 3, inawit ng pambatang papuri singer sinulat ni Pabs Junicio. At ang Hinding-Hindi mula sa pambatang papuri 5 na sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Charity Grace Manalo Capistrano. At kasama rin sa ating lineup ang Bagong Likha mula sa Papuri 40th Anniversary Album, sinulat ni Valen Orena, inawit ni na Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia. At ang Di Minamadali na inawit po ni na Tricia Denise at ni Thyro Alfaro, sinulat ni na Sok Villanueva, Tricia Denise at ni Thyro Alfaro. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ito po si Dennis Campanier. Mainit na pagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong sama namin kayo, hindi lamang sa inyong mga radyo, kundi pati sa 702 DZAS mobile app at sa online streaming ng febc.ph. Ang ating pong Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong kwentong papuri.
3: Thank you po
1: sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo po aming mga papuri listeners. Ready po kami sa programa para sa inyong mga nais mag-share ng story. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating email address, sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request po, i-share nyo na rin ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song ng amin pong maitampok at maiplay na rin ang mga paborito ninyong kanta.
2: Yes, at gaya ng aking nabanggit kanina, ang tampok natin ngayong araw na to ay ang ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Pakinggan po natin ang kanyang kwento.
5: Magandang araw mga kaagapay! Ako po si Pastor Daniel Herrera ng Victory, Caloocan. Nagsimula ako makapakinig ng papuri music nung ako'y nasa high school pa lamang. Naalala ko paggising sa umaga nakatune na kaagad araw-araw ang aking mga magulang sa 702 DZAS. At di kalaunan, ako'y naaaliw at nai-encourage sa musika na hatid ng papuri music. Napakaraming papuri songs ang aking paborito. Subalit ang classic papuri song na pinamagatang ako ay naroon. Ang siyang nangusap sa akin na minsan sa aking buhay, ako'y dumaan sa isang matinding pagsubok. Naalala ko mga 12 years ago, ako ay nalugi sa aking negosyo at nabaon sa utang. I was 1 year married at that time at may few months old baby na rin kami. Masasabi ko sa mga panahon na yon na financially struggling and raising a family, I did not know what to do. Ako ay nagugulumihan at palaging balisa. Minsan, habang ako'y nasa kwarto, nakaupo sa sahig, kasama ang aming baby na nakahiga sa kama, magulong-magulo ang aking pag-iisip. I was worrying, I was struggling, I was weak. Ni hindi ko nagawang manalangin. Bagamat ako isang Kristiyano na. Sa aking pagiging tuliro, hindi ko na malaya na gumagapang na pala mula sa kama ang aming anak na si Ezekiel. At nang siya'y mahuhulog na, ako ay namulatan and instinctively, I caught him just in time, safely in my arms. Alam niyo po mga kaagapay, sa pagkakataon na iyon, tila narinig ko ang tinig ng ating Panginoon na nagkasabi, "Ganyan din ako sa iyo, aking anak, bilang iyong ama. Sasaluhin kita kapag ikaw ay mahuhulog na." Di ko mapigilang maiyak at ma-encourage at magpasalamat sa ating buhay na Diyos sa tagpong iyon. Sinabi niya sa kanyang salita sa Hebrews 13 verse 5 sa magandang balita Biblia, "Hindi kita iiwan ni pababayaan man." Later on that year, by God's amazing grace, the Lord has restored me. He blessed me, provided for me, and then He called me. Kaya kaagapay, tandaan mo, sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ang Diyos ay naroon sa iyong tabi. Maraming salamat at sa Diyos ang papuri.
2: Wow! Grabing encouragement talaga yung kwentong papuri ni Pastor Daniel.
6: Yes, yes.
2: At totoo po yung sinabi niya na sa point na pagdumaraan sa matinding pagsubok, yung tipong babagsakan na, ayan na si God, ayan nakahandang si God. Sumalo. Oh, oh. Just in time. At very comforting yung nabanggit niyang Bible verse na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon.
1: Yes po, agree ako talaga dyan. At maririnig po natin mamaya si Pastor Daniel, kaya manatili po kayong nakatutok. Sa ngayon ay atin ang pakinggan ang papuri song na nag-minister kay Pastor Daniel. Ang Naroon Ako na isinulat ni Doji Simon. Yan po ay mula sa Papuri 9, pero ang ating maririnig ngayon ay ang version mula sa Papuri Pagsamba album. Susundan ng Kalinga mula sa Papuri 16 na sinulat ni Darius Del Rosario, inawit ni Tricia Amper Jimenez. Gayon din ang Buti Na Lang Kay Buti Mo mula sa Papuri 25, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes. At ang song na Cruz mula sa Papuri 25, sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri!
7: Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin, kundi kayo ay mapagmahal din. Pinamalas nyo ang pinaka

Salamat aming Diyos at di nyo kami iniiwan o pinababayaan man. Salamat dahil hindi lamang kayo mahabagin,

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Tricia Denise Campanier at kasama ko sina...
2: Hello mga kaagapay, kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier at si...
3: Dennis Campanier po ito. Mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng febc.ph. Mag-sign in na rin kayo sa inyong Facebook para inyo nga po ma-comment sa ating Facebook page ang inyong messages at song requests. Ang ating Facebook page ay 702 DZAS FEBC Radio. Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675.
2: Sa mga humahabol na makinig, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ang tampok nating kwento ngayon ay mula sa ating kaagapay na si Pastor Daniel Herrera Jr. Ngayon ay pangungunahan niya po tayo sa panalangin.
4: Kaagapay, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na may akda ng aming mga buhay, Ikaw na may likha ng langit at lupa, kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong dakilang katapatan, sa iyong wagas na pag-ibig, sa iyong awa at biyaya na hindi nagmamaliw, nariyan araw-araw para sa amin. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa maraming mga pagkakataon na kami ay nagkulang at nagkasala sa iyo. Linisin niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan ng iyong banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa cross upang kami ay mapatawad at mabigyan ng panibagong buhay. Panginoon, sa lahat po ng naaabot ng panalangin na ito, O Diyos, sila'y damayan niyo sa kanilang mga pinagdaraanan, mga pighati at mga circumstances, Panginoon, na tila napakabigat na pasanin. Lord, you said in your word that if we cast all our cares upon you, Lord, you will sustain us. Lord, you gave us an invitation in Matthew 11:28 to come to you, those of us who are weary and burdened, and you will give us rest. Thank you, Lord God, for that assurance that you will never leave us nor forsake us, and that you will be with us until the end of the age. Lord, for those who are going through sickness, we pray for divine healing. For those who are in need of financial provision, prepare, Lord God, for your supernatural provision. For those, Lord God, who are on the verge of, Lord, relational dysfunction, we pray, Lord God, for restoration of relationship. Lord, for those who are going through mental or emotional pain, Lord, you send your word that you are close to the brokenhearted. There will be healing, Lord God, that is available for them. So we trust in you, Lord God. No matter what happens, we will continue to trust in you and believe in your word. Thank you, O Lord, for your miracles. And I pray, Lord God, for my brother and sister listening today, the Lord is telling you, I am with you always and forever. Maraming maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng amen at amen.
1: Amen! Amen! Maraming salamat po sa iyong kwento at panalangin, Pastor Daniel.
3: Thank you, Pastor Thank Daniel! You.
1: Mga kaagapay, kung kayo po ay napagpala ng kwento at panalangin ni Pastor Daniel na gusto pang lumalim ang pagkakakilala sa Panginoon, maaari niyo po kaming i-message sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Muli, maraming salamat po, Pastor Daniel. Pagpala

pera, inawit ni Jonah. Gayon din ang pag-ibig mo mula naman sa Papuri 16, inawit ni Zebedee Zuniga, sinulat ni Ronel Rubrica. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay! Blessed Wednesday po sa inyong lahat. At sa mga humahabol makinig, ito po ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Blessed Wednesday mga kaagapay!
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Pastor Daniel Herrera Jr.
2: Maraming salamat.
4: Thank you so
1: Pastor
4: much!
1: Daniel. Para sa inyo pong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, maaari niyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Magti-thank you rin po kami sa inyong mga nagpadala at magpapadala pa lamang ng kani-kanilang kwentong papuri. Palagi pong talagang kaabang-abang ang inyong mga ibinabahagi at nais naming
3: thank you po.
2: Pasalamatan din ang mga nakaagapay natin sa broadcast.
3: Thank you rin po.
2: Yes. Maraming salamat sa iyo.
5: Kayla Escalante. Thank you, Kayla.
2: Thank you rin sa ating production technician sina
5: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Maraming salamat
3: thank
5: po.
3: Thank you po.
2: Thank you rin sa ating broadcast engineer na si JB Tabua.
5: Thank you.
3: Salamat po.
2: At maraming salamat sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bokawe Transmitter Site. Maraming salamat.
2: Salamat po.
3: Thank you so much po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 105 verses 2 to 3. Sa Tagalog, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya, ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya.
1: Mga kagapay, patuloy po nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Tunay na walang makapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Pakinggan po natin ang walang makapaghihiwalay mula sa Papuri 24. Ito po'y inawit ni Trisha Denise at sinulat ni Dennis Campanier. Muli ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na

0: papuri.
1: Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
3: Wow!
4: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
3: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
4: Yes.
3: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
4: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, Pero yung asawa niya ay listener ng 702DZ. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
3: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
4: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago, nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
3: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
4: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
3: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
4: 1998.
3: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
4: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron doon.
3: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
4: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunlarin niya.
3: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
4: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Gamit po ang radyo mula Luzon, Visayas, Mindanao, iba't ibang mga partner stations. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay gamit naman ang mga online platforms po natin. Opo, para po sa ating kaalaman, meron pong ilang mga Facebook pages. Depende po sa inyong istasyon na sinusubaybayan. At ang mga episodes po na nariyan, as far as I know, ay umaabot po ng isang buwan. Ano po? At pagkatapos po noon, nadi-delete po yan, auto-delete po yan ng Meta. So, anyway, kung meron po kayong gustong balikan or i-share, ay pwede nyo pong puntahan dyan. At tayo po ay nasusubaybayan din sa YouTube at gayon din po sa FEBC PH Stream. Yan po ay app ng FEBC para po sa ating mga programa. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tinatalakay po natin ang tungkol sa ministry. At isang malaking bagay po sa ministry ay yung aspect ng relationships. At mahalagang pinag-uusapan ito dahil kadalasan nga ang tendency po ay tingnan ang ministry at maging task-oriented. Ang problema po pag tayo ay naging masyadong task-oriented ay madalas po nalalaktawan natin yung kahalagahan ng relationship. Kaya importante po na tayo ay magtuon din sa relationship aspect at maunawaan na hindi po pwedeng pabayaan ang relationship. So we learned the other day na yung pong ating threefold goal, ano po, tatlong layuning, napaka-importante sa ministeryo. Of course, you can always add to this. Ito po ay generalization. So yung una po is the exaltation of God. So we serve to exalt or to glorify God. So nangangahulugan po yan, we have to do the right things the right way. Ano? Tamang bagay sa tamang paraan, sapagkat ang hangarin, ang layunin, ay hindi lamang naman magawa ang mga bagay, kundi magawa ito sa paraan na ang Panginoon po ay nabibigyan natin ng luwalhati. So yan pong isa dyan. Pangalawa is also the edification of believers. Napakahalaga po yung edification sa kadahilanan po na ang layunin po natin is to give them encouragement, to build people up. So, importante para sa akin at para sa ating lahat na tayo po ay mag-isip, no? Paano natin gagawin ang ministry sa paraan na ito po ay nagiging pagpapala sa iba at hindi po yung nagdudulot ng discouragement, pagkatisod, pagkakawatak-watak, di ho ba? Kasi may tendency po na mangyari ito. Kaya napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng wastong pananaw at layunin na tayo po ay tinawag para ang Panginoon po ay ating luwalhatiin at ang body of Christ ay ating pong ma-encourage. Kaya talagang napakahalaga na tayo po ay magkaroon ng intentionality pagdating sa pagiging encouragement sa ibang mga tao. So for the exaltation of God, for the building up of the body of Christ. Kaya natin nasabi yan kasi kung babalikan niyo po ang dalawang importanteng talata, ano, yung isa yung 1 Corinthians 3. Nasulat po yan kasi yung mga taga-Corinto na mananampalataya, ginamit nga ang kanilang kaloob na espiritual. Kaya lang po, sa paggamit nila nito, nagdulot naman ng disunity. Nagkagulo-gulo sila, hindi po sila nagkaayos, at ang resulta eventually, sa halip na maging pagpapala, maluwalhati ang Diyos, at magkaroon ng magandang patutuo sa mga walang pagkakilala sa Diyos, the exact opposite happened. Yan po ay patunay na importanteng i-consider natin yung edification. Now, sa Romans chapter 12, isa pang napakahalagang talata, ito ho ay actually transition from the doctrinal to the practical part ng aklat ng Roma. Na parte po ng layunin dito ay bigyan tayo ng pagkaunawa, paano ba tayo dapat maglingkod? So, binanggit din po actually ang mga spiritual gifts, binanggit din po yung tayo ay iisang katawan, at ang sabi nga sa chapter 12 verse 6, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. So mapapansin niyo po na tayo po ay binigyan ng mga kahusayan para magamit, magampanan natin ang ating mga tungkulin na meron pong kaayusan. And so on and so forth with the rest of the chapter. Pero ang opening statement po, yung transition from the doctrinal to the practical, yung Romans 12:1 is a very important verse because it sets the tone for the rest of the chapter. At ang sabi po rito, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pagkatapos pong banggitin yan, at saka po pinaliwanag yung ating mga ministeryo, paglilingkod, ano yung marapat nating gawin upang tayo po ay makapaglingkod sa ating Panginoon. So, ang konteksto po ay pagsamba. To give your bodies as a living sacrifice. Sabi nga, the kind He will find acceptable. So, yan po ay nagpapatunay, nagpapakita sa atin na ang layunin ng ating paglilingkod ay para sambahin ang ating Panginoon. Bigyan siya ng kaluwalhatian, kapurihan, siya po ay ating maparangalan. Yan po ang malaking challenge po dyan, mga kapatid, ano? To honor God. Yan po ang hamon. Kaya ang paalala po sa atin ng passage na ito is to offer our bodies as a living sacrifice. Of course, alam natin, yung ating mga katawan ay instrumento ng Panginoon at tayo pong lahat ay naglilingkod, hindi lamang tayo nagsisikap na gawin ang dapat, kundi mamuhay ng karapat-dapat sapagkat pagsamba nga ito. At parte po noon, hindi lang yung individual na pamumuhay, kundi yung samahan natin collectively. So nangangahulugan po na nakapaloob din dito ang diwa ng pagkakaisa. So pag sinabi ho nating tayo po ay naglilingkod para sambahin ang Diyos, hindi lamang yung husay mo, motibo mo as an individual believer, kailangan nating ipaloob dito yung ganda ng samahan sapagkat yan po ay bahagi ng ating tunay na pagsamba. Kaya nga, kung mapapansin nyo, no, dito po sa aklat ng Roma, particular dito nga sa chapter 12, ay makikita nyo ang ilang mga paalala sa pag-ibig na hindi ganito ang diwa ng ating mapapakinggan sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Bagamat nababanggit din po, but the way it was mentioned sa Romans 12 is very unique. At ang sabi nga sa verse 9, verse 10, verse 11, don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good, love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. So tingnan niyo po yung passage na yan, ano? Iba yung impact, ano po? Ang sabi niya, don't just pretend to love others. Usually, ang sinasabi, di ba, magmahalan tayo, pero dito, huwag kayong magpanggap. Mahalin nyo ng tunay. Kasi po, talagang may tendency, di ba? Halimbawa, sa modern day setting ng ating mga churches, minsan po, talagang ito yung isang bagay na pag hindi natin isinapuso, talagang mababiolate po natin to, napakadali ho magpanggap. Di ho ba? Total, sandali lang naman kayong magsasama, magkikita. At paminsan po, para bang tinitiis na lang natin. Wala namang nakakakita ng damdamin mo unless you really express it in a manner that is obvious, di ba? Sino ba makakaalam na yung iyong pag-ibig ay totoo o pagpapanggap? Of course, may mga sign naman po yan. Pero ang bottom line, wala tayo sa kapasidad para maunawaan yung nilalaman ng puso ng bawat isa. Pero yun nga, dahil ang layunin ay ang sambahin ng Panginoon, hindi na bali kung ano yung pananaw natin, pagtingin natin, kung ano yung obserbasyon natin, ang mahalaga, anong nakikita ng Diyos? At lahat naman yan nakikita ng Panginoon. So if we are just pretending or if we are truly sincere, alam ng Panginoon yan. Kaya nga ang challenge po dito, don't just pretend, really love them. At binigyan pa ng emphasis, ano, sa verse 10, love each other with genuine affection. So yan po ang kailangan . At alam natin na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang namamayani sa ating samahan, wala naman talagang pagpapanggap doon, di ho ba? Kasi hindi naman mapagpanggap ang pag-ibig ng Panginoon . Yung pag-ibig ng tao ang mapagpanggap, yan po ang reality niyan. Kaya nga, if the Lord dominates our hearts at ang hangarin talaga natin ay sambahin ang ating Panginoon, wala talaga itong pagpapanggap na ito. Nangyayari lang ito pagka yung human love ang pinapairal natin at ipinipilit nating gamitin to do ministry. Ang human love po, hindi papasa ito sa ministry dahil alam naman natin ang nature ng human love, di ba? Sabi nga ng iba, it is also self-love. Ang pag-ibig ng tao ay self-love. Ang ibig sabihin po niyan, we love others because we either benefit from them, we want something from them, or we see something in them that pleases us. Kaya yan po ang reality niya. Kaya nga, nakakatakot isipin na pag ang naging focus lang natin yung human love, talagang alam nyo, bibigay tayo sa ministry. Bakit? Isipin nyo nga naman, ano ba ang ministry? Ang ministry po ay ikaw ay naglilingkod at ang source ng pagmamahal ay ang Panginoon, di po ba? Kung may hinahanap kang something in return at hindi iyon ibinabalik o nire-reciprocate sa iyo, I guarantee you, talaga hong madi-discourage ka, masisiraan ka ng loob. Bakit? Kasi yan ang nature ng ministry. Kaya nga, ang sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Kaya ho tayo marunong magmahal sapagkat tayo rin mismo ay recipient ng pagmamahal ng ating Panginoon. Yan po ang reality niyan. Kaya nga, ang napakahalagang bagay po na dapat nating bigyan ng diin sa katotohanan ito ay yung katotohanan po na kung human love ang ire-replace natin o yan ang gagamitin natin as a substitute or maybe yan ang gagamitin natin to do ministry, ang epekto ho niyan, talagang magkakaroon tayo ng bitterness, frustration, lahat ng mga negatibong bagay baka maranasan natin diyan. Kasi hindi po talaga yon ang kailangan. Kaya nga sinasabi ng Bible, we love because He first loved us. Di po ba? So yung kanyang pagmamahal sa atin, ang dahilan kung bakit kaya nating i-reflect yung pagmamahal na ito sa ibang tao din naman. Kaya yan po ang isang malaki at mahalagang paalala sa atin dyan. Kaya nga, importante po yung sincerity ng pagmamahal na yon. Sumunod na bagay po, pagka talagang human love ang ginamit natin, may hangganan yun eh. Di ba? Kasi talagang nasanay tayo, conditional yan eh. Meron kang ginawa, umahanap ka ng kapalit. Meron kang inaasahan, dapat mangyari. Ang divine love is selfless, sacrificial love. Yan po yan, ano? Selfless, sacrificial love. At walang substitute dyan. Kaya nga, pag yan ho ang namayani sa ating mga samahan, sa ating mga relasyon, ang makikita ng tao ay hindi po yung husay natin, galing natin, talento natin. Ang makikita po ng tao ay walang iba kundi ang presensya ng Panginoon sa atin. Kaya nga yan ho ang nakaka-amaze dyan eh. Kasi if you remember, ilang beses po tinalakay ni Pablo ito sa kanyang mga sinulat at pinapaalala po sa atin na tayo po ay tinawag para magmahalan sa isa't isa. Sino ba yung mga kausap niya noon? Ito po ay mga halu-halong lahi po ito. Hudyo, Hentil, iba-iba ho yan. Kaya pag binasa mo sa aklat ng gawa, diba, lalong-lalo na sa chapter 10 to 15, yan po yung struggle nila eh. Paano pagsasamahin tong mga pinag-isa ng Diyos? Nasanay sila na iba ang Hudyo, iba ang Hentil, iba ang babae, ibang lalaki, ibang mayaman sa mahirap. So yung mga natural divisions natin sa society, paano pagbubuklurin yun? Hindi nga nila matanggap yung isa't isa. May mga kinakain ng mga Hentil na bawal sa Hudyo. May mga gawi ang mga Hudyo na hindi naman pinapahalagahan ng mga Hentil and vice versa. So ang bottom line, it's a formula for chaos, sabi nga. Kaya nga po, doon natin marirealize na kung ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang nakikita, yan ang magdadala sa matagumpay na ministeryo. Kasi ang human love talaga gagawa at hahanap ng paraan para malimitahan eh. Kaya ang challenge po dyan is to really consider kung ano po ang nais ng Panginoon para sa atin. At ang kanyang nais, tayo po ay magmahal ng kagaya po ng pagmamahal ng Panginoon. At wala hong pwedeng ano dyan, walang shortcut dyan, hindi pwedeng dayain yan. The only way that can be expressed is if we have a real and growing relationship with Jesus. Yan po ang hamon dyan, yan po ang challenge po dyan. Kaya yan po kinakailangan nating makita, mga kapatid. Kaya kung ating tutuusin at titingnan, yan ang hamon. So, ang goal is to exalt God, to edify believers. Isa pa nga magandang talata, no? Kung mamarapati nating isama at napakahalaga po nito, is 1 Corinthians 13. And I always say na, 1 Corinthians 13 ay hindi mo dapat hinihiwalay sa naunang mga bahagi, which is 1 Corinthians 12, na ang tinatalakay naman na ang iglesia ay iisang katawan. At pinakita sa chapter 13, hindi po ang picture ng romantic love, kundi ang pag-ibig na tunay na galing sa Panginoon na kailangan at mahalagang sangkap sa ating paglilingkod. Tingnan niyo pong sinasaad sa 1 Corinthians 13, verse 1 to 3. If I could speak all the languages of earth and of angels, but did not love others, I would only be a noisy gong or a clanging cymbal. If I had the gift of prophecy, and if I understood all of God's secret plans and possessed all knowledge, and if I had such faith that I could move mountains but did not love others, I would be nothing. If I gave everything I have to the poor and sacrificed my body, I could boast about it. But if I did not love others, I would have gained nothing. So tingnan niyo po yung bigat nung talata, no? Kung wala yung pag-ibig, kahit kagila-gilalas yung iyong mga kakayahan, ang sabi ho rito, ito'y walang kabuluhan, wala kang napala, at walang saysay. Di ho ba? Sapagkat yan ang elemento na nagbibigay ng saysay sa ating ginagawa. It becomes glorifying to God, edifying to the body of Christ, and at the same time, it creates a powerful testimony and witness to the lost. Yan ho yung pangatlo eh, the evangelization of the lost. Dahil tinawag po tayo to reach out. Kaya ho yung ating relationship is very important kasi una, to function well. No? Eh, katawan eh, di ba? Imagine mo ang katawan kung walang unity. Paano ba naman yon? At by the way, no, let me just clarify. Sa Bible ho, pag sinabi nating unity, eh, hindi ibig sabihin nun na pare-parehas tayo ng kakayahan, ng gagawin. Ang idea po talaga nun, magkakaiba. Katawan niya eh, may kamay, may paa, may bibig. Pero pag sinabi ho nating unity, there is active participation. Lahat ay gumaganap ng tungkulin. Lahat tayo po ay gumaganap ng ating tungkulin. Kaya yan po ang challenge dyan. Kaya kung ating uunawain ang ministry, hindi ho pwedeng mangyari ito sa tamang paraan na daladala natin yung sama ng loob or ang ibubunga ay maling mga damdamin, pagkatisod, o kaya awayan. Pagka ganun na ho ang nangyayari, then definitely, obviously, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Di po ba? Hindi yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan ang dapat makita sa atin. Yan po ang challenge dyan. At hindi po madali yan. Madaling ituro, unawain, basahin, pero alam natin sa totoong buhay, it's always difficult. Di po ba? Kasi po, tayong lahat, we are all works in progress. At dahil works in progress po tayo, talagang makikita mo na may mga hamon sa ating ugnayan sa isa't isa. May mga times po magkakasamaan ng loob, magkakatampuhan, may mga times po na yung hindi mo inaasahan yun ang gagawin sa'yo, yung inaasahan mo yun ang hindi gagawin sa'yo, di ba? Yan naman ang nature niyan eh. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi, ano, kakaiba eh, sino ba nag-decide na tayo magkakasama sa church? Alam niyo pong reality, it is God who brought us together. Yan pong reality niyan. Hindi tayo sinabihan ng Panginoon na, o ikaw, pumunta ka, maghanap ka ng taong kasundo mo, gumawa ka ng church. O ikaw, maghanap ka ng mga madali mong makasama, gumawa ka ng church. Hindi po. Make disciples of all nations. Yan ang challenge eh. All nations. Nang ibig sabihin niyan, mga kapatid, eh, ang Panginoon ang talagang pumipili kung sino ang kasama. Ang sa atin po ay tanggapin ng may pagmamahal kung sino yung ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya dapat maging maliwanag sa atin yan. Kasi pag hindi po naging maliwanag yan, ang magiging tendency, sabi nga, ang magiging resulta po, eh marahil eh, para bang tayo na ang nagde-decide ngayon. Ikaw, karapat-dapat ka dito. Ikaw, ayaw namin sa iyo. Hindi po. Dinala sila ng Panginoon sa atin. Kakaiba sila sa atin. Iba po ang kanilang level of maturity marahil, pero ang bottom line is that it is God who brought us together at hindi po nagkamali ang Panginoon. Why? Meron po siyang reason bakit tayo ang pinagsama-sama. At ang reason po doon is so that we will reflect the love of God. So how do you learn to love like Jesus loves? Hindi ba sa pamamagitan ng mga challenging relationships and situation? Yan po yan eh. Kaya ho yung ating growth sa church is not by selecting kung sino po yung, ito, okay ito, dito ka, madadali kayong mahalin, lalago ako pag kayo kasama ko. Ay, hindi ho ganon. Dadali ng Panginoon ang mga mapanghamong relasyon at sa pamamagitan po niyan, we will learn to see them as the Lord sees them and God will also teach them to see us the way the Lord sees us. Kaya sana po naging pagpapala ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
6: iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Ang bahagi ng mga skit na nararanasan natin kapag tayo ay nagsasuffer, parang illogical or irrational. Parang tila hindi makatwiran bakit tayo nagsasuffer. Hindi naman na ang bawat pagdurusa ay malinaw na resulta ng isang pagpili.

0: pagkakataong tila ito'y walang dahilan. Yan ang pangunahing tanong na kinakailangang pagtagumpayan ni Job. Tignan po natin ang Job chapter 2 verse 3 at ang Job chapter 9 verse 17. Napansin mo ba ang lingkod po si Job? Anong niyawe? Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Inimok mo akong pinsalain siya kahit walang tapat na dahilan. Subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Verse 17, malakas na bagyo at mga sugat ang sa akin ibinigay kahit wala naman siyang sapat na dahilan. That really may be the ultimate test of one's worldview. If everything is meaningless, suffering itself is meaningless. That may be a philosophically pwede nating maabot. Pero from a practical standpoint, napakahirap kong unawain. It is hardly reasonable. Yung mga biglang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, nakakapanghina ng mga sakit, magiging biktima ng pagtataksil o pang-aabuso, madalas na ang sakit na nararanasan ay mas ramdam ng mas malakas kaysa sa maayos na pagkaunawa doon sa kalagayan na ating nararanasan. Ang mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia ay may isang kaibang pananaw at kaparaanan sa pagtingin sa mundong ito. Kasimula, ang mga Kristiyano ay kumikilala sa Diyos. Belief in the existence of God entails by necessity that everything must have meaning. God is a personal, intelligent being. If there is a God, then all reality apart from Him is subordinate to Him. Nothing exists nor happens by chance. Nothing in reality can be causeless or random. If God truly is God. So yung mga experience ng suffering nag-exist sa universe, that experience itself must have a purpose. Even yung purpose ay hindi natin manotice from the time being na tayo po yung dumaranas. Believe that there is a God, in a sense, means that nothing in human beings' existence can possibly be illogical or absurd. If God exists, absurdity cannot. Kung umiiral ang Diyos, hindi maaaring umiiral o walang pagkaunawa. These profound implications for the perennial problem of evil, ang kasamaan mismo, maging ito ay tinutukoy bilang isang moral category, yung opposite ng kabutihan or good, or simply an experiential category, yung opposite ng well-being. Ang paniniwala sa Diyos ay nagbibigay ng powerful response. If there is a God, at least the theory of meaningless suffering can be discarded. That is to say, not that the experience of suffering is less painful for us. Kasi naniniwala nga po tayong meron Diyos. But at least, that suffering has meaning with a stronger foundation on which to stand in a state of despair. Tayong mga Kristiyano, mas pwede pa nating lawakan ang ating pangunawa. Not only we believe that there is an intelligent personal being who transcends the universe, but we also believe in a God who has revealed Himself. Naniniwala tayo that there is a true and living God. Mayroong certain attributes na pwede natin inuwain, especially in relation to the experience of suffering. There is really a comfort in studying and knowing God deeply. Ito po si Pastor Mel Bolongan sa bawat pagkakataon, naglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag?

paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito." May mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church, o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, tumatanggi silang dumalo. Nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, "Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians." Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila
na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating, when I don't understand, I will trust. When I don't understand, I will trust. Ito pong Isaiah chapter 55 ay isa pong imbitasyon ng Diyos sa kanyang mga tao na bumalik sa kanya. Ang bayang Israel ay na-experience sila ang ma-exile, ang disappointment, uncertainty, and many unanswered questions. At sa kanilang mga naranasan, marahil tinatanong ng bayang Israel during that time na bakit ito inaalaw ng Diyos? Paano ba tayo ire-restore pa ng Diyos? Bakit ang Diyos ay ganito ang kinikilos sa atin na hindi ayon sa ating inaasahan? Alam niyo po, sa gitna ng mga katanungan na ito ng bayang Israel, pinaalala ng Diyos sa kanila na my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Ito pong passage na ito ay nagtuturo sa atin ng ilang mga mahalagang katotohanan. At isa nga po dito, kung di po natin maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, magtiwala tayo sa Diyos. Marami po sa atin ang naka-experience na nagpe-pray, pero parang hindi naman nasasagot agad ang kanilang mga panlangin. Gumagawa ng mga plano, pero iba ang tinatahak ng buhay. Titiwala tayo sa Diyos, pero nakaka-experience pa rin tayo ng mga pains. Kaya naman, again, pinaalala ng Panginoon doon sa talata na His wisdom is greater than ours and His plans are always higher. So tingnan nga po natin, ano nga po ba ang mga katotohanan na makikita po natin sa passage na ito. Number one, God's perspective is higher than ours. God's perspective is higher than ours. For my thoughts are not your thoughts, sabi po dun sa talata. Alam niyo po, ang ating pangunawa ay limitado. Nakikita lang po natin kung ano ba yung mga present na nangyayari, pero alam niyo po, ibahin natin ang Diyos. Si God, nakikita po niya ang entire picture. Minsan, tatanungin natin, bakit nga ba nangyayari ito sa akin? Bakit ngayon pa? Bakit hindi yung sa gusto ko? Alam po natin, mga kapatid, na ang plano ng Diyos ay hindi po nakasentro lamang sa ating comfort. Nakasentro po siya sa layunin ng Diyos, sa ating paglago, at para sa kanyang kapurihan. Consider Joseph. No? Tingnan po natin si Joseph. Si Joseph po naka-experience siya ng betrayal, slavery, and imprisonment. Pero si Joseph ay sumulat ng kanyang storya. No? Kung siya ang sumulat ng sarili niyang storya, pwede niyang escape yung mga sufferings. No? Pero ang Diyos pala, sa kabila ng mga sufferings na kanyang pinagdaanan, ang Diyos ay pine-prepare pala siya sa something greater. What looks like delay was actually divine preparation. Ito po mga sandali na ito, kagaya ng na-experience sa Joseph, no? May mga panahon na parang tahimik ang Diyos, pero hindi ibig sabihin nun absent siya. Sometimes, God delays to develop us. God closes doors to redirect us. And God allows waiting to deepen our faith. So trust that God sees what you cannot see. Tiwala tayo sa nakikita ng Diyos kesa sa mga hindi natin nakikita. Sabi nga po ng isang quotation, God sees the whole picture while we only see the frame. God sees the whole picture while we only see the frame. Number two, God's ways are often different from our expectations. Sabi po doon sa talata, neither are your ways my ways. God frequently works in ways people do not expect. Who would have imagined na merong tagumpay sa cross? Eh, nung time po ni Jesus, negative ang connotation sa cross. Pero may pagtatagumpay na nangyari. A Savior is born in humility and redemption through sacrifice. Human wisdom often seeks immediate solutions. No, tayo, gusto natin, mabilisan agad ang sagot. Pero God often works through process. Maaari tanongin po natin, Lord, kung talagang mahal mo ako, bakit pa ako dumadaan sa mga gantong difficulty? Pero pag tinignan po natin ang salita ng Diyos, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ang mga hardships ay kasama sa ating pathway para po mas ma-reveal ang kapangyarihan niya. Alam niyo po mga kapatid, closed doors are not always rejection. Sometimes they are protection, redirection, and preparation. No? Kaya pala hindi mo natanggap yung iyong pinagpe-pray kasi maaring mapahama ka pala doon. O kaya, baka kaya pala tayo naka-experience sa mga pagsubok kasi nire-redirect tayo ng Diyos. O kundi man, ay inihahanda niya tayo sa mas malaking layunin. Kaya po, siguro maganda na itigilan na po natin ang pagsukat sa faithfulness ng Diyos na nakabatay sa kung ang ating mga plano ang nasusunod. Alam niyo, ang pananampalataya, hindi po yung pagsasabing, Lord, do what I want. Ang faith po ay nagsasabi na, Lord, I trust you even when your way is different. Kaya mga kapatid, when God changes your direction, trust His destination. Ulitin ko po, when God changes your direction, trust His destination. And number three, the right response to God's higher ways is trust and obedience. Sabi nga po doon sa talata, kung itutuloy po natin, as the heavens are higher than the earth. I-reveal po ni God na ang katotohanan, no, ay siyang magpapalaya sa atin. Hindi po niya sinabi na you cannot understand me, so give up. Bagkos ang sinabi ng Diyos, you do not have to know everything because I already do. Alam niyo po ang pananampalataya, ang siyang kumukumpleto sa ating pangunawa. Ang pananampalataya, ang siyang kumikumpleto sa ating pagtitiwala sa Diyos. When you do not know what comes next, keep on obeying. Sunod lang. Padayon lang. Keep on praying. Huwag titigil sa pagdadasal. Keep serving. Sa kabila man ng mga nangyayari sa buhay natin, di man natin maintindihan, tuloy-tuloy lang po ang paglilingkod. At lalo tigit, magpatuloy lang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos sapagkat siya po ang nakakaalam ng lahat ng mabuti sa atin. Kagaya na lang po na experience si Jesus, no? Nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, ano po yung kanyang sinabi po doon na talagang napakaganda? Not my will, but yours be done. Si Jesus mismo nagpakita po na example kung paano po ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. No, at kahit na yon ay isang landas patungo sa paghihirap sa krus, nagtiwala po rin po siya sa Diyos. Kaya kapatid, meron pa po bang area ng buhay ninyo na pinipilit nyo pong kontrolin? O meron po ba kayong mga panalangin na gusto nyo sagutin ng Diyos ayon sa inyong pangarap? O kundi man, willing po ba kayo na magtiwala sa Diyos kahit na ang mga sitwasyon ay lubos nating hindi maintindihan? Yan po yung mga magandang tanong na ating pong mapagbulay-bulayan. So mga kapatid, we will not always understand God, but we can always trust Him. When you cannot see His plan, trust His heart. When you cannot understand His path, follow His voice. When His ways seems higher than yours, remember that His higher ways are meant to lead you into His greatest purpose. Kaya po ngayong araw na ito, mga kapatid, isurrender po natin ang ating po mga questions, yung ating timing, at syempre, ang pinakamahalaga, ang ating mga plano, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Sabihin po natin kay Lord, Lord, even when I do not understand everything, I will still trust in you. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala about sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: What is true prayer?
6: Scripture says to pray continuously.
5: But how do you do that?
6: You do that by letting the Holy Spirit change your thinking about prayer.
5: We need to think of prayer as the breath in our lungs.
6: Or the blood in our veins.
5: You know, both blood and oxygen flow continuously in our body.
6: And we don't think about it. It just happens.
5: Yeah, and that's the way we should pray.
6: True prayer is an extension of your thoughts through the day.
5: Nehemiah prayed like this in chapter 1 of the book he wrote.
6: In fact, the Bible says he prayed day and night.
5: Take a moment today and read the prayer of Nehemiah in chapter 1.
6: You'll see that prayer was for him a function like breathing.
5: If you're too busy to breathe or eat, you'll soon die.
6: If you're too busy to pray through the day...
5: Well, you know the answer to that.
6: Enrich your spiritual life with prayer.
5: And you'll soon see growth.
6: It's true that prayer changes things.
5: But it also changes you.
6: A thought from inside today's Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
7: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR FM, Life Changing.
7: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
8: To celebrate America's 250th birthday, the iconic Hoover Dam recently received a patriotic makeover featuring 550 red, white, and blue LED lights and a 300-foot tall American flag.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Thursday no, adlaw nga Webes kag July 2 ang aton nga petsa, ikaduha nga adlaw sa bagong bulan nga ato naman nga na experience no. Natapos na ang Hunyo kag this is the second day of July. Tapos na kita sa first half sang tuig. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Amunin nga aton nga sign-on program. Kay alas 5 nag-start ang aton nga programa. Diri sa estasyon sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company Philippines nga makita diri sa Barangay Morales, Ciudad sang Coronadal. Ari diri ang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa Kabaskugon nga 10,000 watts sang aton nga transmitter power. Okay, maayong aga gid sa inyo tanan kag salamat sa Ginoo sa kapahuayan, sa kaayuhan kag sa kusog nga ato na baton subong adlaw no? Kag maayong aga sa tanan nga nakabugtaw na kag masako na sa mga helikopter naton subong aga, especially sa mga naga obra kag naga eskwela kag naga preparar aga pa. Maayong aga gid sa inyo, welcome sa aton nga early morning prayer meeting and fellowship sa kahanginan. Welcome kaayo inyo nga mga shout out, ang inyong mga mensahe sa aton nga programa. Ipaabot nyo lang diri no. Ang kung luyang ninyo i-text ang aton nga number, cellphone number is 0963-180-1469. Yan, 0963-180-1469 amo nang aton nga official nga cellphone number no. Ka good morning sa mga nagapamati via online sa aton nga FB live no. Kag ang aton nga Facebook page kung wala nyo pa na like kag na follow is 1062DXKI-FEBC Radio. And 1062DXKI-FEBC Radio. And search nyo lang, no? Kag like, follow, and share ang aton nga FB page. And good morning, gid, sa tanan nga nagapamati sa oras nga ini. Mga nag-like, nagapadala sang mga emoticons, mga reaction, no? Sa aton nga broadcast. Ayan. Pwede nyo man i-PM, no? I-message sa aton nga inbox ang aton nga page ang inyong mga mensahe. Ayan, good morning kay Sister Beatrice Consad. Siling niya, blessed morning Pastor Alex. Stay safe always. God bless everyone. Ayan, good morning sa inyo, no? Dira sa abroad ni Sis Beatrice, no? Sa Texas yata. Kay March Agarado Samintar, sila niya, good morning everyone, God bless us all. May aga sa inyo sa Samintar family. Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez, sila niya, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. Pastor, please pray our WMU prayer retreat on Saturday. Pastor as their devotional speaker diri sa CBC Dumadalig. And salamat gid, God bless the DXKI and the broadcast today. Ayan. Good morning gid sa inyo dira sa CBC Dumadalig. Kay Sister Gemini Ong Ante, good morning. Maing aga man. Si
kay si Spinky Ortiz Estrella Aurelio. Good morning everyone, siling niya. Kag kay sis Amilin Diaz Magan, kagay Brad Banban. Yan, maying aga siling niya. Sis Amilin, maying aga pastor, pangapidaw ta siling ni Banban. Abaw, namigin nga pangapidra sa inyo, no? Kaupod ang mainit nga tinapay. Good morning kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, blessed morning po. God bless us all. Stay blessed everyone and stay safe. Amo man kay Joanne Sinaon. Ready na ang kapinaton kag tinapay dira Jo. Kay Toto Catherine Basilisco sa Katani. Good morning kag amo man kay sis Delia Tomas. Yan. Kag kay Nay Helen and Nay Piring Sinaon. Good morning. Ayan. Good morning man kay sis Annabel Anyola, Hanyola Bandada, kay sis Maricar De La Cruz Castro Antonio, amo man kay sis Geraldine Maribiles, kay Sir Vic Lagora, kay sis Rose Kadungog Quijano, kay sis Bevelyn Hilahos Fonticha. And good morning gid sa inyo tanan, no? Maayong pagpamati kag happy happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw, no? Sino nga aton nga mga celebrators subong gid, no? July 2. Happy happy birthday and sa mga nag-celebrar sang ilang anniversaries, happy happy anniversary sa inyo, especially ang wedding anniversary. Yan. So yari ang aton nga pangharana liwat sa inyo, no? Kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer. Okay, so yari haranahon na naton ang mga celebrators naton.

Okay, padayon ta sa atong program kag kinalantaw ko diri ang isa ka announcement no. Alin sa Socoteco nga may ara sila sa Sunday may ara sila nga brownout from 9 o'clock to 7 o'clock sa gabi, no? Whole coverage sang Socoteco 1. So basi wala nyo nakita ang announcement sa Sunday na ini, no? From 9 in the morning hasta alas 7 sa gabi. Yan. So basi wala nyo nakita, preparar gid, no? Kay medyo laba-laba ni siyang brownout. Okay, mayong aga kay Brad Eugene Lansagarita, sila nga mayong aga, Pastor Alex, ang Ginoo maayo gid sa tanan nga iya mga anak. Ayan, so God is good, no? Siling sa Biblia, and He is good all the time. Sana ka-attribute sang Ginoo. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dira sa Barangay Grino, City of Tacurong. Kay Toto Catherine Basilisco sa Katani, good morning. Kay Dai Panganiban Roque, good morning. Kag sa iban pa naton nga mga tuners, no, especially sa mga nagapamati sa ila radyo nga sign on to sign off ang ilang pagpamati. Okay, kanto kita sa aton nga meditation subong aga sa pulong sang Ginoo, no. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Okay? Saan naton ang padayon kita gihapon sa aton nga devotional, no? On 2 Peter chapter 3 verses 17 to 18. 2 Peter Chapter 3, verses 17 to 18. Yan, ang pulong sang Ginoo nagasiling in 2 Peter chapter 3, verses 17 to 18. Pero mga hinigugma, madugay na ninyo ini na hibaluan, gani magandam kamo agod indi kamo pagpatalangon sang sala nga mga pagpanudlo, sining mga tao nga wala sing husto nga prinsipyo nga ginasunod. Kay kung magsunod kamo sa ila, madula ang inyo malig-on nga kahimtangan sa Dios. Ang inyo himuon, magpadayon kamo sa pagtubo sa kaayo, kag kaalam nga halin sa aton Ginoo, kag manuluwas nga si Hesukristo. Siya ang dapat naton dayawon subong, kag sa wala sing katapusan. Amen. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in 2 Peter chapter 3, verses 17 to 18. O kaga, ang aton nga key verse is found in verse 18. No? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Kaga, pila namang kadlaw na ang gina-discuss nato ni noong ang background sang libro ni Peter, ginsulat niya sa panahon nga madamo sa mga false teachers sa sulod mismo sang iglesia. Kaga, ginapatalang nila ang mga tumuloo. Kaga, ginahambalan nila nga, gin-encourage nila nga magkabuhi nga sundo nila ang sarili nila nga mga gusto rather than ang kamaturan sang Ginoo. Sa tiun ngini sang ginsulat ini ni Apostle Peter, no, in verse 14 in chapter 1, balaan ni Pedro nga lapit na siya mapatay. And so bilang isa ka amay, no, sa mga tumuloo, ginhimo niya ini nga sulat nga may ara sang urgency, no, nga tagaan sila sang tugda, no, nga indi magpadala-dala sa mga false teachers nga ini, no.
kag sa iyang nga conclusion, gintagaan niya sang positibo nga encouragement ang mga believers. Siling niya, padayon sa pagtubo kay Kristo. Amo ni makita naton sa verse 18, no? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amo ni ang iyang final nga concern, no? Hindi lang nga regarding sa mga false teachers, kundi nga mangin spiritually mature sila, no? Kay ang isa ka Kristohanon nga padayon nga nagatubo, padayon nga nagamature, hindi na siya madali-dali, no? Nga mahaylo sining mga false teachers nga ini. Rather than Kristohanon ka pero naguntat ka na sa pagtubo, no? Wala na ang maturity kundi nga nagkunol ka na, no? Ang isa ka tanom, no, lalo na kung naghulog kasang seeds dira sa lupa, kag nakita mo nga nagtubo siya, pero wala siya nagdako, no? Gamay lang gihapon siya, gagmay ang dahon, no? Inaiya, kuan gina, makatilingala gina, kaya gina-expect na to, no? Basta tanom gani, matubo gina, no? Dugay-dugay, mamulak. Mapansin mo gid ni kung limbawa mga talong bala or kamatis ang imo nga gintanom, dapat expected mo gid na nga magtubo na siya, magdako. No, kag dugay-dugay makita mo umpisa na magguruwa iya bulak, but silingon nga ready na siya nga mag pamunga. Yan, so siling ni Pedro, ni Apostle Peter nga padayon, no? Grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay. It is both a counsel and a warning, pero it is also an invitation nga mayara gidapat sang transformation sa bilog nga kabuhi sang isa ka Kristohanon. Kay pwede na nga ang kaupod mo sa simbahan mabatian nila ini nga bersikulo. Pwede nga magsiling ang isang nami ang mensahe, no? Pwede man nga ang isa magsiling, Lord, baguha ako Ginoo. Help me to grow, help me to mature. No? Pwede nga ang isa yan, nanamian lang sang mensahe, nami lang sa iyang talinga. No? So, madamo man sa aton ang amusina nga damo tanabalaan parte sa Ginoo, pero spiritually way man tagabag-o. Damo kanabalaan nga bersikulo, pero wala man gyapon apply. Di mo man ma-apply sa imong kabuhi. Nabalaan mo lang. Ara lang sa ulo mo, kag pwede mo gani ma-explicar maayo. Pwede gani nga daw teacher ikaw, no? Kag ma-explain mo maayo mga bersikulo, pero spiritually wala sang pagbag-o sa imong kabuhi. I-allow naton, no, nga continually i-baguhon ni Kristo ang aton nga pangabuhi. So Peter is expecting kita mangin mga disciples gid nga may ara sang kabuhi nga nabag-o gid, no, na transform. The keyword is transformation. Subot silingon ang command ni sang Ginoo pagi kay Peter to grow in the grace and knowledge is one of the clearest sign nga may ara sang kabuhi ang isa ka tumuluo. Okay, tanan nga bagay nga may kabuhi, nagatubo na. Especially makita nato na sa mga tanom. Sa tao naman, ang mga baby, kadugayan mahimo na sila nga adult, no? Dasig maglagko biya ang mga bata, no? Dati baby pa, diri sa amon, may kapitbahay kami di. Baby pa, pero subong matingala ka na lang nga galakat-lakat na, no? Nagapamugno na sa imo.
Dati, baby pa man na, nga nagahibi-hibi, batian mo. Kadasig, no? So, amo na yung expectation nga basta may kabuhi, nagatubo. Ang isa ka seed, mahimo nga tanong, mahimo nga puno, nga dako. So, in the same way, ang mga tumuloo, no, believers, dapat mag-mature man, spiritually. Hindi nga matubo ka lang kung saan mo gusto, no? Amo nang ginambal ni Pedro diya nga it is a command, no? Grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Galing kay kadamuan, wala na nagturubo. No? Sige, pagyapon sila attend sa church, sa simbahan. Pero spiritually immature. Kaya nga, na-comfortable na, no? Wala na siyang desire pa nga magtubo. Na-comfortable na, na-okay na, na-status ko na lang. Okay na niya. So, hasta na lang diri ko, hasta. So, okay na ko sini. Kay, hindi mo nang intention sang ginoong kung magabot ang adlaw, kilalahon, kagbatunon mo si Kristo, tuuhan mo siya, amo na ng finish line, hindi amo na, no? Kundi nga, amo na na ang pag-umpisa sang kabuhi nga na transform. Siling ni Apostle Paul in Ephesians 4, chapter 4, verse 13, until we all reach unity in the faith and become mature. Ayan. So, maturity ang goal, no? So, hindi kaya pwede magsiling nga, ah, dugay-dugay na ko nga Kristohanon. 20 years na. Hindi amo na, no? Kundi nga, ang aton nga hambalon is that, nagatubo ba ako, nagamature ba ako, para ma-reflect na kon ang sa akon kabuhi ang Ginoong Heso Kristo. Am I growing towards Christ-likeness? Yan. So, amo na mga pamangkot naton sa nagligad, no, nga kumusta ang aton nga emotional maturity, spiritual maturity, no? Nangin mahigugmaon ba kita, mapinasinsyahon, kagmas, may pagsalig sa Ginoo, or basi gamay-gamay lang nga problema, kumod-kumod na dayon, no? Gasala na dayon, kag hindi na magpangamuyo ka, magsagad ka, worry, no? Siling sa nga kong doktor, pangamuyo lang na. No? Kinanglan, but silingon, doktor gani, way ko gani gina-expect nga mo tong iyayambal, no? Pagpa-check up ko nga, pangamuyo lang na. So, pangamuyo, kinambal niya to kay dapat isalig man na to ng aton nga kabuhi sa Ginoo. No? So, ang pagpangamuyo, ang pagsalig, ang trust, no, pag depend sa Ginoo is one sign of maturity. Okay? Ayan, kag siling ni Peter, grow in grace. Magtubo sa grasya sang Ginoo. Ayan. Kadamuan abi ang ginaisip sang iban is that ang grasya among ang Ginoo nagapatawad sa aton mga sala. Tuod man na siya, no? Kahit ti ang aton kaluwasan, grasya na sang Ginoo, it is a gift. Pero hindi lang amo na ang grasya. Ang grasya is ang paghatag balas sang Ginoo sa aton sang kapasidad, sang abilidad, sang kusog nga sundon naton siya. Kag magbatas sa mga trials, mga challenge sa aton kabuhi, magpatawad sang iban, kag magkabuhi nga balaan. Muna nga kada adlaw kinanglan naton sang presko nga grasya sang Ginoo. Sa panahon sang aton nga kapaslawan, no, our failure, when we fail, ang grasya sang Ginoong nag-restore sa aton.
kung maluya kita ang grasya sang Ginoong naga pakusog sa aton. Kung discourage kita ang grasya sang Ginoong naga sustain sa aton. No? Siling sang Ginoo kay Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." And so, grasya sang Ginoo, no? Grow in grace, siling ni Apostle Peter. We should learn to depend less sa aton kaugalingon and depend more sa Ginoo, no? Depend more kay Kristo. Okay? Ayan. So, dapat we should learn to lean more on the grace of God rather than salig ka lang permise mo kusog. No? Kay mabot pa na luya kagid. So, ang aton prayer is, Lord, alay-aya ako sang imong agrasya, subunga adlaw. Kag ang pagpangabuhi naton kay Kristo to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, bilog nga kabuhi naton na, no? Personal nga relationship sa Ginoo, abiding in the Lord. Siling ni Apostle Paul in Philippians chapter 3 verse 10, siling niya, gusto ko nga kilalahon gid si Kristo. No? Kilalahon naton ang iya gugma, ang iya kaluoy, ang iya kaalam, ang iya nga katutom. Okay? Kumiyara ka personal nga relasyon sa Ginoo, namigid ang relationship, no? And so we have to read the Word of God, we have to pray, mag-worship, no? Sa atong simbahan, mag-obey, kag mag-upod kay Kristo sa kalipay, kag sa kasakit. Okay? We should know the person of the Lord Himself, for He is our greatest lesson. More than His parables, more than His miracles, we should learn of the Lord Himself. Ayan. Okay, 5:29 sa kagahon. Good morning. Good morning everyone. Siling ni Sis Lenny Fontecha Babas. May agad kay Brother Ed, kay Sis Janet Katakutan. Good morning, siling ni Brother Ed. Ayan. Wala nang kita sang oras, no? Let's close in prayer. Lord, we thank you for the lessons, especially sa kay Apostle Peter. Salamat Ginoo kay padayon ang iyang pag-remind, padayon ang pag-remind mo sa amon pagi sa iya pulong magpadayon kami sa pagtubo. It is a lifelong commitment and transformation. Transform our hearts. Help us to grow each day in your grace. Magsalig sa imo kusog. Uligan mo Ginoong mga nagamasakit. We continue to pray for healing. Tanan-tanan kami Ginoong nga may mga ginabatyag. Even if in good health, we commit our bodies to you. Salamat sa imong pag-sustain sa amon subong adlaw. By your strength, by your provision, your guidance, and your wisdom. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga prayer partners and our friends on the air. For this we pray and we ask with thanksgiving. Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras now. 5:30 na, kag maluig ginuupdanay naman kita sa buwas nga adlaw sa liwat. Ako si Pastor Alex, inyo nakaupo diri sa aton Daybreak program. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos, DXKI.

0: pansang Diyos sa katawan sang Israel. Kung madumduman nyo pa, ginpagwa sang Diyos ang iya katawan gikan sa kulipnan sa Ehipto. Nagtabok sila sa dagat nga mapula, kag nag-abot sila sa kamingawan, wilderness of Sin, kag didto sa Mount Sinai, ginhatag sang Diyos sa ila ang ginatog naton 10 commandments. Na importante ni nga makita naton kay ining ginatawag naton diri na pulog-sugo. Isa ini ka importante nga dokumento nga ginakaptan sang katawan sa Israel kag subong man ginakaptan sang Diyos. Anong but silingon sini? Amo ini ang dokumento nga nagpahayag nga nagaisa sila, nagisugot sila bilang isa ka nasyon nga himuon nila ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, nga ilaman Diyos. Kag nga tawgon siya, the God of Israel. Kay siya amo ang ila nga Diyos. Sa piyak na bahin, ang aton nga Diyos nagpakigkatipan sa ila, nga iya ginakabig, nga walay sapayan, nga ang bilog o katawhan sang kalibutan iya, apang ang katawan sa Israel pinasahigid kay amo ini ang pilion niya nga katawhan nga amo ini ang tigdala sang iya nga saad sa kay Abraham kag subong man sang iya nga saad sa kay Adan kag sa kay Eva. Ano ina nga saad? Ang saad niya sa diin magagwa ang manluwas sang kalibutan sa sina nga nasyon. Amo ina nga ang aton Ginoo Kristo isa ka Hudiyo, Israelite, Jew. Kay nga man bahin ato sa sina nga saad kag subong man pagpakigkatipan sang Dios sa katawan sa Israel kag subong man ang katawan sa Israel sa aton nga Dios. Now, upod dira sa ginatawag naton pagpakigkatipan, may ara ina dira sang ginatawag naton blessings and curses. Mga pagpakamaayo kag may mga pagpakamalaot. Ano ba sila yung sini? There will be blessings for disobedience and there will be curses for disobedience. So balikon akon sa pagpakigkatipan sa katawan sang Israel sa aton niya Dios didto sa Mount Sinai. Makita naton nga ang isa dira kabutangan na tabo indi lang nga ang Dios nangin Dios sa katawan sa Israel kag ang Dios ginkabig niya nga iya pinasaya katawan ang katawan sa Israel. Labaw pa dira nagatag siya sang sini nga katipan. Nga kun tumano ninyo ako, pakamayhon ta kamo. Kung magtalikod kamo sa akon bilang inyo nga Dios, pakamalauton ta kamo. Now ining pagpakamalaot indi ni gali ang rason nga bakulon sila kun indi agod nga paagi sini maghinulsol sila sang ilang nga mga sala kag magbalik sa aton nga Ginoo. Amo ini ang makita inaton sa pulong sang Dios. Now, kumation kamo basahan ninyo Deuteronomy chapter 28 kag Leviticus 26. Again, Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. Ara dra the blessings for obedience. Kag subong man sa Deuteronomy chapter 28 15 to 68 the curses for disobedience. Now ihatag ko lang sa inyo ang mga ginatog naton diri apat ka mga major points sa mga pagpakamaayo nga ihatag sa Dios kag mga pagpakamalaot nga ipadala sa Dios sa tion nga sila magtalikod sa Dios. So ari kung magsunod sila sa Dios, amo ini ang ila pagpakamayo, prosperity, fertility, victory, and abundance. Anong but silingon sini? Magambal kita prosperity, pakamayon sa Dios ang ila nga pinangabudlayan. Halin sa ila nga mga uma sa latagon, paggadto sa ila dira, nga pagpangabuhi sa syudad, ang Ginoo magapakamaayo sa ila sa tion nga magsunod sila sa mando kag sang tinutuyo sang Dios para sa ila. Ikaduwa, fertility, fruitfulness. mangin mabinungahon sila, hindi lang sa ila nga mga patubas, hindi lang sa ila nga mga kasapatan, kundi pati na ang ila nga mga kaanakan, ang ila nga pamilya. Amoy na ako, at kunyang lang taong sa pulo sa Ginoong kabataan, sa daan na katipan, isa ina siya sa mga ginatawag na tondera, sinyales, patimaan, nga ginapakamaayo sila sa Diyos. Kag ang pagkabawas sa ilang panahon, patimaan ato, nga ang Ginoo, wala nahamuot sa ila. Amoy ng ilang paglantaw sa ulang panahon, wala pabor ang Ginoo sa ila. Kay ang pagpamata, pabor ina alin sa Diyos. Now, ikatatlo, victory. Ano ba't silingon sini? Mangin madinaugon sila, batok sa mga kaaway nila. Bilang isa kapungsod, awayon sila kag sila mag-away man. Kag ang Ginoo naghahatag sa patod niya kadalagaan sa ila. Kay ara ang Diyos nga nagaupod sa ila. And by the way, sa daan niya katipan, kung ang duwa ka nasyon mag-inaway, kag madaog ang isa, ang butsilingon sina, nga mas gamanan ang Diyos sang sina nga nasyon niya nagdaog kumparar sa nasyon niya na pirdi. Kaya kung ang taong gilik naton, these are not battles, not only with military might, but also with the power of their God or gods. Amo ina makita naton, no? So masapwa naton ina. So ang ika-apat diri abundance, kung sa aton pa ang Ginoo magabukas sang langit kag magpaulan agod nga magmuad ang ilang patubas. Ang Ginoo magahatag sa ila sang dayon nga kabuganaan. Amo ni ang mga pagpakamaayo nga ginaman sang Diyos sa tiun nga ang katawan sa Israel magapabilin kag magatuman sa iya bilang iya nga ila nga Diyos kag ila nga manuluwas. Amoy ni makita natong dira sa pya kabahin may mga pagpakamalaot man, curses. Sa tiun nga hindi nila pagtumanon ang Diyos, magpakigbato sila sa Diyos, magtalikod sila sa Diyos, may mga ginatuwag man kita dira pagpakamalaot nga ginaaman ang Diyos sa ila. Una dira, sicknesses and diseases. Mga masakit, mga kalalatan, agod nga ila marilisar nga nakahimo sila sa butang nga batok sa tinutuyo sa Diyos. Hindi lamang amo sina, ang ginatuwag naton, drought and famine. No? Ining ginatawag naton nga tigulutom bunga sang walay pag-ulan. So, kalamidad ini nga yara sa latagon. Amo ni ang idea diri, crop failure. Amo ina ang pulong siguro nga magamit naton, no? Kag ano pag idiri, defeat and oppression. Hingabuton sila kag mapirdi sila sang ila nga mga kaaway, mga kapungsuran nga yara sa ila nga palibot. Kag ano ang ikaapat? Exile. Kung sa aton pa, they will be scattered among the nations and they will lose the promised land. Ti amo ini ang ginatawag naton gali. Curses for disobedience. Kag kun nataw naton sa Biblia, masapuan naton niya amo ini ang rason nga ang natabo ang ining exile sa ila. Kay nga man, nagtalikod sila sa Diyos. Ang kasuguan sa Diyos, yara, naibaluan nila. Ang problema lang kay wala nila gintuman ang kasuguan sa Diyos. Isa dira kadako gid nga rason nga agin exile sila sa Diyos tungod kung paano sila magtratar sang ila nga mga sulugoon. Ang ginatawag naton slavery sa Old Testament, gindesign ini sang Ginoo, ang plano sang Ginoo agud nga maamligan ang pamilya sang isa ka tawo nga ginakulang kag nga gakinanglanon. Kag tungod sini ang gakatabo, kun pigado ako, ginagutman kami, ang akon asawa kag akon kabataan, pwede ko makagadto sa isa kamanggaranon nga tao kag magambal. Himoa kami nga imo nga sulugoon sa sulod ayan sang 20 ka tuig. Pwede man niya silduhan nimo kami, pwede man niya hindi, basta pakanalang kami kay maubra kami para sa imo. Tiinang slavery ang puntodra agod nga anong matabo. Makakaon sila, makabiste sila kay amo ina ang katungdanan sang ilang agalon. Sila ya dapat nga buligan nila ang ilang agalon. Tub-tub nga mangin maayo ang ila kaintangan kag sa pagwa nila. Ayan sa sulod sang 5 ka tuig or 10 ka tuig kung piladra, makagwa sila nga pwede makabuhi sing bag-o naman niya pagpangabuhi. Amo ina tani ang rason. Ang problema lang kay ginabusuhan sang mga agalon ang ila na mga ulipon. Kag nadula na ang matutuod nga tinutuyo sang ginatog naton dira slavery sa sina nga tion. Kag tungod sini, kag madamo pa, pwede nila mabakal ang hustisya. Pwede tungod may kwarta sila, makahimo sila sa mga malaot. Kag makapalagyo sila ya sa hustisya. Di mga amuina nga mga bagay. Kag bisan pa may mga tinion nga naibaluan nila ang ginambal sa kasuguan, pero wala nila ginapati ang butang nga naibaluan nila sa kasuguan. Di tungod sini, yining pulong ginagamit na ton, willful disobedience. Hungod na hindi magsunod, magtuman sang plano kag tinutuyo sang Dios. Kag tungod sini, nag-abot ang ini nga ginatag na ton, exile sa mga katawan sang Israel. Ti background palang ina, introduction palang na sang aton na pagtuon. Pero isa man kabutang na makita naton, the principle of sowing and reaping. Kung anong imo ginsabog, amo man ina imo pagaan yun. Kung nagsabog ka sa espiritu, magaanay ka man sa espirituhanon ni pagpakamayo. Kung nagsabog ka sa unudnon, kalibutanon, magaanay ka sa pagukom sa Diyos. Ang kamatuoran din nga makita naton sa pulong sa Ginoong Amo sini. Subong nga ginambal sa isa ka managbali si Charles Spurgeon. We can choose whatever sin we want to commit, but we can never choose the consequence of our sin. Amunik importante nga makita naton. Amunik nga dapat amligan naton yung aton kabuhi. Kay kun aton yung alaton sa pulong sa Ginoo, may mga konsekwensya gid ang sala o kung may mga konsekwensya gid ang mga matarong nga mga butang nga ginahimo naton. Padayuno natin ini sa madasan natin ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jesus 2 TXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ano ang mensahe ng pag-asa ng Ebanghelyo? Ano ang itinuturo sa atin ng pag-asa na nakalaan para sa iyo sa langit? Bakit ito mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano at paano natin isasa buhay ito maging sa harap ng makabagong mundong ito na hindi naniniwala sa Ebanghelyo? Narito po si Brother Juram Ramos para sa pagpapatuloy na paliwanag ni Dr. Martin Lloyd-Jones on the hope laid up for you in heaven.
2: Kaya nga, tumalikod na ako sa Kristyanismo eh. Dahil yan ang ginagawa niyo. Wala na kayong inisip, kundi ang inyong kaluluwa, kundi ang inyong balat dito sa mundong itong may gahiganting mga problema. Nagpapadala na sila Elon Musk ng mga rocket dun sa kalangitan. Tapos sasabihin mo, ang pag-usapan natin tungkol sa iyong kaluluwa at sa iyong patutunguhan sa langit. Napakakitid ng inyong pag-iisip. Yan ang sinasabi ng mundo patungkol sa atin. Wala na kayong ginawa kung hindi ang isipan nyo, ang tutukan, e fantasy para lang matakasan ng reality. Yan ang problema sa inyong Kristyanismo. Magtitipon kayo tulad ng ginagawa ngayon natin sa ating iglesia. Sabi nila, sasarado natin yung mga kurtina. Pagkatapos, aawitin natin yung mga hymnals natin at sasabihin natin, nako, ayos, magiging maganda buhay natin. Hindi nyo hinaharap ang totoong buhay. Napaka-miserable ninyong mga Kristiyano. Nasa isipan nyo lang, takasan ang mundong ito. So yan ang lagi nilang sinasabi patungkol sa atin. Kaya pag narinig nila ng mundong ito, ang mensahe na ebanghelyo na may koneksyon sa pag-asang nakalaan sa langit, naiinis sila. Ang kanilang pakiramdam, lahat yan ay mali. Hindi nila matiis na marinig itong mga sinasabi natin dahil pakiramdam nila, puro mga walang kwenta itong iniisip at sinasabi nitong mga Kristiyanong ito. Now, si Lloyd-Jones nagbigay ng clarification. Sabi niya, to be fair and honest, maraming mga taong tumatawag sa kanilang sarili na Kristiyano pero na-misrepresent nila ang Christianity. Bakit? Kasi talaga namang makasarili sila. Talaga namang wala silang interes sa nangyayari sa kanilang komunidad. Talaga namang puro sarili lang nila iniisip lang. Merong kalamidad na nangyari, for example, itong Odette. Tapos, wala tayong pakialam dyan. Hindi naman tayo tinamaan. Problema lang nila yan. No, parang ganon, naiinis tuloy yung mga tao. So, ang feeling nila ng tao, masyado tayong makasarili. Sarili lang natin, iniisip natin. Gusto lang natin makatakas sa mundong itong may problema at dumiretso na lang tayo papunta sa langit. Sabi ni Lloyd-Jones, kahit ako, hindi ako suporta doon. Mali yun. Kung may magagawa tayo, tulungan natin ang ating kapwa. Tulungan natin ang ating paligid. Si Pablo, balikan natin yon, ang nagsabi nitong statement na ito, hindi si Lloyd-Jones, sabi niya, ito ang sinasabi niya sa iglesia sa Kolose. Kung gusto nating malaman, ano ba yung original na mensahe na kanyang tinuro noon? Tingnan natin yung mga binanggit niya dito sa letter of Colossians. No? Wala tayong choice. Dalawa lang choice natin dito eh. Either tanggapin natin yung nakalagay doon dahil ito'y sinabi ng isang apostol na may otoridad galing kay Jesus, o Tanggihan natin yon at makinig na lang tayo sa ibang mensahe. Anong decision ninyo? Kung sinabi nyo, gusto kong balikan yung original Christianity, gusto kong balikan yung original gospel, o di maniwala kayo dito sa nakalagay sa Colossians, maniwala kayo sa sinabi ni Pablo. Pero pag sinabi nyo, ayoko nun eh, gusto ko modern gospel. Pag yun ang gusto mo, hindi yun yung totoong ebanghelyo. Baliktad yon, kontra yon sa tinuro ni Apostol Pablo. Now, anong mensahe nila? Pakinggan nyo to. Isa sa mga huling sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagapagsunod, sa kanyang mga disipulo ay ito, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Yan sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Sabi niya, huwag kayong mabagabag. At bakit hindi? Dahil ba aayusin ng Panginoong Jesus itong mundo natin? I-improvein ba niya ito? I-reform ba niya ito? Hindi. Ito sabi ni Jesus Christ, bakit huwag kayong mabagabag o mabahala? Ito sabi niya sa John 14 verses 2 and 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Yan ang comfort, yan ang consolation na binigay niya sa kanila. Wala dito sa mundo, nandun sa kabila. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 16 verse 33, sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig. No? In the world, you will have tribulation, pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Yan ang turo ng Panginoong Jesus. Lagi niyang tinuturo yon. At yan din ang turo ng mga apostol. O, tingnan nyo, si Apostol Pedro. Etong nilagay niya sa kanyang unang sulat sa mga Kristiyano nung panahon na yon na dumaraan sa malaking bagyo sa kanilang buhay. Ano sabi ni Pedro sa kanila? 1 Peter 1 verses 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. Sabi niya rito, kayo ay naborn again. Dito sa isang matatanggap ninyo na inheritance na hindi madudungisan, hindi masisira, hindi kukupas. Ito'y nakatago sa langit para sa inyo. Yan yung pag-asang nakalaan sa langit. Sabi ni Pedro, yan ang nais natin na matanggap. Kaya ano sabi niya sa 1 Peter 1 verse 13? Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. So tingnan niyo, ito yung sinasabi niya, kaya ang pag-asa ninyo ay todong nakatuon dito sa grasya na dadalhin sa inyo pag nagpakita na si Jesucristo. Wala pa ito ngayon. Matatanggap pa lang natin ito. Yan ang pag-asa na tinitingnan ni Pedro. Hindi niya lang yan sinulat sa kanyang first letter. Sa kanyang second letter din. Bibigyan niyan din yon. Lalo na pag tinignan ninyo ang kabanata 3, chapter 3 ng 2 Peter. Ngayon, pakinggan niyo si Santiago. Hindi ko alam ba't Santiago sa Tagalog yung James. So ano ang sabi ni James? Again, sinulat niya rin ito para bigyan ng comfort yung mga nagdurusang mga mananampalataya. Sabi niya sa James chapter 5 verse 8, "You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand." Ibig sabihin, maging pasensyoso lang kayo. Tibayan ninyo ang inyong mga puso. Dahil ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Tingnan niyo ang pag-asa nila nandun sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. At ano ang mensahe ni John, ni Juan? Sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 2, "Mga minamahal, tayo ay mga anak na ng Diyos ngayon. Pero kung ano ang mangyari sa atin ay hindi pa natin nakikita. Pero alam natin, pag nagpakita siya, sinagpakita si Jesus, tayo ay magiging katulad niya. Because we shall see Him as He is." At ano mensahe ng pahayag or Book of Revelation? Although pagbabasahin natin doon, puro, ano ba ito? Puro sumpa, puro pagdurusa, puro paghihirap, puro great tribulation. Pero ang intention noon ay hindi lang yon, kung hindi upang ipakita sa mga mananampalataya na babasa noon ang patungkol sa napakalaking pag-asang nakalaan sa kanila sa langit. Ito ang magbibigay ng lakas ng loob sa kanila kahit ano pang daanan nila, kahit na magpakita pang Antichrist, kahit ano pang persecution ang dalhin sa kanila. Matatapos din lahat ng pagdurusa na yun dahil babalik si Jesus Christ upang patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway, dalhin sa impyerno, at bigyan ng pagpapala ang mga naghihintay sa Kanya. Yan ang makikita natin sa Book of Revelation, kaya ito'y magdadala ng comfort sa lahat ng mananampalataya, anumang henerasyon sila nakatira. Hindi lang sa kanila noon, sa atin din ngayon, lalo na ngayon. No, pag binabasa natin ang Book of Revelation, tapos nakikita natin yung mga nangyari at yung mga kinakatakutan ng mga climate change watchers, kumbaga, ano kinakatakutan nyo? Tayo, pwedeng magkatotoo yung sinasabi nila, pwedeng eto na siguro yung sinasabi ng Book of Revelation, pero hindi tayo tulad nila na takot na takot. Kasi alam natin, mangyari yan sa mundong ito. Pero matatapos din yan pagbalik ni Jesus Christ. Yun yung pag-asa na nakalaan sa langit. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ng Book of Revelation at ng iba pang mga apostol. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Colossians. Sabi niya, ito, "The hope which is laid up for you in heaven." Sabi din niya sa iba niyang sulat, tulad ng Philippians chapter 3 verse 20 and 21. "But our citizenship is in heaven, and from it," mula dito sa langit, "we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body." Tingnan nyo rin na sabi niya sa 2 Corinthians 4, verse 17, hanggang sa chapter 5, verse 1. Sabi niya, "For this light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." 5 verse 1. "For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed," ibig sabihin, pag itong katawan natin ngayon na ito ay nasira, "we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens." Yung building na yon, yung resurrected body. Yan ang hinihintay natin, kasama sa mga hinihintay natin. Yan ang sinasabi ni Paul. Ang daming, etong ginawa ni Lloyd-Jones, namili siya ng kung ano-anong mga passages from the New Testament, pulot dito, pulot doon, pulot dyan, para ipakita na itong katuroang ito tungkol sa pag-asang nakalaan sa langit ay hindi isolated teaching. na dito mo lang mapupulot yan. Kailangan hukayin mo pa talaga yung New Testament bago, uy, ito pala yung hope na to. Hindi. Sabi niya, nagkalat ito. Yan ang katuruan ng buong New Testament. Kahit sa mo tingnan, laging binabanggit yan tungkol sa hope. So, ano itong hope na ito, itong pag-asang ito, nakalaan sa inyo na nasa langit? Anong tinuturo nito? Anong mensahe nito? Okay, so dito na nagbigay ng konting detalye si Martin Lloyd-Jones. So, dinivide niya ito into different parts. Sabi niya, anong mensahe nitong hope, nitong pag-asa na to? Number one, sabi niya, the first point is that it is a message that emphasizes the temporary nature of life in this world. Binibigyan din nito ang panandaliang buhay natin sa mundong ito. Temporary lang ang buhay natin sa mundong ito, hindi permanente. Ito ang malaking mensahe ng Biblia. At ito ay kabaliktaran ng madalas na iniisip ng mga tao. Ang normal na tao, iniisip niya, nakatuon lang siya sa mundo ngayon. Sabihin niya, ito ang totoong mundo. Itong mundong nakikita ko, nandito ako. At kaya ako, interest ko lang yung mundong ito. Itong nararamdaman to, itong nahawakan ko, ito ang tatagal na mundo. So, iniisip daw ng tao, kaya dahil ito lang ang totoo, titira ako dito, gagawin ko lahat ng bagay para sumarap at umayos ang buhay ko sa mundong ito. Patatagalin ko ang buhay ko sa mundong ito. Bibili na ako ng kung ano-anong mga lupa para meron akong magagamit, meron akong may enjoy, meron akong mabebenta, kikita ako ng pera, may maipapamana ko sa mga anak ko at sa mga apo ko at sa mga apo ko sa tuhod. At puro ganun ang nasa utak nila. Puro mundo na ito ang iniisip nila. Wala na silang iniisip pang iba. Ang problema, binabaliktad ito, kinokontra ito ng Biblia. Ano sabi ng Biblia? Ano ba ang iyong buhay? What is your life? Sabi ni James. Ano tong buhay na to na lagi mong sinasabi, ikaw na makamundo? Anong buhay sinasabi mo? Itong wonderful life, itong exciting life. Ano ba yon? Ano sabi ni James? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sabi sa English, for you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Yan ang buhay ninyo. Ano sabi ni James? Para dun sa mga taong siguradong-sigurado sila sa mundong ito. Ano sabi ng mga taong yung siguradong-sigurado sila sa mundong ito? Sabi nila, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan at kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Siguradong-sigurado sila. Sabi nila, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Tinan nyo, the way na magsalita sila, para sigurado. Naku, isang taon lang tayo dun sa lugar na yon. Punta tayo sa Manila, punta tayo dyan sa ano na yun. Punta tayo sa, bilhin natin itong lupang ito, taniman natin ito ng ganito. Isang taon lang yan. Kita na tayo dyan ng malaki. Ganun daw sila magsalita. Ano sabi ni James sa kanila? Di nyo alam kung ano pinagsasasabi ninyo. Sabi ng James chapter 4 verse 14, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ang yayabang nyo magsalita, hindi nyo nga alam kung ano mangyari bukas eh. Ganon mag-isip ang mundo. Ang tingin ng mga tao, wala nang katapusan ang buhay sa mundong ito. Ang tingin nila, itong pisikal na mundong ito, ito lamang ang totoong mundo. Kaya nagpaplano sila para ngayon, para bukas, para next year. Pero ano sabi ni James? Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yan ang mensahe ng buong Biblia. Ang buhay natin sa mundong ito, tayo ay dumadaan lang. Tayo ay mga hindi taga rito. We are pilgrims and strangers and travelers. Yan ang sinisigaw ng Biblia sa atin. Sinasabi ng Biblia, pakinggan niyo ito. Kayo na gusto na ninyong gawin lahat ng bagay sa mundong ito, gusto niyong tumira dito, at ang tingin niyo, ito na lang ang buhay ninyo, huwag niyong kalimutan, temporary lamang ang inyong buhay dito. Kayo ay dumadaan lang dito, at isang araw, aalis na rin kayo. Yan ang tinuro ni Epaphras sa Kolose. Yan ang mensahe ng Kristyanismo. Hindi tinuturo ng Kristyanismo ang patungkol sa political o social na kondisyon ng kanilang panahon sa Roman Empire. Sabi lang ni Epaphras, ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lang. Yan ang unang bagay na dapat nating pansinin at tayo ay baliw, kumbaga, kung hindi natin ito papansinin. Mga mangmang tayo, we are fools pag hindi natin tatanggapin itong katotohanan, itong dumadaan lang tayo sa mundong ito. Tayo ay nasa kalagitnaan ng buhay, pero tayo rin ay nasa kalagitnaan ng kamatayan. Hindi tayo forever natitira sa mundong ito. At hindi lang ang totoong mundo, itong solid, itong physical world nito na nakikita natin. Isipin lang natin halimbawa, asa na yung mga lolo natin? Iba sa atin, asa na yung mga tatay natin, mga nanay natin na matatanda na? Wala na. Wala na sila, nauna na sila. Hindi tatagal, susunod na rin tayo. At may mga papalit na iba sa atin sa mundong ito. So yan ang unang mensahe nitong pag-asang nakalaan para sa iyo. Yun ang implikasyon nun na ang mundong tinitira natin ay temporary lamang. Yung buhay natin sa mundong ito ay temporary lamang. Okay, pangalawang punto. The second point is that it is a message that implies the immortality of the soul. No? Tayo ay, yung physical natin dito sa mundong ito, temporary lang, mamamatay tayo, pero ang pangalawang katotohanan na may connection dito sa pag-asang nasa langit, ay itong katotohanan ito na meron tayong kaluluwa. At yung kaluluwa natin ay hindi mamamatay. Yan ang kailangan nating idiin sa ating isipan at sa ating mga puso. Maraming mga tao nakafocus lamang sa kanilang katawan, sa kanilang talino, sa kanilang abilidad, sa kanilang physical na kagandahan, sa kanilang kayamanan. Yun lang ang focus nila. Nakakalimutan nila na merong bahagi ng buhay natin na hindi natin nakikita, hindi natin nahawakan, hindi natin naamoy, at ito ang ating kaluluwa. Ito ang ating espiritu. Ito ang espiritu natin ay nakatira lamang dito sa clay na ito na katawan natin. Pag nagunaw na, nasira na itong clay na katawan natin, aalis ang espiritu, ang kaluluwa natin iyon at haharap sa Panginoon. Itong katawan natin ito, mamamatay, mabubulok. Ang ganda natin, tayo ay tumatanda, yung mga beauty queen nung sila ay college o yung mga ang ganda-ganda ng katawan nung sila ay high school o college, mga basketball player, pag nag-basketball, pag dumaan, humihiyaw yung mga babae at talagang crush ng bayan. Habang tumatagal, pagdating nila ng 70, 80, nako yung mga matipuno, natayo na ganyan, mamaya mga kuba na. Yung mga six-footer, mamaya 5'10 na lang. Anong nangyari? Parang lumiit si ganito. Yung mga malalaking katawan, mamaya payatot na. Dahil sa sakit at dahil sa katandaan. Mamaya ulyanin na. Yung dating bright na bright. Ngayon parang, iho, anong pangalan mo? Daddy, anak niyo ako. Pati anak, sariling anak. Darling, asawa mo ako. Asawa ba kita? May asawa ba ako? Nawawala lahat yun. Yun yung sinasabi dito na kailangan nating maintindihan. Pero, oo, itong physical, itong pag-iisip, itong lahat ng ito, mawawala. Pero sabi ni Epaphras, meron tayong hindi nahahawakan, meron tayong hindi material na kaluluwa, espiritu ito ng tao. At pag ito'y namatay, aalis ito sa ating katawan, haharap ito sa Panginoong Diyos sa kanyang paghusga. At magbibigay ng account ang bawat tao para sabihin sa Panginoon, Lord, etong ginawa ko sa kaluluwang binigay niyo sa akin. Tayo ay susuriin ng Panginoon. Examine tayo ng Panginoon para alamin anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo. At tayo ay huhusgahan ng Panginoon base sa naging buhay natin sa mundong ito. At ang sabi ni Epaphras, kumbaga sa kanila, dalawang bagay ang magiging bunga nitong paghuhusga ng Panginoon. Sabi ni Epaphras, paniwalaan ninyo itong aking mensahe. Paniwalaan ninyo itong pag-asang nakalaan sa inyo sa langit. At kung gagawin ninyo yan, meron kayong pag-asang haharap sa hindi maipinta na kalwalhatian. Tanggihan ninyo yan. At wala kayong pag-asa. Haharap kayo sa walang katapusang pagdurusa sa isang lugar na tinatawag ng Biblia na impyerno. So yan ang ikalawang katotohanan na may koneksyon dito sa pag-asang nakalaan sa inyo sa langit. Ikatlo, pagkatapos na ipaliwanag ni Pablo o ni Epaphras ang patungkol dito sa panandalian lang ang buhay natin sa mundong ito, pero huwag niyong kalimutan, meron kayong kaluluwa o spirito na permanente, na hindi matatapos ang buhay, naharap sa Panginoong Diyos. Itong ikatlong katotohanan. The third point is that it is a message that gives us a very realistic view of life in this world. Itong mensahe na to na may koneksyon sa pag-asang nakalaan sa langit, ang implikasyon nito, yung ganitong klaseng pagtuturo, nagpapakita ng realistic view. Ito yung makatotohanang pananaw patungkol sa mundong ito. Sabi ni Lloyd-Jones, kaya nga ako talagang naniniwala ang Biblia, salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, ang mga tao na wala kay Kristo, iba pananaw nila . Meron silang tinatawag na great idealism. Idealistic sila. Ano sinasabi nila? Wow, kita niyo itong mundong ito. Ang sarap! Tanong ni Lloyd-Jones, masarap nga ba?
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
0: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: For the following broadcast, DXKI is now hooking up to 702DZAS.
4: Ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, a 2 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito si Heidi Bernardo Sampang.
6: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, kilos protesta na pinangungunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo ililipat na sa Liwas ng Bonifacio ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagtungo sa official visit sa Canada para patatagin ang kooperasyon sa kalakalan at depensa. At sa business, Pilipinas kabilang na sa upper middle income countries ayon sa World Bank. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Ililipat kayong araw sa Liwas ng Bonifacio sa lungsod ng Maynila ang kilos protesta na pinangungunahan ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ito ay matapos bawiin ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang extension ng permit para sa pagtitipon sa EDSA White Plains. Nauna nang sinabi ng Quezon City Department of Public Order and Safety na nagdulot ng abala sa publiko ang pagtitipon dahil libu-libong motorista ang naantala sa kanilang biyahe. Sinabi rin ng lungsod na nalabag ang kondisyon ng kanilang permit na nagsasaad na dapat manatili lamang sa White Plains Avenue at hindi sa pangunahing kalsada ng EDSA. Tinapos ng mga nagpoprotesta ang programa alas 8 kagabi bilang pagsunod sa kanilang naunang permit. Ayon sa isang opisyal ng religious group, ipagpapatuloy ang kanilang pagtitipon sa Liwas ng Bonifacio upang ipahayag ang karapatang ginarantiya ng saligang batas. Inihayag naman ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Quinto na hindi na kailangan kumuha ng permit para magsagawa ng mapayapang pagtitipon sa lugar dahil itinuturing itong isang freedom park. Samantala, sinabi naman ni National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin na magpapakalat ng paunang 1,000 pulis sa Liwas ng Bonifacio upang tiyakin ang kaayusan at seguridad. Maari pa anyang madagdagan ang bilang ng mga pulis depende sa dami ng mga lalahok sa protesta. Humingi na rin ang NCRPO ng dagdag na puwersa mula sa iba pang police units at nakahandang maglagay ng karagdagang CCTV cameras sa paligid. Inanunsyo na rin ni Manila Mayor Francisco Domagoso na kanselado na ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ngayong araw para sa mangyayaring kilos protesta.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Samantala, magpapatuloy ang planong paghahain ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kabila ng magkakasunod na kilos protesta na pinangunahan ng isang religious group bilang suporta sa senador. Ayon kay Remulla, walang nagbago sa naunang plano at hindi maapektuhan ng mga rally ang gagawing hakbang. Gayunman, hindi pa niya sinabi kung anong araw nakatakdang ihain ang kaso laban kay Marcoleta. Giniti ng ombudsman na may kalayaan ang naturang religious group o kahit na sino mang nagnanais magsagawa ng mapayapang pagtitipon dahil bahagi ito ng kanilang karapatan. Ngunit sinabi niyang walang basehan ang alegasyon ng selective justice sa gobyerno. Nauna nang inanunsyo ng ombudsman na nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Marcoleta kaugnay ng kanyang hindi idineklarang campaign goal nations na nakakahalaga ng nasa 75 million pesos noong 2025 midterm elections.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa ibang tampok na ulat, umalis na patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang official visit sa naturang bansa sa paanyaya ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon sa Pangulo, layunin ng biyahe na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, depensa at seguridad. Sinabi rin niyang makikipagpurong siya kay Carney para talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang ang planong kasunduan sa malayang kalakalan o free trade agreement at iba pang programang pang-ekonomiya. Bukod dito, makakaharap ng chief executive ang mga Canadian business leader para hikayatin ang mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa renewable energy, mining, information technology, telecommunications, cybersecurity at financial services. Bahagi rin ng kanyang pagbisita ang pakikipagkita sa Filipino community sa Canada na tinatayang nasa halos 1 milyon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahang magbubunga ang kanyang pagbisita ng mas matibay na ugnayan at mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
6: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income countries ayon sa World Bank. Ito at ang iba pang ulat sa kalakalan, iyahatid ni Shekinah Abalon.
7: Kinumpirma ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa mga upper middle income countries matapos lumampas sa itinakdang antas ang gross national income o GNI per capita ng bansa. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot sa $4,850 ang GNI per capita ng Pilipinas, mas mataas sa $4,636 na batayan na para mapasama sa upper middle income category. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, inaasahang magpapalakas ang bagong katayuan ng tiwala ng mga investor, magdadala ng mas maraming dekalidad na pamumuhunan at dilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa iba pang balita, tutol ang ilang grupo ng mga employer sa ipinatupad na 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, kailangan ang aumento ngunit masyado umano itong mataas. Anila, 60 pesos lamang ang kanilang inirekomendang dagdag at posibleng mahirapan ang maliliit na negosyo na ipatupad ito. Anila, maaaring ipasa ng ilang negosyo sa mga mamimili ang dagdag gastos. Samantala, nilinaw naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na maaaring humiling ng exemption ng ilang maliliit na negosyo, kabilang ang may 15 empleyado pababa at mga kwalipikadong barangay at micro business enterprises. Samantala, narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61.29, Canadian dollar, 43.20, Singaporean dollar, 47.38, at sa Saudi Riyal, 16.31. Kumahalili kay Shaira Gabornes, ito po si Shekinah Abalon para sa Balitang Kalakalan.
6: Bagong araw, ulat, panahon.
5: Nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Huli itong namataan ng pag-asa, 610 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Habagat naman ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, paghulog at pagkidlat sa Palawan at Occidental Mindoro, dala ng habagat. Sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Antique, bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil pa rin sa habagat. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon ay bahagi ang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, 14 anyos na suspect sa pamamaril sa Tacloban City, isa sa ilalim sa intervention program ng DSWD. Ina ng isa sa mga nabiktima, hiling ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility sa bansa. House Prosecution Panel kinukonsidera ang pagkuha ng translators sa major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa palakasan, Alex Iyala makakaharap si Maya Joint ng Australia sa ikalawang round ng Wimbledon.

0: 14 anyos na suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City kamakailan. Ito ang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa pagdinig ng Senado kaugnay ng insidente. Aniya na sa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang menor de edad at kasalukuyang nakadetine sa isang youth facility. Sa ilalim o ng ito sa iba't ibang programa kabilang ang anger management at mental health counseling. Nilinaw rin ang kalihim na hindi ibinalik sa komunidad ang suspect sa kabila ng pagiging exempted nito sa criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Kaugnay nito, inihayag naman ang kanyang tiyahin na pulis sa Senate probe na sa pilitang binuksan ng menor de edad na suspect ang kanyang nakasarang tahanan upang kunin ang kanyang service firearm. Habang nasa kusubiya na rin ng DSWD ang isa pang 15 anyos na suspect na kinumpirmang nahaina na ng kasong kriminal. Patuloy namang nananawagan ang ina ng isa sa mga nabiktima sa naganap na school shooting sa nangyaring pagdinig ng Senado na pababain na ang minimum age of criminal responsibility sa bansa.
1: Pang-araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, inanunsyo ng Malacañang na makatatanggap ng financial aid mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naulilang pamilya ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tig 150,000 pesos ang matatanggap ng mga naiwang pamilya ng tatlong nasawing estudyante na biktima ng pamamaril na kinasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, tig 50,000 pesos naman ang ibibigay ng Office of the President sa 18 mga nasugatang mag-aaral. Nilinaw ni Jose Castro na bukod pa ang tulong sa pinansyal or tulong pinansyal sa mga ipinagkaloob ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Bukod dito, pinalakas na rin anya ng DepEd ang mga safety policies kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV camera at mas pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay para matiyak ang kaligtasan sa mga eskwelahan sa buong bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, House Prosecution Panel kinokonsidera ang pagkuha ng translator sa major Philippine languages para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Kinukonsidera ng House Prosecution Panel na kumuha ng translators sa major Philippine languages kabilang ang Bisaya, Hiligaynon, Bicolano at iba pa para makatulong maipaliwanag ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng malinaw at tumpak sa publiko. Ang sabi ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment adviser, dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, layo ng inisyatibong ito na gawin ang paglilitis ng mas madaling maintindihan, lalo na para sa mga Filipino na mas komportable na makatanggap ng impormasyon sa kanilang sariling lengguwahe. Napakalawak anya ng usapin ng impeachment. Hindi ito basta usapin legal, may procedural at legal at may public information aspect. Anya, hindi ito kayang ipaliwanag ng iisang tao lamang. Kailangan ng team na may iisang mensahe at iisang naratibo. Sa papel na kanyang gagampanan, sinabi ni Barbers na kailangan palakasin ang public communication at tiyaking accurate at timely information ang makararating sa ordinaryong Pilipino. Aniya, dapat ipaliwanag ang proseso sa iba't ibang wika para mas maraming Filipino ang makaintindi at hindi mabiktima ng maling informasyon. Hinikayat ang dating mambabatas ang publiko na panoorin ang paglilitis sa harip na umasa lamang sa social media. Habang tumatakbo ang paglilitis, nagbabala si Barbers na dadami ang fake news at ibang-ibang interpretasyon. Mas makabubuti pa rin anya na makita at marinig mismo ng taong bayan ang ebidensya at proseso kaysa umasa sa mga haka-haka o maling impormasyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.

0: kaso ng African swine fever na itala sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
1: Kumpirmado ang kaso ng African swine fever sa La Libertad, Negros Oriental matapos magpositibo sa laboratory test ang mga blood sample ng mga baboy. Nanawagan si Governor Manuel Sagarbarria sa mga hog raiser na huwag pakainin ng tirang pagkain ang mga alagang baboy dahil maaari itong pagmulan ng ASF. Samantala, pinaigting na ng Bureau of Animal Industry ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan upang maiwasan ang pagpasok ng mga baboy mula sa mga lugar na may ASF. Samantala, nakapagdala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng lava effusion at pyroclastic density currents o uson sa Bulkang Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, namataan ang pagdaloy ng lava bandang alas 9:16 ng gabi at nagpapatuloy sa pag-alboroto sa 178 araw. Dahil dito, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon at mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, patuloy na isinusulong ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City ang modernisasyon ng serbisyong pangkalusugan sa pamagitan nito ng bagong digital medical record at hospital information system. Ayon sa pamunuan, layunin ng bagong sistema na mapabilis ang pagproseso ng mga record ng pasyente, mapahusay ang operasyon ng ospital at makapagbigay ng mas maayos na serbisyong medikal. Inaasahang ganap na maipatutupad ang sistema sa buong ospital pagsapit ng Nobyembre 16 at makukumpleto ang buong proyekto sa Mayo 2027. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Muling magtatapad si na Filipina tennis star Alex Iala at Australian player Maya Joint sa ikalawang round ng 2026 Wimbledon. Naitakda ang laban matapos daluin ni Iala si Renata Sarazua ng Mexico sa score na 6-1, 6-2. Ito ang kanilang unang pagharap mula nang magtapat sa finals ng 2025 Eastbourne Open kung saan matatanda ang nanaig si Joint.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok naman sa 2026 Asian Games sa Japan ang Philippine Under-23 Men's Football Team matapos makuha ang pwesto sa quadrennial meet ngayong Setyembre. Ayon sa Philippine Olympic Committee, kompleto na ang magiging kinatawan ng bansa sa football tournament dahil nauna nang nagkwalipika ang women's team. Dahil dito, umabot na sa 443 ang mga atletang bubuo sa delegasyon ng Pilipinas o ang pinakamalaking contingent ng bansa sa kasaysayan ng paglahok sa Asian Games. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, CIDG, inirekomendang sampahan ng homicide at iba pang kaso si dating Ateneo head coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student-athletes. Tulong pinansyal para sa PUV drivers at delivery riders na ipamahagi na ng DSWD. At sa ibang bansa, magnitude 5.5 na lindol, yumanig sa hilagang silangan ng Afghanistan.
2: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream ang FEBC Philippines, ikasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pang balita.
0: Balik-balitaan tayo, nirekomenda na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide laban kay dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Tab Baldwin at sa walong iba pa. Kinumpirma ng Department of Justice na nakatanggap na ito ng karagdagang referral mula sa CIDG at isasama sa naunang reklamo na kasalukuyan pa rin nilang sinusuri. Batay sa investigasyon, may pananagutan di umano ang mga coach, trainer, team manager at iba pang opisyal sa kaligtasan ng mga manlalaro habang isinasagawa ang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Hunyo a 8. Ayon sa CIDG, itinuloy umano ang water activity kahit delikado ang kondisyon at kulang ang mga safety measures na nauwi nga sa pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nauna nang inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at 11 pa kaugnay ng insidente.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Natapos na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong ayuda sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle or PUV drivers at delivery riders na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, isinagawa ang pamamahagi mula March 17 hanggang June 30 sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX program. Umabot sa mahigit 9 bilyong piso ang naipamahaging ayuda kung saan pinakamaraming benepisyaryo ang mga tricycle driver, kasunod ang delivery riders, jeepney drivers, motorcycle taxi at TNVS. Ipinaliwanag ng DSWD na mas mababa ang aktwal na bilang ng mga nakatanggap kumpara sa target na 2.4 milyon na benepisyaryo dahil ang ilan sa mga nasa listahan ay hindi na nagtatrabaho bilang PUV drivers.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Patas na pasahod at paglagong nakasalalay sa pagiging produktibo muling sinulong ng DOLE sa 37th anniversary celebration ng National Wages and Productivity Commission. Para sa detalye, narito si Nena Behar.
3: Muling pinagtibay ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary at National Wages and Productivity Commission o NWPC Chairperson Francis Tolentino ang commitment o dedikasyon ng departamentong ito sa pagsusulong ng mga balancing patakaran sa pasahod at mga inisyatibong nakabatay sa produktibidad na pinangangalagaan at pinoprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa habang pinapalakas ang pagiging kompetitibo ng negosyo. Isinagawa ni Labor Chief Tolentino ang hakbang sa kasagsagan ng pagdiriwang ng 37th anniversary ng National Wages and Productivity Commission ngayong araw ng Miyerkules. Binigyan diin ng kalihim ng DOLE ang karagdagang pagsasaayos sa sweldo na may mataas matatag na matibay na ugnayan ng mga manggagawa at pamamahala at mga mekanismo sa pasahod na sinusuportahan ng pangmatagalang paglago ng kita. Ayon kay DOLE Secretary Tolentino, ganito na sa mga darating na panahon, hindi lamang nakasalig ang pagtaas ng kita ng manggagawa sa adjustments na ginagawa ng NWPC. Anya kundi sa mas pinilakas na Collective Bargaining Agreement o CBA at iba pang mekanismo na magbubukas ng pagkakataon para sa patas, sustainable o napapanatili at sahod na nakabatay sa produktibidad ng mga kumpanya. Ngayon na Flores Behar, FABC Network News, Lusod, Manila.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang hilagang silang ang bahagi ng Afghanistan. Ayon sa United States Geological Survey na itala ang sentro ng pagyanig sa Jerm District sa lalawigan ng Badakhshan na may lalim na mahigit 216 kilometro. Wala namang naitala na sawi o nasugatan at malaking pinsala dulot ng lindol sa ngayon.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Patuloy namang nababawasan ang pag-asang may masagipang buhay isang linggo matapos ang magkakasunod na malakas na lindol sa Venezuela. Sa datos ng United Nations, umabot na sa 2,295 ang bilang ng mga nasawi, mahigit 11,000 ang sugatan habang tinatayang 50,000 pa ang nawawala. Dahil dito, nagdeklara ang pamahalaan ng 7 araw na pagluluksa habang ipinagpapatuloy ang search and rescue operations.
2: Araw-araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Marcos, Kabanatang 9, Talatang 23. Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, ados sa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:57 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Paano mo malalaman kung sobrang komportable ka na sa iyong trabaho at naging comfort zone mo na ito? Importante na tayo ay competent at confident sa ating ginagawa. Mahirap naman kung palagi tayong nangangapa at hindi nakasisiguro kung tama ang ginagawa natin. But if you have become too comfortable at work to the point of complacency and mediocrity, hindi rin naman katanggap-tanggap ito. We need to keep on growing and learning in our work and business. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng motivational speaker at author na si Dennis Waitley, "A dream is your creative vision for your life in the future. You must break out of your current comfort zone and become comfortable with the unfamiliar and the unknown." Maraming imperfection si Apostle Peter. Siya ay impulsive. Tatlong beses niyang binetray ang Panginoong Jesus. Mabilis siyang nagbibitiw ng mga salita bago pag-isipang mabuti ang mga ito. Ngunit sa kabila ng kanyang flaws, tanging si Peter lamang ang apostle na nakalakad sa tubig kasama ni Jesus. Bakit? Dahil siya lang ang handa na iwan ang kanyang comfort zone. Great things and experiences await those who are willing to step out of their comfort zone. Paano mo nga ba i-encourage ang isang kaibigan o katrabaho na huwag matakot lumabas sa kung saan siya komportable? Una, stepping out of our comfort zone broadens our world. Nadaragdagan ang iyong karanasan, natutuklasan mo ang iba mo pang kakayahan kapag mayroon kang sinusubukang bago. Wala naman talagang mawawala sa iyo kung hindi mo magustuhan o hindi ka naging hiyang sa bago mong naranasan. You always have a comfort zone to go back to. Pero isipin mo na lamang, kung mahusay ka pala sa isang bagay pero hindi mo ito nadiskubre dahil natakot kang sumubok, nakapanghihinayang, di ba? Who you are today is so much more than what you can be. Step out of your comfort zone. Pangalawa, growth is always accompanied by a little discomfort. Maraming babies ang nilalagnat kapag sila'y tutubuan na ng ngipin. Ang mga taong mayroong katawan na well-toned at may well-developed na muscles ay kailangang dumaan sa rigorous na ehersisyo. Ang isang halaman kailangang umusbong palabas sa comfort ng isang buto bago ito lumago at mamunga. May pagdaraanan tayong discomfort at pasakit kung gusto nating lumago. Kaya nga, may tinatawag na growing pains. Kung gusto mong lumago, maging handa na lumabas sa iyong comfort zone. At pangatlo, step out in faith when you step out of your comfort zone. Ang paglabas sa iyong comfort zone ay pagkakataon para iyong ipakita ang iyong tiwala sa Diyos. Maraming bagay ang lingid sa iyong kaalaman at labas sa iyong control, ngunit lahat ng ito ay alam at kontrolado ng Diyos. Abraham stepped out in faith and left his comfort zone when God called him, and he became the father of a multitude of nations. It may take some discomfort and pain, but it will surely broaden your world and give you an opportunity to exercise your faith in God. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoon Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito ay yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 7:19 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sang Webes, Hulyo 2, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal. Ginatos ka mga kabataan sa Barangay Santa Cruz, siyudad sang Coronadal, nakabaton sang libre nga school supplies. Bag-o nga tulay sa Barangay Avansenya, formal na nga gin-turnover. No movement sa mga baboy ginpatuman sa Barangay Muloy, Banwas ang Surala, matapos ang kamatayon sang kapin 90 kababoy. Tatlo ka suspek sa illegal nga droga na dakpan sa Baybast operation sa Banwas ang Pulumulok. Masobra 350,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. SP South Cotabato ginaprubahan ang pagbaton sang 30 milyones pesos nga ayuda para sa mga apektado sang linog. South Cotabato magbaton sang 50 kalimitadong 100 peso commemorative coin sang BSP sa ika-60 nga anibersaryo sang probinsya. 12 ka HEI sa SOC Surgeon ginkilala sa Times Higher Education Impact Rankings 2026. DepDev 12 preparado na sa Disaster Rehabilitation kag Recovery Plan matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa rehiyon. Masobra 11,000 ka aftershocks na tala kasunod sang magnitude 7.8 nga linog suno sa RDRRMC 12. Masobra 1.4 milyon ka individual apektado. LGU Ligawasan Cotabato ginlunsar ang Nutrition Month 2026. Pinasahi nga endemic nga tanom liwat nakita sa Mount Apo matapos ang masobra isa ka siglo. Paghatag sang bulig pinansyal sa 8 ka LGU sa Mindanao nga nahalitan sang linog, ginaprubahan na sang Iloilo City Council.

0: para sa aton balita nasyonal. Presidente Marcos Jr. nagbiyahe na padulong Canada para pabakuron ang koordinasyon sa merkado kag depensa. Kumpirmado nga kaso sang mpox na detect sa Mandaluyong City. Contact tracing ginlunsar sang LGU. CSC ginaprubahan ang kwalifikasyon para sa mga bag-ong school counselor sa mga pampubliko nga bulutuan. Sa balita sa luwas sang pungsod. Pakistan naglunsar sang airstrike sa Afghanistan. 28 ka sibilyan ginbawian sang kabuhi. Grabe nga heat wave nagapadayon sa Europa samtang bag-o nga temperature record natala sa Slovakia. Kapin 2,000 ka individual ginbawian sang kabuhi bangod sa naglungtad nga linog sa Venezuela. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Ginatos ka mga kabataan halin sa tatlo ka Child Development Centers sa Barangay Santa Cruz, siyudad sang Coronadal, ang nakabaton sang libre nga school supply sa ginhiwat nga distribusyon sa gymnasium sang barangay. Ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil ang pagpanagtag kaupod sanday City Vice Mayor Maria Esther 14 kag ang mga opisyal sang barangay sa pagpanguna ni Barangay Captain Karen Bignayan. Sa iyang mensahe, ginsaysay ni Mayor Araquil ang mga rason sang pagkalangan sang distribusyon sang school supplies. Ginpasiguro man sini nga ipatuman ang mas organisado kag mas epesyente nga sistema sang pagpanagtag agud mas mapadasig kag mapahapos ang pagserbisyo sa mga pumuluyo. Formal na nga gin-turnover ang Juanito Lagasca Senior Bridge nga isa ka bag-o nga infrastruktura nga nagabalor sang ginabulubanta 20 milyones pesos. Ginaexpektar nga mapauswag sang bag-o nga tulay ang transportasyon kag konektibidad sang mga residente sang Purok Santan, Barangay Avanseña pagkadto sa sentro sang Coronadal. Nagpasalamat ang mga residente sang Barangay Avanseña sa pagpanguna ni Kapitan Evelyn Calanza kag sa mga miyembro sang sangguniang barangay sa natapos nga proyekto. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpatuman ang no movement order sa mga baboy sa Barangay Muloy, Banwas sang Surala kasunod sang gulpi nga kamatayon sang kapinobenta ka mga baboy sa nasambit nga lugar. Suno kay Barangay Chairman Efraim Fulhensyo, magahiwat ang mga otoridad sang blood sampling agud mahibaluan ang matuod nga rason sang kamatayon sang mga kasapatan. Dugang pa ni Fulhensyo, lain ang mga sintomas nga ginpakita sang mga napatay nga baboy kumpara sa nauna nga natala nga kaso sang African Swine Fever o ASF sa barangay. Apang kinahanglan anay hulaton ang resulta sang laboratory examination agud makumpirmar ang matuod nga rason sang insidente. Sa edalom sang ginpatuman nga no movement order, temporaryo nga ginadumilian ang pagsulod kag pagwa sang buhi nga mga baboy kag sa mga produkto nga halin sa baboy sa sulod kagwa sang nasambit nga barangay. Ginadumilian man ang pag-ihaw sang mga baboy samtang nagapadayon ang nasambit nga direktiba.

a las 7:30. Naadakpan sa ginhiwat nga bypass operation sang mga otoridad sa Barangay Siluway 8, Banuasang Pulumulok. Kaagahon sang Martes, ang tatlo ka mga ginapatihan nga nalambigit sa ilegal nga droga. Ginkilala ang mga suspect paagi sa ilang mga alias nga Yoyo, 55 anyos kag tricycle driver, alias Ching Ching, 42 anyos, isa ka construction worker, kag alias Missing, 30 anyos kag maintenance employee. Ang tatlo ka suspect pumuluyo sang Jensan. Pinpangunahan sang Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa bulig sang nagkalain-lain nga katapo sang Philippine National Police kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang operasyon nga ginpatigayon banda alas 12:25 sang kaagahon sa waiting shed sang Purok Mabuhay sa nasambit nga barangay. Sa bypass operation, nagmalampuson nga nakabakal ang poster buyer sang isa ka sachet sang ginapatihan nga shabu halin kay alias Yoyo Ching Ching kag Ching Ching paagi sa paggamit sang isa ka matuod nga 1,000 nga kwarta isip marked money kag 4 kabilog nga budel money. Matapos ang operasyon, na-recover man halin sa mga suspek ang dugang nga mga sachets ang ginapatihan nga shabu, mga sling bag, duha ka motorsiklo, isa ka cellphone, relo pitaka, nagkalain-lain nga ID, salamin sa mata, mga bulong, cash nga isa ka gatos kag 60 pesos kag iban pang personal nga kagamitan. Suno sa kapulisan, naglabot sa ginabulubanta 52.5 gramos ang kabugusan nga timbang sang na-recover nga ginapatihan nga shabu. Kag may standard drug price nga masobra 357 mil pesos. Gindala ang tanan nga ebidensya sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa siyudad sang Coronadal. Agod ipadalom sa laboratory examination. Sa pihak nga bahin, yara na sa kustodiya sang municipal o sa sang Pulumulok Municipal Police Station ang mga suspek para sa nagkakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon. Ginapreparar man ang kaso batok sa ila bangod sa pagbayular sa sections 5 kag 11 article 2 sang Republic Act number 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang pa nga balita lokal, ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan sang South Cotabato ang resolution number 2026-353 na nagahatag otoridad kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. nga magpirma sa isa ka deed of donation sa Office of the President para sa pagbaton sang 30 milyones pesos nga special financial assistance para sa mga komunidad nga naapektuhan sang linog. Ang pondo nga halin sa Social Civic Project Fund sang Office of the President nakapain para sa relief kag recovery assistance sang mga residente nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao sa tung Hunyo 8. Suno sa kasugtanan, pagagamiton ang pondo sa pagpanagtag sang food kag non-food items, paghatag sang cash assistance, burial assistance, kag livelihood support sa mga apektado nga pamilya sa probinsya. Suno pa, dapat magamit ang grant sa sulod sang isa ka tuig halin sa pagbaton sini kag indi pwede nga ipain sa ibang tinutuyo sang probinsya nga wala sang pahanugot sang Office of the President. Suno sa mga opisyal sang probinsya hatag sang ligwa ang pag-aprobar sang resolusyon sa gilayon nga pagbaton sang pondo, agod mapadasig ang pagdulong sang bulig kag ang pagpadayon sang rehabilitation efforts sa mga komunidad nga apektado sang linog.

a las 7:35. Opisyal nga magabaton ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato sang 50 ka bilog nga limitadong edisyon sang 100 peso commemorative coins halin sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa paghihwaton nga Governor's Night sa Hulyo 17 isip kabahin sang pagselebrar sang ika-60 nga anibersaryo halin sa pagtukod sang probinsya. Napili sang BSP ang Tinalak Festival sang South Cotabato isip isa sa 12 ka ginaselebrar nga ista sa bugos nga pungsod kag isa sa tatlo lamang sa Mindanao nga highlight sa serye nga pista ng Pilipinas commemorative coins. Lakip man sa mga ginkilala nga selebrasyon sa Mindanao ang Kaamulan Festival sang Bukidnon kag Kadayawan Festival sang Davao. XKI Balita. Suno kay Event Committee Co-Chair Francis Servo Jr. Mangin isa ka pinasahi ang Governor's Night subong nga tuig bangod sa formal nga pagbaton sang probinsya sa 50 ka bilog nga 100 peso commemorative coins. Bisan pa may face value nga isa ka gatos ang kada bilog sini, ibaligya ang mga ini sa collector's items sa balor nga 5,000 pesos kada isa. Sa karon, 5 pa lamang kabarya ang nakapain para sa mga nagapareserba. Pagapangunahan ni Governor Tamayo Jr. ang seremonya sang pagbaton sang mga nasambit nga commemorative coins nga magaserbe nga highlight nga kabahin sang Governor's Night. Kadungan man sini ang paghatag sang pagkilala angot sa dangal ng South Cotabato Awards para sa mga pinasahi nga pumuluyo sang probinsya. Bukas ang reservation sang commemorative coins paagi sa Arts, Tourism, Culture and Museum Unit sa South Cotabato Gym and Cultural Center. Sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala ang 12 ka Higher Education Institutions o HEI sa Surgeon sa Times Higher Education Impact Rankings 2026 bangod sa ila kontribusyon sa pagduso sang 17 ka United Nations Sustainable Development Goals o SDGs suno sa Commission on Higher Education o CHED 12. Suno sa CHED 12 nagtaas sa 12 ang tala sa mga ginkilala nga HEI sa rehiyon halin sa 4 sang tinalikdan nga tuig nga nagapakita sang mas malaparon nga partisipasyon sa mga institusyon sa mga programa nga nakasentro sa sustainability, dekalidad nga edukasyon, maayong nga pagdumala, pagproteher sa kinaiyahan, kahimsog kag inklusibo nga kauswagan. Lakip sa mga ginkilala nga institusyon ang Central Mindanao Colleges, Holy Child Central Colleges Incorporated, Holy Trinity College of General Santa City, Mindanao State University GenSan, North Valley College Foundation Incorporated, Notre Dame of the Dayangas University, Notre Dame of Marble University, University of Southern Mindanao, Cotabato Foundation College of Science and Technology, Green Valley College Foundation Incorporated, Ramon Magsaysay Memorial Colleges Incorporated, kag Ramon Magsaysay Memorial Colleges of Marble Incorporated. Ginhatagan pagtagad sang CHED 12 nga
hindi lamang pagkilala ang nasambit nga kadalagaan, kundi ginapakita sini ang importante nga papel sa mga higher education institutions sa pagduso sang sustainable, inklusibo, kag resilient nga mga komunidad sa rehiyon. Alas 7:40 ang ato nga takna sa dugang pangabalita lokal. Preparado na ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev 12 sa paghihwaton nga Disaster Rehabilitation and Recovery Plan para sa mga lugar nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa rehiyon. Suno kay DepDev 12 Policy Formulation and Planning Division Gwyneth Grace Collado. Kasamtangan nga ginapreparar na ang interim rehabilitation kag recovery plan isip kabahin sang early recovery efforts sang gobyerno. Suno sa iya ang nasambit nga plano nakabase sa early recovery plan nga ginkrear sa mga miyembro sang interagency sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 12. Tinutuyo sini nga magasirbe nga giya sa gilayon nga pagbangon sa mga apektado nga komunidad samtang ginapreparar ang malungtaron nga rehabilitasyon. Lakip sa mga nagapanguna nga prioridad sang plano ang pagbalik sang mga naguba nga komunidad, pagpatuman sang nagkalain-lain nga programa kag proyekto, liwat nga pagpatukod sa mga building kag infrastruktura nga naguba bangod sa linog. Suno pa sa DepDev 12, ginaexpektar nga magalawig sang kapinkulang isa ka tuig ang implementasyon sang nasambit nga rehabilitation kag recovery program. Sa karon wala pa sang nakapaing nga pondo para sa mga proyekto apang may mga resolusyon na nga ginaduso agod maka painsang pondo para sa komprehensibo nga rehabilitasyon kag pagkayo sa mga naguba nga infrastruktura. Samtang nagahulat ang talatapan sang pinal nga alokasyon

Nga nahatag sa Office of Civil Defense. Padayon naman nga nagabuligay ang nagkalain-lain nga talatapan sa gobyerno. Agud mas mapadasig ang rehabilitasyon kag pagsabat sa pagkinahanglanon sa mga apektado nga komunidad. Formal na nga ginlunsar sa lokal nga gobyerno sa Ligawasan kag Rural Health Unit Ligawasan ang pag-celebrar sa Nutrition Month 2026 sa probinsya sa South Cotabato. May tema nga nutrition kag kalikasan ating pangalagaan. Tinutuyo sa selebrasyon nga pabakuron ang ihibalo sa publiko sa importansya sa husto nga nutrisyon kag pagproteher sa kinaiyahan. Pinauhag man ang pagbuligay sa mga gobyerno kag komunidad agod mapaayo ang sitwasyon pang nutrisyon sa mga bata, buntis kag iban pa nga nagakinahanglan. Samtang ginpasiguro ni Municipal Administrator Omulhair Talembo ang padayon nga suporta sang lokal nga gobyerno sa mga programa sa kahimsog kag pangnutrisyon. Isip kabahin sang paglunsar naghiwat man sang feeding activity kag immunization drive para sa mga benepisyaryo sang komunidad. Nang imposible ang feeding program sa bulig sang bugas nga ginhatag sang DA Field Rice Mid Sayap. Alas 7:45. Liwat na tala sang Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao Region paagi sa Protected Area Management Office sa Mount Apo Natural Park o PAMU Manpi ang Ophiorhiza biflora nga isa ka pinasahi nga endemic nga tanom nga nagapamulak nga wala pa na dokumentuhan sa Mount Apo sa sulod sang masobra isa ka siglo. Natukiban sang PAMU monitoring team ang tanom samtang nagahiwat sang regular nga wildlife monitoring. Kung sa diin ginakuha ang mga camera traps sa isa ka forest trail. Matapos ang pagsusi, ginkilala ang specimen isip Ophiorhiza biflora, isa ka Philippine endemic species nga una nga natala sa Mount Apo sa tung Oktubre 1904 sang American botanist nga si Edwin Bingham Copeland. Suno sa DENR 11, lakip ang nasambit nga tanom sa pamilyang Rubiaceae. Nasakop sang kape, gardenia, musinda, kag santana. Nakitaan man ang nasambit nga species sa Benguet kag Negros apang natukiban sa Mount Apo ang pinaka unang madinalagon nga photographic documentation sini. Ginpahayag sang DENR 11 nga iniisa ka pamatuod sang padayon nga pagpabilin sang species sa Mount Apo kag ginpabakod ang importansya sang parke isip isa ka importante nga biodiversity hotspot sa pungsod kadungan sang pagduso sini sa pagkilala isip UNESCO Global Geopark. Sa ulihi nga balita lokal, ginaprobahan na sang Iloilo City Council ang resolusyon sang CDRRMC nga naghatag sang bulig pinansyal sa 8 ka local government units sa Mindanao nga nahalitan sang magnitude 7.8 nga linog magabaton sang tig 200,000 pesos nga bulig ang LGU sang Gensan, Glan, Maasim, Kiamba, Malapatan, Jose Abad Santos, Sarangani, Kagamalita. Inina ang mga LGU nga nakadeklarar sang state of calamity. Ginpahayag ni
Committee on Disaster Management.

0: Management Chairman Councilor Johnny Yang na ginapanugutan sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ang paghatag sang bulig. Dugang pa ni Yang, ginakilala sang konseho ang importante nga paghatag sang humanitarian assistance kag pagtingob sa kapareho nga LGU.
1: Balita Nasyonal.
2: DXKI Balita.

0: Nagbiyahe na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupod si First Lady Liza Marcos kag ang bugos nga Philippine delegation padulong Canada para sa apat ka adlaw nga official visit nga may tinutuyo pabakuron ang koordinasyon sa Pilipinas kag Canada sa patag sang merkado, depensa, investment kag seguridad. Ini ang unang opisyal nga pagbisita sang presidente sang Pilipinas sa Canada sa nagligad nga napulo ka tuig. Nakatala na ang pagsinapol ni Presidente Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Agud talakayon ang pagpalapad sang kooperasyon sa pagmina, renewable energy, merkado, turismo kag iban pa nga importante nga sektor. Pagatalakayon man sang duha ka lider ang mga issue pa ng rehiyon, lakip ang West Philippine Sea, Indo-Pacific kag ASEAN kung sa diin ginkilala ni Marcos o Presidente Marcos Jr. ang padayon nga suporta sang Canada sa panindugan sang Pilipinas sa hilisgutanan sang soberanya. Kabahin man sang pagbiyahe ang pakigsinapol ni Presidente Marcos sa mga negosyante agud maauhag ang mas madamo nga investors sa Pilipinas ilabi na sa sektor sang pagmina, telecommunication, cyber technology, nuclear energy kag financial services. Nakikita man ang presidente sa Filipino community sa Canada nga ginabulubanta magalabot sang halos 1 milyon ka Pilipino. Na-detect sa Mandaluyong City ang kumpirmado nga kaso sang mpox. Rason nga naglunsar ang mga health officials sang contact tracing kag iban pa nga disease surveillance measures para matap na ang paglaton sang nasambit nga sakit. Ini ang pinakaulihi nga natala nga kumpirmado nga kaso sang mpox o kon monkeypox sa pungsod makaligad ang pila ka bulan. Sa datos sang Department of Health o DOH, na record ang 44 ka kaso sang mpox humalin Enero 4 to Hunyo 13, manubo sang 79% kumparar sang nagligad nga tuig nga may 205 kakaso. Ginapang bayman sang Mandaluyong City Health Unit ang mga residente nga respetuhon ang privacy sang pasyente kaglikawan ang pagpalapta sang unverified information nga makatugas sang gamo sa komunidad. Nagapanumduman ang local health officials nga magsunod sa mga tikang agud hindi malatnan sang mpox kapareho sang paghinaw sang kamot at paglikaw sa skin-to-skin contact sa mga individual nga may unexplained rashes o kon skin lesions kag ipabilin ang good personal hygiene. Ginahaylo man ang mga may hilanat, nagahabok nga lymph nodes o kon may mga unexplained rashes or skin lesions nga magpakonsulta gilayon sa doktor. Sa ulihi nga balita nasyonal, ginaprubahan sang Civil Service Commission o CSC ang kwalifikasyon o qualification standards o mga ginakinahanglan nga kwalifikasyon para sa mga bagong nga posisyon para sa school counselor sa idalom sang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Suno sa Department of Education ang tikang magahatag sang dalan sa pag-CR sa o kag pagkuha sang 10,000 ka School Counselor Associate nga ibutang sa mga pampubliko nga bulutuan umpisa sa school year nga 2026-2027. Ginkalipay ni Education Secretary Sonny Angara ang pag-aproba nga suno pa isa ka importante nga tikang sa pagpatuman sang Republic Act number 12080 nga may tinutuyo palig-unon ang mga serbisyo para sa mental health kag psychosocial support sa mga sang mga estudyante. Sa idalom sang CSC Resolution number 2600920, ginaprubahan ang qualification standard para sa mga posisyon nga school divisions counselor, school counselor 1 to 4, school counselor associate 1 to 5. Suno kay Angara ang pag-aprobar sa mga qualification standards. nagapakita sang professional nga pagsulundan para sa mga school counselor kag mapalapad ang access sa mga estudyante sa dekalidad nga serbisyo para sa ila mental health kag psychosocial support sa sulod sang bulutuan. Ginaekspektar sang talatapan nga ang pagdugang sang mga school counselor magapalapad sang counseling services sa mga bulutuan, mapabakod ang suporta sa mental health sang mga estudyante kag makabulig sa pagkriar sang mas luwas kag mas suportado nga palibot para sa pagtuon.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.
0: Naglunsar ang Pakistan sang airstrike kag ground operation sa mga probinsya sang Paktika kag Kunar sa Afghanistan nga nagresulta sang pagkapatay sang hindi magnubo sa 28 ka sibilyan. Suno sa United Nations Assistance Mission in Afghanistan o UNAMA, 49 pa ang napilasan kag lakip sa mga biktima ang mga kababainhan kag kabataan. Ginpahayag sang Taliban government sa Afghanistan nga naigo ang mga puluyan sang sibilyan. Kag ginkondinar nila ang pag-atake isip isa ka bayolente nga aksyon. Sa pihak nga bahin, ginpahayag sang gobyerno sang Pakistan nga mga taguanan sang mga militante ang ilagi na o gintarget isip balos sa nagkalain-lain nga pag-atake sa ila pungsod. Ginpahayag man sang Pakistan nga 29 ka militante ang ginbawian sang kabuhi sa operasyon bisan wala pa ini na pamatud-an sang mga naga-imbestigar sa insidente. Natabo ang insidente bisan may nauna nga ceasefire agreement sa duha ka pungsod sang nagligad nga tuig nga wala na nasunod. Nagapadayon ang kabalaka sang international community bangod sa nagalala nga atensyon sa borders sang Pakistan kag Afghanistan kag mga epekto sini sa mga sibilyan. Nagapadayon ang grabe nga heat wave sa Europa kag nagtugas ang bag-ong record sa temperatura sa Slovakia samtang napilitan ang Ukraine nga magpatuman sang emergency power interruptions bangod sa sobra kainit. Suno kay Slovak Hydrometeorological Institute o HS o SHMU. Suno sa SHMU, naglabot sa 41 ka degree Celsius ang temperatura sa Turnanad Bodvo nga among pinakamataas nga natala sa kasaysayan sang pungsod. Sa Hungary, naglabot man sa 41.8 degrees Celsius ang temperatura nga halos kapareho sa pinakamataas nga record sang pungsod. Nagmando ang gobyerno sang Hungary nga kun mahimo mag work from home na lang anay ang mga empleyado sang estado kag ginalaygayan ang publiko nga magdikaw sa sobrang pagpabilin sa init. Sa Ukraine, ginpatuman ang emergency power outages bangod sa dako nga pressure sa energy network nga apektado na daan sang nagapadayon nga giyera. Ginpahayag sang World Weather Attribution nga ang ini nga mga heatwave pinakagrabe nga natala sa Europa kag ini posible epekto sang climate change. Ginalaygayan ang publiko nga maghalong sa grabe nga kainit kag sundon ang mga health advisories para malikawan ang dugang pa nga mga insidente. Para sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Padayon nga nagapangita sang pagkaon kag masilungan ang linibo ka mga nakasalbar matapos ang duha ka mabaskog nga linog sa Venezuela. Samtang yara sa kapin 2,000 ang ginbawian sang kabuhi kag nilibo pa ang naapektuhan. Sono kay Venezuela National Assembly President George Rodriguez nagsaka na sa 1,943 ang kumpirmadong ginbawian sang kabuhi, samtang kapin 10,500 ang pilason bangod sa sundanay nga 7.2 kag 7.5 magnitude nga linog sang nagligad nga semana. Sa pihak sang nagalawig nga rescue operations, nasalbar sang Jordanian Civil Defense Team ang isa ka tatlo nga katuig nga bata nga buhi pa matapos ang anum kaadlaw nga natabunan sang natiphag nga balay sa Caracas. Suno sa United Nations Refugee Agency, nagalala ang kakulangon sa pagkaon, matiniran kag nagkaladula ang mga nagapangunang nga serbisyo bangod sa grabe nga epekto sang linog sa Laguardia. Ginpahayag man sang World Health Organization nga nagaatubang sang grabe nga pressure ang health system sang Venezuela kag may peligro sang paglapta sang mga sakit bangod sa kakulangan sang bakuna kag serbisyo medikal. Padayon naman ang pagbulig sa 27 kapungso da paagi sa search and rescue teams, medical assistance kag humanitarian aid para sa mga biktima. Nagapangabay ang mga otoridad kag international agencies sang padayon nga suporta agud mabuligan ang mga naapektuhan samtang nagapadayon ang rescue, relief kag rehabilitation efforts. Amuyad to ang aton pauna nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI.

Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng